0: course, kasi nabulutuan.
1: Oo.
0: Sakit-sakit na kaderasa.
1: Oo.
0: So, nabantugan ka namin. Nag-sistura. Kilala na naman, be.
1: Oo. Hindi ka na rin matunod.
0: Hindi na ko na. Pamasin na niya.
1: Oo, dito ka lang sa piyako, ah.
0: Mm. Dito ka lang, ipaan ka skilahan to.
1: Amo mo na sa una, bla. Dito sa eskulahan ko, may mga sa una high school, ah. Nag-rumble-rumble, may record ka na. Kick out ka. Pag kick out mo, side of kapyak, hindi ka naman pagbatunon, kaya may mga record ka mo. The most nga makadtoan mo, ang mga low grade nga mga eskulahan, nga mga baton si mo, private, nga inablang ka pangita man sa mga enrollees, dito ka lang. Pero I hope tanin nga hindi amo na yung sitwasyon. Ako na hindi ko naman intindihan katropang France para sa estudyante nga magbato, ginsaway sa pulis. Kaya yung tendency ta sa kung estudyante ka, i-anon ka sa pulis, i-sawayon ka sa pulis, ma-ano ka mo, matahap ka mo. May inuper mo, pulis at dato, no? Nagbato sa kaginsumbagi pang pulis. Anong palantawan sa pulis siya man? Do, ano lang, do, tawo?
0: Correct na. Alam lang ako, Sir Vin, sa una, na-get pa tayo ng puso sa iman mo, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang polisya, tadlokan mo.
1: Mm-hmm.
0: Isang po nga, may arang i-demanda niya yung mga kabataan niya, ang polisya para sila. Ay,
2: anong panong doon? Mag-drop sa gilikanan? Ang
0: pata sa polis, Katro Parvin, no?
1: Mm-hmm.
0: No, please let us know yung ang... kasi sila mismo disiplinaon, tutuhan.
1: Oo.
0: Kaya po na, siguro nga sa'yo doon nagpako sa pulit, but ano na yung sa ulo, yan eh.
1: Eh, much more ganit, pulis, kinasaway sa, much more kung ginikanan ang nagsaway sa iya. Ang botong gapati mo niya.
0: Tapo nga din ah. Kaya mo na yung masubungan ni Katro Parvin, dala kay...
1: Mm.
0: Kaya siya, mga problema, kaya yung pulis ko sa totong update, bigat, kasi di ba nga mag-file sa reklamo.
1: Mm.
0: Parang to sa pagpangusisa ko po, papasa sa koridora naman sa Postal Development Center mo.
1: Mm-hmm.
0: So, again, gusto rin sa STP.
1: Mm-hmm.
0: Which is si Anderman sa DSSD nga to na rin.
1: Oo.
0: So, mga...
1: Ah, pero gusto rin dito siya.
0: So, gusto rin dito siya sa STP ko nung kapapangarwin eh.
1: Okay. Oo.
0: Kahit 16 years old na mo.
1: 15.
0: 16.
1: Ah, 16 years old.
0: 16,
1: oo. Pati may ari na ni punishment
0: na
1: eh.
0: Pati na natawag na, oo.
1: Oo.
0: Ganyan ba?
1: Makad doon isa sa bahay pag-asa ni?
0: Ete, mungkin. Dito, lapit mo lang na dasa.
1: Lapit mo lang dasa?
0: May bahay pag-asa. Pwede rin may granada. Kahit yung magpalagilay, may bahay pag-asa. Gito na lang ba yan?
1: Oo. But kung magbag-o pa rin sa kabay pa, magbag-o mo niya.
0: Ate mo na ganit ka sa permit. Palayo ka na handa.
1: Mm-hmm.
0: Pero si kung saligre yung hati, so dito na lang, tinapit ang magsa.
1: Hmm.
0: Tapos na nagaling ba na?
1: One ride kung magpuli.
0: Pagtuon, mapiktuan.
1: So,
0: one ride.
1: So, one ride kung magpuli sa halin sa bahay pag-asa.
0: Ako rin masubukin si bahay pag-asa. Tuwag patilungan yun eh. Tingali ka sa parwi ng pag-asa eh.
1: Mm.
0: So, medyo sinabli niya kayo tingiyang record na ano, pintado na.
1: Yeah, pag-iskola yeah,
0: yun. Ikaw ka pa lang, wala ka pa ka-college. Hindi, pag-ita ka niya sa obra, may derogatory record ka.
1: Oo, oh, file lang ka ng kaso mo.
0: Oo, madapas ka ba rin mo. Very casual sa pulit pagkadaan.
1: Amo ni
0: kabalukon sila ning sentensyane.
1: Amo ni mga kabataan nga pinsan nila pisog-isog nila subong lang na. Pero abi nyo kun makasuhan ka mo, dalon nyo na sa hasta pagdako nyo, hasta pagpangita nyo obra.
0: Ma-realisa ka nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mo na pala, na subongga, no, si kapitan nga, abo lang ginapabay ng sigrikanan nga. Nagkitaon nyo, ano yung mga kabataan nyo, at least pag-episode sila.
1: Kasi
0: tapat, gusto rin ako kung may problema.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano, pagkitabing yung mga kinanganon sa bata.
1: Mm-hmm.
0: No? Na which is kay Ara Tapat at Prasinsya sa Ginikanan at Pangarwin.
1: Oo.
0: Kapag ito na sila, may kapitan Suki dito.
1: Sige ba?
0: Sa Barangay Granada.
1: Oo.
0: Angot sa Siningay sa Buka at Pangarwin.
2: Anong panong doon natap sa Ginikanan o sa mga kabataan din eh? Ngayon, amuto ba lang natabo last time?
3: Yes, good morning, Victor. No?
2: Yes,
3: actually, isa sa mga ginahambalo, Victor, me, nga ang mga Ginikanan dapat, at least maglalakabay ilang mga kabataan, ilagin inspeksyon nun, ilagin panglantawon ang mga bag. Most especially, subog ang eskulahan ta, medyo nag-stricto na.
1: Mm-hmm.
3: Hindi lang ang amuto ng natabo, at ang ligad, may produce pa rin niya natabo. No? So,

0: kasi niya high school. Okay. Take up ng ano ni ang sa science ng barangay after ito. The major jurisdiction man ng barangay after the incident.
1: Actually, paglabot sa mga kabataan ang muna ganit kinahambal ko under pag-aton ni Sir Ferdinand sa yes, barangay may ara kita dito PC no. Sa aton yung mga juvenile ng mga kabataan.
0: Okay.
1: May ara kita basta mga muna ang mga kaklase ng kaso, medyo may isa ginaka-educate yes. na gawin. So, okay, after sina, si this is day, ginatawagin na namon, kaya mo mag-intervene sina. Kasi, you know, very sensitive ginaka
0: yes.
1: ng kaso.
0: Correct.
1: So, kami, bilang sa barangay, ara lang kami para sa intervention, kaya kung ano man ang pinahanglan sa this is binabulig din si barangay, ara din nag-facilitate.
2: Katrapa Harvey, no? Si Oo. Kapitan Nogi dito.
3: Oo, tatay at tatay. Ano si kapitan niya? Nang humok mula tagi pasuon, no?
2: Oo, gali man.
3: Mm-hmm.
2: Kaya di, naglabay kita, hali kita to sa may babaw, sa may Station 5,
3: mm-hmm.
2: kanaog ka.
3: Mm-hmm.
2: Kaya labay ako gitibaw, kakinangit ang iyang buko.
3: Mm-hmm. Lain kulor? Kaya anong kulor daw? Kaya gold?
2: Gold nga, gold nga, blonde, iba na kasi parang.
3: Oo.
2: Paglabaygit ko, paglabaygit sa patrol nga, pasulod sa may gym, oh, si Kapitan ko.
3: Oo.
2: Oo, oh, parang walit man yung gym, talaga niya, parang yung dala, nautang sa Kapitano.
3: Mm-hmm.
2: Singgitan ko sa Kap!
3: Mm-hmm. Balikid man sa diyon?
2: Interview, balikid sa diyon. Oo. Patulod na sa tanim.
3: Huwag nagpapakindi, ya?
2: Huwag, Kap! Kali lang yung dala ka sa XFM ka pa. Maya ay, oo, XFM!
3: Oo.
2: May interview ko, be. O si CSB ng background ko.
3: O si Kapitan, nag-vlog mo na.
2: Ay, take a trip for Irving. Para ko sa susunod pang basket ko, tabala.
3: Oo.
2: O, tayo may mga nag-alampang ang mga pamaka doon nga nag-basket.
3: Oo.
2: O, sa'yo daw mo itong background niya eh.
3: Aga pa si Kapitan ba?
2: O, muna ganing nga niya. Ngayon nga, bili ko na kay Kapitan.
3: Oo.
2: Hindi ba yung mga barangay ha?
3: Mm.
2: Gusto?
3: Hindi mo yung malakpan niya.
2: Kutso na ito na gato?
3: Oo.
2: Walang akong tao. So, ina, bili-bili na sa naging kapitan Nogi dito.
3: Pagkatapos, amo na kapitan niya presentable yan, Lord Law?
2: Oo, mabot pag law.
3: Oo. Amo na si kapitan niya. Nagkuhan mo na sa...
2: Dumalig, go only one cup.
3: Pero mahirap si Kapitan,
2: dapat
3: presentable.
2: Oo,
3: okay man akong kisa nga. Okay man akong tropang friends. Kisa mga barangay kapitan, kita mo kapramanahas niya, tiaga po ko yan, nagabumba na ko yung trabaho niya. Pero mas mayo, ganyan kung presentable sila, kahit hindi man lang yung trabaho sa barangay ng mga makabudlay. Kami mga tao mo na iyang pwede magpangabudlay sila di para si Momo. Pero ti, mag-deal kas tao, presentable ka.
2: Bilang kapitan ka, ano kagit ng pre-ambay sa barangay.
3: Hmm.
2: Mayo kitang isura mo mag-itupak sa
3: publiko. Kag-accommodating no? Si Kapitan. Accommodating is Kapitan Nuji. Oo.
2: Oo. Muna yan, there will come being bala.
3: Hmm. Alang-alang, alang-alang. May lang gani, kadali ka, kapihan niya, pa ka natani.
2: Paano naman sa mo? Ba-interview naman siya bala?
3: Oo.
2: So, pag-aing dapat, para si Gaya Dorote, may service sa media, ano, pati sa kanina, no, kung mga
3: nagbasa
2: sa
3: kundi
2: mga platform.
3: Hindi
2: ka pala
3: punto sa iyam. Oo. Well, ti Granada daw na sentro sa subong istorya. Pero ti Vista Alegre to Gling Bata, no?
2: Oo, gani man. Sa Alegre.
3: Okay. Oo,
2: mag-toto pa, Arvin.
3: Talilanggit
2: na lang. Ayun na pa-mursya ko. Nagkaya ko na lang mursya ko.
3: Oo. Nag-shortcut ka mo?
2: Station kay, nag-shortcut kami.
3: O, yan. Long ka mo na, ha? May babae na kalaba buhok niya kayo ng puti bayo.
2: Mamang ko to ni Blanay, dalagi ka pa far away. May manasin siya ka rin. Interview na tong suspect bilang nga nagtiro sa so magbalay lang.
3: Oo.
2: No, kasi kung nagsubot
3: Luta to?
2: Pero far away.
3: Luta to ang halinan?
2: Oo, no, dalang conflict to eh. Kasi yung kapagbalay din ang hagbas sa masayla mo.
3: Mm-hmm.
2: Ano na tong pinta-ake siya. Kaya bilang mabaliktada in a while, ma-lisin siya tayo na yun.
3: Mm-hmm. Sige, no, sige, sige, sige.
2: Babalik ko naman. Sige, matagal akong signal.
3: Sige, sige. Okay. Alright, alright.
2: 3 minutes, ha?
3: Oo. Anyway, oras mga katropa, 8:10 in the morning. Thank you, Katropang France. No, balik-balikan ta si Katropang France dito sa Mursa. Ang isa sang incident din eh, daw duta ni sang ginalilan. No? Daw may mga komosyon, may tensyon nga naglontad sa daw magpamilya. No, Jack,

0: I don't know, check tong data ko, but mapamilya, nagresulta sa pinatsyan na yung mga puto. Amaring kisa sakit, no? Nga, duta niya. Duta, basta duta, gani. Istoryanta, ang tao, mangin matay na. Blablaw. Ang tao, ano na yan, mangita niya sang papas. Oh, para sa ginapagigbato niya. Oras na mga katropa, 8:11 na sa atong paratuntunan. Nena Arevalo Katoliko, mayong aga, Merlinda de la Cruz, morning. Ari kami sa Mambato, chapter sang class. Thank you. Salamat, Sir Ma'am Merlinda. Kag sa mga kuturanta dira sa Barangay Tabugon sa Kabankalan, Youth Baroy Banggay, mayong aga. Salamat din sa pagpamati. Ma'am Shirley Arevalo, liwatag ginagreet si Nunoy, Nunoy Hinugaling, sakto, of Barangay Inapoy, nag-celebrate sing iya kadlawan. Happy birthday to all the birthday celebrators today. Mga katropa, it's August 17, 2026. Happy birthday sa inyo. You may have more birthdays to come and more years to celebrate. Katropa, and importante, good health lang. Huwag isang lain nga igo sa aton nga ikayong lawas, mga katropa, kay amo na ang istorya nga ma-hugday kagid. Mapiktuhan pagpangabuhi mo, mga katropa. Nena Arevalo, okay, nagapamati kami, Bullseye. Thank you. I don't know, kumusta na ang mga reklamo tubla sa mga agrarian reform beneficiaries, mga katropa, dito sa Hinigaran, kay daw nagpatigayan to spiket na ligad at daw. Kay tungod sa ang may klowan, ha, mayara na sang tawag sini, mayara na sang ginauyatan niya mga papiles, inog install na, no, na pindeho pa. Kung kisa ang ginahimo sa Department of Agrarian Reform ng mga pamaagi, lapaw lang kung kisa. Mayroon ako kung kisa sa report nga. Ari kami yung may ginhatag kami ng mga duta di. May ari kami sa mga CLOA. Mga parata, magtopin ako makuturan ta. Nakauyat sa CLOA Certificate of Land Ownership. Nga pamatuod nga beneficiaryos la. Pero pag kadtos puntok sa bagay nga chikon mo, kundinas la, totoo, nagapotoy-potoy rally protesta para makuha ang duta nga ginhatag sa gobyerno sila until pabaya-bayahan sa katundar. Pagpabaya-baya, labot, just anyos. Ati, pwede na ma-reclaim liwat sa mga tag-iya sa duta. Amo ang problema sa darsbong. Nga ang tao nga naghahando man sa programa sa atong gobyerno, hindi mahatag sa iya, hindi mahatag sa tao ang insakto nga duta nga hatag sa gobyerno sila. Ang report na aton, no, pagwapo lang ka mo na, no? Mga tagadar, dekada na nga problema sa inyo da, no? Dekada na nga amulan na permi ang modos ta, no? Pagwata klowa, mayara sang beneficiaryo, lipay mga tao, kay panagtag ng duta, ang pag-install sila, anyo-anyo, sobra just anyos. Eh matabo, after 10 years mga katropa, huwag pa nag-claim, huwag pa ma-install, tabo, kuwao na to sang tagiya, pwede na mabaligya. Baligya tayo sa mga tao, di, you know, trabaho sang dar, kung isa law-law na. No? Halit pa rin sa una, naralihan na ka muna, ginatulugan na ka muna sa mga ERB, no, ng mga members. Tapos, ang, sir, away na. Subukan magpanahon mga katropa, kung isugid sang dar, nga damo-damo sa naging panghatagan duta, lotaw sa bawos na gabang na. No? Kaya sigurado, sigurado, ang aton programa sa agraryo diri sa Negros Occidental, palpak. Why gin may gin why, no, ang target nila pila ka porsyento lang ang ginayo at tanos tao guro, puro lang na sang puro lang na papiles na, no, kloa lang na no? Ang sistema mo ni Abio, tagaan ka sa Klowa, maging beneficiaryo ka sa Agrarian Reform Program sa gobyerno, may duta nga mga carpable, may duta nga pwede ma hatag sa tao, pero pag-install dugay-dugay, ha? Galapot anyo-anyo. Galapot anyo-anyo, mga katropa. So after 10 years, mga bian, hindi ma-install ng tao, mabalik sa tag-iya to. So that's the failure sa ato ng agrarian reform program. Hindi mahatag sa tao, jakto. No, pero tarawal, ang report sa mga assessments ng DARA, no? Kabay patani, mga kapultahan nyo, report nyo man. Eh, pero gwapo, kagpa... ano nyo lang, ang pa cute-cute nyo lang, ang mga gagwada, no? Sa presentation, kampiyon, no? Tahom. Ah, pero, lang tatubla, sa implementation sa katon nga part. Ah, palpak.
1: Tuod ka?
0: Ah, ah. O, isang nakatuan ang programa sa aton nga DAR, tungod sa amoni. Ang duta, mga katropa, muna yung ginahilingan sa rebelde, pag-rebelde sa tao. Tanaw, look at Kanduni, no? Ang Gatoslaw kag sa Agboida. Ang plantation sa palm tree, kay plano na, palm oil, eh, no? Palm tree plantation nga makaproducer sa palm oil sa lugar, mga katropa. 3,000 hectares dira are carpable supposedly. So what have you, no? Gin assume, ha? Gin cover sang plantation gani. And later after mga katropa, we find out nga may mga IPs nga nagatinerda. Ang it so happen, ang mga uplok ang mga ulok man nga maopisyal sa barangay ta. Why nila gin updan buligan ang aton nga mga IP members da para makakuha man para ma-register to sa aton nga ano? Ahin sa gobyerno para ma-recognize sila bilang IP. Ah. Kay ila to, pagwarta. Pasensya termino. Pero amoning gakatabo sa ato ng probinsya. Kung ato manik si Katropang France, dito smur sa mga katropa na ka-standby subong sa ato nga linya. XFM Live Reports. Katropang France, may aga.
2: Yes, Katropang Irving, sa ato nga supon nga istorya, no? Nagkasunod kita din sa may Bursa PNP para makakuha kita ka Tropa Irwin sa dugang informasyon para makuha man yung bahay ng suspect kung nga muling natabo no? Sa kining insidente kung din ito ka Tropa Irwin isang patrasona ang din siguro patay sa ngayon kaingod balay sa Tropa Irwin sila mismo sa may barangay Amay Ko sa Banwasan nga Bursa ano?
0: Aha.
2: So, Katropa Irwin, tungkol ni sa duta, blang,
0: inabigar. Aha.
2: Kasi, Katropa Irwin ang kutibuto sa insidente. Kaya si Kaha, nagligad ng adlaw, sa badun ng adlaw, ang suspect ko ng Katropa Irwin, kagang biktima, do may nag-dina-sign nga, ano mo, na may nag-dina-sign sa duwa ka tungkol nila. Allegedly, ang biktima, ang nag-ano Katropa Irwin, ang nag-panghadbas ng ginamon, blang.
0: No?
2: Nangagbas ang hinamon, pinidugin kaakit kung nasa suspect, tugtog na dintiro, allegedly sa suspect ang biktima. Ang biktima na ito, hindi kilala kay Julito, kung natin 3 anyos, samtang ang suspect, hindi kilala ni Katropa Irwin kay Manuel, 60 years old na senior na yung suspect mo. So, si Katropa Irwin, may abunaling natabo ng insidente na gintiro, gintang suspect ang biktima gamit sa caliber 45 na nagresulta gintang sa kamatayon niya matapos yung mismo Katropa Irwin ang maigo sa kilid nga bahay sa tiyan sa nawala ang kilid kag naglapos ni Komisyon at ito nga parte ng lawas ng biktima na nagresulta gintang ang kamatayon. So, tayo mo ni Subo Katropa Irwin, gin pamangkotan ni si Police Lieutenant William Mabiliar, ang Deputy Chief of Police ng Bursa PNP. Kung ano ni Kuno Katropa Irwin ang motibo, which is the Lupa, ang kabagdanan siyang insidente. Kasi si Katropa Irwin, siyang suspect, natigayin niya madakpan, kagpasakaan sa kasong murder, no? Kaya isang ligin sila nga first operation, ang suspect doon nagpalagyo pa ni Mm-hmm. Pero nga dakpan, sa kanakot ko, Irwin, nga nanago sa balay sinya ng bata, dahil man mismo si Banwa sa Lursha.
1: No? Oo.
2: So, kapatid yan, kasi Police Lieutenant William Abiliar, ang Deputy Chief of Police, kapag pa, Irwin, sa Morsa PNP, ang sa natabo din yung shooting incident, yung natabo sa barangay MI ko, Banwa sa Lursha.
1: Mm-hmm.
3: Ang motive to ng kung land dispute ba?
1: Ah, land conflict.
3: Oh, land conflict.
1: Oh, sir. So, dugay na sa sir nga may, ano na, tumitimatiman na
3: sa sa nga tumatalay. Dugay naman ako no ila, kung sa barangay, motive na sa naman na nagan nila sa barangay.
1: Ah, na naman sa barangay?
3: Mm-hmm. Oh.
1: Mm-hmm. Okay. Pero sir, ng, paano na natabos yung insidente?
3: Balis ang aga, tukunog, panghagbas niya nga ito niya biktima. Gin-sita sa ni Kwan, gin-sita sa ni sa aton suspect ba?
1: Mm-mm.
3: Aton suspect nga Kwan. Nga mo ito yung tapos niya, guro na sa kaptanayin sa kadali.
1: Mm-mm.
3: Gumapos niya ang Kwan, armas ang aton niya suspect, sa gintiro sa dayon.
1: Okay.
3: Ngayon sa kilid doon, sa nagala, naglaposan na ito.
1: Okay. Sir, anong gamit ka ba, sir?
3: Ang na-recover namon, kay nag-full shot kami, recover namon siya daw 45 caliber.
1: Okay. Pero tayo na-arresto ni siya?
3: Oo, oh, na-arrested namon. Mga isang adlaw na kay Dulaw, ipapangita namon siya.
1: Ah, nalagyo siya guli?
3: Mga last two, siya namon siya nakuha. Dito manayin sa balay ng bata. Kaya nagbalik sa balay ng bata niya.
1: Mm, dito siya nanago.
3: Oh.
1: Okay sir, pero nang ano gid ko no sir, do nagbabaan ni kanila sir. May commotion pa.
3: Ang duway naman gid. Hindi mo malaniw gid kita man sa din sang aton nga suspect. No. Ambala ang ano mabato. Kalo no mo nablang term niya.
1: Matudayon.
3: Din duway man sang duro nga kwan, yung tiro yun naman ang dayon. Hindi ako din.
1: Okay. Mm-hmm. Tiyan ni sir, nang pasakaan sa kaso, sa ano yung file ang kaso, sir?
3: Ginaprepared na sa buong kwan, dokumento, kumplito naman.
1: Ano ang kaso ni
3: sir? Ready for inquest. Paliti murder, ginasiguro, ipatakaw na mo, no? Ang kaso.
1: So, inquest today ni sir Domingo or buwas pa?
3: Lunes
1: na. No? Okay. Sige,
3: Lunes.
1: Sir.
3: Sa kayo, Domingo, Mansubong, Gagapon, Gagwan. Pero mga Lunes na siguro. Kung hindi sa makuha sa Lunes, Martes. Para makakasulod ng sasaya na ako ang regimentary period.
1: Okay, sir.
3: So, dito na sa kuminto.
1: Okay. Sige, sir. Sige, sir.
2: Petro Parvin, sigurado.
1: Oo.
2: Sir, ka tayo ng warrant sa Yaman.
1: Oo.
2: Kasi sige na, danang.
1: Oo.
2: Through inquest na mo.
0: Regular finding? Regular filing so, ni Tanan katupag France na?
2: I think it's a permit doon ba? Siguro inquest ni Guro.
0: Ah, okay.
2: Inquest proceeding ni Guro. Oh.
0: Detain pa ang suspect?
2: Detain ang suspect at ito siya eh. Kaya tinaristo sa dayon mo.
1: Mm-hmm.
2: Why pa naglapas ang regulamentary period na aristo na sa dayon?
1: Oo.
2: Kaya I believe ang murder to 24 hours ng regulamentary period sa Trapang Irving.
1: Mm-hmm.
2: So 24 oras mo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: And next sa example victim ni Bogdan. Actually, dito 18 hours na yung reglamentary.
1: Oho.
2: I think ang murder na maso or something, 34 hours, wala mo mo sa pagdumdum ko.
1: Mm-hmm.
2: So, tiyan mo ni Kofarvin, yung filing kaso, de Lunes na, i-file na, ay kinaulat naman ito galing ang affidavit sa witness.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: And also sa pamilya.
0: Aha. Ano eh, mga kabarangay mo na nisla?
2: So, Kapaparvin, ano lang ba sila, magkaitong talay o magka-barangay lang ba? Kaya disrespect ni, na-interview ka ni siya, kilala ka ni Kelis Manuel.
1: Oo.
2: Ako po sa karakter sa mga siya PNP, disorbya ko sa ako sa Job Utility.
1: Oo.
2: Kagipaya ka, Kapaparvin, former ka, doon siya galing ha?
1: Mm-hmm.
2: Pamakot ang mga mermas ka.
1: Hmm.
2: Hindi ako na, sir, kaya itong former ka, buko.
1: Oo.
2: So, si ano yung kabangganan ni Tito Diman nga, So, allegedly, dito yung tao. Kung ano bala, I think, nabuon na siya kung nakali una mo.
0: Oo.
2: Preventive ka sa Carvel to, dipensa ka na sa pagalingon niya.
0: Oo.
2: Tapos na tinapirohan niya na hindi kuman, no? So, dahil parang tayo ng suspect natin, ako nga yung interview, tapos higang muta natin, kapatihan, tabla ka sa Carvel si Elias Manuel.
0: Oo. Sige, sige.
4: Ano kita yung oras? Kita nga kitiro, Michelle?
5: Hindi, solo na ako sa kalay. Kapila nakalisip ka ng solo niya po nga kung tanong nila pang basla. Sa mabuk sila, hindi nagkakuya pang wala. Ito, damo na nga kung daw nakalisip niya kapila pagbukal ba na tulong nila. Tapos, tanong nila pamatay. At ano nga kalabot sa sarang? Tawa ko nga siya. Kung po hindi nga ako pagbastalong ko kay nakaon ko na mo.
4: Oo.
5: Lakan ako ka lapon kami, tilakit na lang. Kung mga daw may tumatima kami na rin, kailangan ako nga patin ng pamilya ko. Naganda ako ang dami, kurasin ako. Iwari ako lapon, hindi ako na siya.
4: Pero tita nga na ito ang nagagawa ng istorya ko nun. Dito, iroma na sa kuno tayo?
5: Wala. Ganyan yan. Wala. Ganyan mo. Ganyan sa wala ko sa mo.
4: Ang isang tanay pa ka mo?
5: Oo. Ganyan yung mga ito yung labo na liga. Lapit lang kayo. Ay, alam niya sa may kasambalay. Ano pa na sa'yo nga?
4: Buti yung armas to, imogid na to?
5: Ako nito.
4: Dito, aling?
5: Sa wala sa Kafgo pa ko.
4: Ah, okay. Former Kafgo ka?
5: Oo.
4: Isubungan ka na tayo? Pangumanguma na lang.
5: Pangumanguma na lang.
4: Okay. Tay, ano ni tayo man kay kasuhan ka?
5: Wala ba? Kung gumawa lang mo.
4: Buhay ka man na ginulsol tayo ngayon mo na yun, no?
5: Paano na lang tayo? Ang malaga po kami, yung piro na po nila.
4: Okay.
5: Kaya yung pangguba man po pa na nila. Kaya nga, utod po kami, o wasak man sa malaya, yun ang guba man. Pwede lang.
4: So, dugay na ako magalitay ka dugay din ng tanay, ha?
5: Dugay na. Dugay na kay... Ang lupa na ba lang ginakalila daw ako lang na gulubantay ang lupa. Basta nga ba sa nga mo, parang nga makawanawan ka.
4: Okay.
5: Ang bulubyaan ng nila.
4: Sige.
5: Ang bawiyan nila. Hindi pagbawi na ba sa lupa. Hindi pagkakas sa nga mo kayo. Hindi ka bawiyan, magulubay na.
4: Oo. Okay.
5: Hindi ko nga matanong na. Pagkakas sa nga rosera. Pagkakas ko daw magamon pa ko ba?
4: Oo, tayo.
5: Lagi ko yung kalayason. Nagustuhan nga mo, wala matanong inyo kong ka. Ang bulubantay na huli.
4: Oo.
5: Kung barang ka nga mo, na binipusyo na yung kadugay yun ah.
4: Oo.
5: Kadugay yun ah. Parin mo ko din.
4: Okay. Minsan ba tayo sa pamilya tayo?
5: Ha?
4: Minsan ba sa pamilya?
5: Sa... Kamugya na nga na... Kanan... Kanin, hindi nyo nakapagdumpan ha. Yan ang salamatan mo. Dapat nga sila tanayin yung panyo. Arundo nyo.
4: Okay.
5: Okay, ako man lang yung ganito. Tama ko yung mabigyan na nabot. Hindi ko yung sala. May kapila na kabisis na ganyan yung nabot ko. Kapila ako sa lungon niya. Dati may inok doon na hindi ko dito. Okay. Na ko mo.
4: Sige tayo.
2: Katropa Harvey, no?
0: So, pagwakon niya katropa ang France, don't defend, don't defend, Sonny? Don't
2: defend, basta.
0: Well,
2: kay, ang kaso galing nga, ipahin ka katropa Harvey, do murder. At nag-depende na nag-account kung paano i-weigh sa korte.
0: Uh-huh. I don't know kung premeditated or... Since nga, ari ni Sbalay Abi. Balaya, gin sulod sa Sbalaya?
2: Ako ng aligasyon niya.
0: Hindi
2: ang piling sa investigasyon, ang biktima, doon ang hagbas kay Hilamon, Tegas Singdalan.
0: Okay.
2: Tegas Singdalan, no? Kasi siguro... part ng balay ng biktima.
0: Oo, oh, lapit guro.
2: Lapit ng guro. I think siyempre hindi din kay tanay yung balay man mo.
0: Oo. No? Nanilhig lang itong isa.
2: Oo. Induce kay Lamon ba?
0: Oo.
2: Kasi na lang upogro na yung Lamon now.
0: Mm-hmm.
2: Ang bakit na. Ito yung siguro tabong na. Sumunan na yung Lamon or fireway niya. Ibot ka lang ang dugit panggapot. Siniligan. Tapos nasulubo na waniwat. At hindi lang magaya talaga.
0: Yan eh. Gawalan ulan daan pa.
2: Oo.
0: Dasig lang na.
2: Ibot na kubot ko siya si Hilamon mo.
0: Ti, waya na gitsita. Uy! Hilamon ko na! Hindi po kot na!
2: Tembot na lang. Ito yung kay... Basta siguro may pinatingan na. Mas siguro si Hilamon niya eh. Basta yung kapag... May... Basta kapag... Patanos ang tangkap. Lapit na lang.
0: Di mo to tiniro ya? Why na sa kunano pa? Kay kung matabo na, kumiyara gid man sang kung ginsulod sa akin, may intention nga sudlon to sa pinakabilog ni Islam, may upo daw. Oo.
2: Kung ano gano'ng bagay ang posibleng yung matako dala. Kasi kung
0: inunahan niya na lang. Inunahan ko lang. E ba si, why man ito may na-recover nga makarama sa biktima katropang France?
2: Why man? Oo. Kasi ang na-recover yan, ang arma, sa suspect.
0: Ah. Tiyan mo lang. Amo lang kinanglan niya justify nga. Why man ito sa armas? Why man ito kung ano pa?
2: Correct na.
0: Kay kun may arma, kun masulod ka, lang ka ang imo to armas lang, ano lang, sadol? Kagaguna?
2: Oo, oh, guna. Correct na. Sadol kaguna.
0: Oo. Luka lagi mo na guru?
2: Pang gardening, tool na kaya.
0: Hmm.
2: So, pang garden lang na yan, no?
0: Hmm.
2: Ito yung,
0: O ba, sa'yo nag-overthink mo lang siya?
2: Nakaguna.
0: Hmm.
2: Ay, kasi maling akala naman eh.
0: Basi maling akala, abla? Nga basi, ay, sudlo niya ko ni. Ay, huwag pang ilamon ni Lamon, slow. O, matamat, sige palapit sa amon, no? Ang ilamon ko, gina, ano na? Gina, matamata na nila. Buso nila ilamon ko, ya? Huwag na kukaroon ni Lamon ng bilin. Ay, na, ano na, yaman?
2: Huwag nang malahit. Ay, ang ilamon, dapat sa
0: parwin. Hmm. O, katropang friends. Gadula. O, travel si katropang friends, mga katura, katropa. Mga kauturan to, mga mamso gayong miyuho mo. Oo. Dala yung mga katropa, 9:32. Nina Arevalo, may aga. Gloria Cuenca, Cheryl Carisma, Barangay 1, Chapter, Morning. Salamat gid sa pag-upod. Pagpamati sa atong programa. Salamat gid sa mga taga Barangay 1. Balikan ta si Katropang France rin sa Katropang France.
2: Katropang, wait, kaya manay subong, no? Update. Kaya basi today, file lang kaso bata sa suspect.
0: Oh, kay isog man siya, no? Doon yati, wait, tamihimo na. Kay ma...
2: Huwag ka na gininong sulan ko nung...
0: Huwag ka na gininong sulan? Oo.
2: Huwag yung pamangkot na siya gininong sulan mo. Huwag man lang.
0: Kaya balay pa gani.
2: Kaya balay pa gani. Kaya sila yung isang pangabalans pamilya nga, hindi sa paglumpad.
0: Oh, hindi sa pagbong.
2: Huwag gininong sulan, pero ka pangabalans pamilya nga, hindi sa pagdumpad.
0: Hindi nyo lang ako pagdumtib, la. Kay dugay, kapilan nyo man ako naging sulod. Ay.
2: Kunib lang mga istorya ako sa Irwin. Ba't mo ito pa? Ito ka na, mga inis mga kabuhi na uyang ba lang?
0: Hmm.
2: Pagpapos ang ito sinin ka bagay.
0: Huwag isang punto ah. Huwag isang punto nga amuni ah. Nga mapinatsanay kita tungkol sa amuni nga mga bagay. Bla.
2: Correct. So, take it to Irwin naman nga. Sandaling update sa karon. Patrol. Taka sa liwa. Inis ikat ko mga plan under Burgos. Ito na mga bukol-bukol sa lawas ng tumaras ng transformasyon. Para sa nagkaugil ng Pilipino sa Pilipinas,
6: XFM Live Report.
0: Salamat kay Katropang France sa mga latest update natin sa atong patrol. Mga bagay nga pwede lang istrihan, taniman mo, no? Kung you feel may threat ka, ipadangat sa otoridad. Pwede kita kakadus police, no? Kung may nakita ka na ano, mga daw threat blah sa imo, nga daw pamahog sa imo kabuhi, ang barangay ta ma-accommodate mo na. No? Kundi mag-accommodate ang barangay ta kadtos police. No? At least na pa-record na lang. O nano, kung nanugid man, matabo mga katropa, may ara na ka mo sa susun, no? If you feel may ara sa mga paghambal nga sakit, pwede i-refer sa barangay. Patawag to para istruihan, para makahimo sa settlement, para may ara sa agreement. No? Amo man lang pinakamahimo sa barangay so far sa buong mo. Pero, ma-preparar ka, may armas ka. Pagkatapos, daw inablang, you feel may threat sa imo, kag ikaw imo yung nagpatay sa tao, ikaw mismo na palupok dito sa tao, napatay ang tao, then, kailangan mo, i-prove mo na. Mas korteng depensa lang ginahimo mo. Well, wala man sa assault yung tabo, abi, mga katropa. aton po Thomas na pinakasimple lang yun, no? Hindi na kinanglan magkanto sa pinatsanay, no? Hindi na magkanto dapat sa punto nga may kabuhi nga madula kung pwede pa maagapan pa. Sa mga barangay nga istorya, amunay mga katropa, no need na, no? Nga magamit pa kita armas. Nga pwede man aton ma-ariglo ina sa matawhay nga pamaagi. Now, kung matabo naman naliwat, so at least may arat na sang mga record, mga katropa, that will justify whatever actions na mahimo mo para dipinsahan mo ang imo kaugalingon. Ari, kung kis, hindi naman sindihan mga bian, no? Ang dalagan sang mga conversation, sang tension, ti nang niro, klang imo ka. Ti kinahanglan mo ni i-depensahan sa court team ang imong action abi no kabuhi ni abin dula mo. Oras ta 8:36 mga katropa. Ma'am Cheryl Charisma maing aga dira sa barangay 1 sa Ma'am's chapter, no. Thank you, salamat kin sa pagtutok kag pagpamati kay Ma'am Sol Holito maing aga. Si Nung Bebot Gali, kumusta da, no? Na dayo ni mama ang mga congressman ng amuning sistema, oh. Ang sistema mga katropa, ang tao gusto na mag-election sa barangay, ang mga congressman ta hindi, doon lang nakabagay. Ang mga aspiring public officials, mapadlagan mo, ready na niya, no? Di na way man pundo, pero ti ang pursigido, bla. Ang problema kay mga congressman ta, wala pa budget. Oh, postpone anay. Muna. Hi. Ricardo Delisay mga aga. Good morning. Salamat kids sa pagpamati. Oras na ito mga katropa, 8:37 na sa pagpangalagad natin sa aton palatuntunan. Kampanyahan ko ni Blanay mga katropa ho, ang aton nga Santo na Next FM libo-libong papremyo. No, basi, may ara ka mo sa mga entries diri sa Kamankalan mga katropa. Ara kita sa JL Crosspoint, no? Building nga pwede nyo kantuan para mag-drop ka mo sa entries ninyo. Okay? Ang aton nga first prize, aton prize every week mga katropa, we're giving out 3,000 pesos. Siyawat pa na makabulig-bulig pa sa mga kulturan ta nga nagakinanglan man pang dugang-dugang sa aton grassroots katropa. Ano pag himo sini, ano pag intra mga katropa, simple lang, no? Isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 soft gel capsule, isa ka blister sa Turbo herbal supplement for men, and 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Ang aton lang ginahinyo sa mga kulturan ta nga maghimo kita sa pamagi nga at least nag makabulig-bulig, at least nga nakabakal ka mo sa mga produkto nga ni basi pa pwede ta pa na magamit kay entry kag makabakal pa ka mo dugang sang inyo nga mga ginamaintain nga mga bulong nga mga suplemento kag makabulig-bulig sa inyo tanan. Yawat pa na. Alright, so paano na? Uli, may entries to, may mga tawag ta, may mga prefer purchase to, pwede nyo na gamitin mga katropa. Kuha lang ka mo sang isa ka puti ng envelope, isulatan nyo sang Santon and XFM libo-libong papremyo sa upper portion. Pagkatapos, sulatan nyo na sang inyong ngalan, address, signature, kagpirmahan, kagihulog sa mga drop boxes nga ara sa aton nga mga XFM stations. Para mag-angkon ka mo sa chance, magdaog sa 1,000 o kung 3,000 pesos weekly. Katropa, no? So, amuna nga, ito nga Santo na Next FM, libo-libong papremyo. It's still ongoing. There is makulod. Pwede ka magkakadto di. And mag-drop ka mo sa mga entries ninyo. No, ari kita sa Puente Villa Subdivision, sa Milky Way Road, kag Barangay Takuling, mga katropa. Drop your entries, no, as much as early as today. Para makatigom kita sang damo kami entries for next week, mga katropa, preparation na para sa grand draw. Ang grand draw aton mga hatag kita sang lagko nga mapapremyo, more than 100,000 mo, no, ang ipanghatag naton, no. Ang aton nga third prize is 20,000 pesos, ang second prize naton is 30,000 pesos, ang first prize naton mga katropa is 50,000 pesos mga biyak. Okay? So there will be 10 consolation prizes kay panghatag pa naton sa grand draw nato mga biyan. Okay? So keep sending, dropping your entries sa aton nga mga XFM station for you to win bigger prizes for the grand draw. May oras, kung mga commercial ko, anay, mga katura, pagkantuan ta naman. Ang isa ni Baraka Istorya, dira sa Asyenda Josefen na Yulo sa Barangay Kiwi, Hinigaran. May arat to 39 beneficiaries, mga katropa, sang Comprehensive Agrarian Reform Program. Kinagkanto to, kaga nag, I think no 2012, na-release na ni ang ilang nga, ano, ang ilang nga mga kloa, no? May arat na Certificate of Land Ownership. And na-posisyonan 2018, ang ining duta dito mga katropa, kaya dapat makaposisyon ka rin within 10 years mo. Unless, or else, basi maway nag-home na ang programa sa itong gobyerno, kag mabalik na sa tag-iya ang duta. Ngani, so, ginposisyonan sa mga, ano, sa mga CARP beneficiaries. No? Ang problema, kahit hindi yan install, ang natabo, may ara na sa binalgyaan ay sa duta mga katorpa because ang failure sang DAR nga i-install sila dito sa mga duta nga ara sa ilang kloa. So ginposisyonan to sa mga CARP beneficiaries mga katorpa, no, ang tabo ati wala eh ara daw nagkilos protesta, nagtulog, nagtiner dira sa taratapan sang Department of Agrarian Reform diri sa Bacolod kagiparawagan ang pag-install sa siling mga CARP beneficiaries dito sa Nasambit Garugan. Surya tira, pagbalik natin dari sa atong platuntunan dari sa Bullseye.
6: Bullseye XFM 90.3.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Mas nagani gayon ang kusang ordinaryo ang kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
11: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
10: Mabili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
15: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold. Coffee Mix. Aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: The secrets of health.
17: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
18: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
16: The secrets of health.
11: Southern Plus Gold.
18: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
11: Southern Plus Gold.
16: The secrets of health.
18: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginato ng omega-3 fatty acids. Ang aton sininga circulatory system, gusto na ton sinin mahalungan, which is ang problem sa mga sarjaw siling. Isa sinin sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na to nina tungod sa sining omega 3.
11: Southern Plus Gold.
16: The secrets of health.
17: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
18: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
17: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
18: Yes, Sir Josil.
17: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
18: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
16: The secrets of health.
18: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
16: The secrets of health.
17: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
18: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sa ringa, Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton, dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
17: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga lusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
18: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
16: The secrets of health.
17: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
18: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
19: Ako si Amelia.

0: Secrets of Health.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, ginag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pasalaya.
0: Ini ang Bullseye.

0: Mga katropa, may ara sa mga carp beneficiaries halin sa Hinigaran, nagkanto sa Talata Pansangdar para mag patigayon no sa pagdemanda no na ma-install sila sa duta nga ginatag sa ila way back 2012 no nang in carp beneficiaries ini mga katropa ang kapin sa 39 ka pamilya individual no nga supposedly beneficiary ni sang aton nga Comprehensive Agrarian Reform Program no ang CARP. Now former din na kabato na sa CLOA no ang ining nga mga grupo, okay, 39 of them no naka award dan sang Certificate of Land Ownership no ang mumuni ang gipabugal gani sa aton nga DAR nga naka ano sila nakatigayon sila na nakakuha mga katropa sang ining tawag sini naka-avail sang programa sa gobyerno nga makaangkon sang duta mga katropa ang lugar sa Senda Josefina Yulo dito sa Barangay Kiwi Barangay sa Banwa sang Hinigaran mga katropa ang sistema hatagan sila sa Kulawa kag may ara sa mga lugar to nga supposedly amuna sa ang lugar nga ipadalom sa CARP. Okay. Now, nag-expectar ini naglaom ang ini nga mga makabigta no, mga residente, mga CARP beneficiaries mga katropa nga ma-install sila sa lugar. Amo ba perming hope sa aton nga mga CARP beneficiaries mo no, nga makaangkon sang duta, nga makaangkon sang mga pananom nga mangin makabulig sa ilang pakabuhi. After 10 years mga katropa, pira ka mga tuig naglabay, pira ka mga tinuig to no prior sa 2018, wala no sang wala sa ma-install no, pero still active ang CLOA no ara da. Hulat-hulat mani ang mga CARP beneficiaries mga katropa, wala gijapon ma-install no, why mo Japan mga posisyon mag-install ka abi mga katropa, pangunahan na sang DAR mismo, ma-request na sa police, ma-request ang authorities naton nga ma-install na sila sa lugar no, para hindi sa mapahog kay kalabanan abi sa mga duta nga na-carp mga katropa gabato ha, mayara sa mga Blue Guard, mayara sa mga Ulo Army Armida no, nga mapahog man sa mga CARP beneficiaries mga katropa. After several years, mga katropa, ang ining mga CARP beneficiaries, wala pa ma-install. Wala pa ma-plasta dito sa Senda Josefina. So until, nag-possession na nila. No? Possession sila because they thought, already thought na, okay, yari kami ni, kinanglan na-install kami. Kaya after 10 years, mga katropa, ang CLOA na siya. Ngayon, hindi mo ma-install ang isa ka CARP beneficiaries. Mawalang visa na mabalik na ang duta dito sa Tag-iya. No? Amo ba nagkakalatabo sbong dito sa Asenda Micaela ho, dito sa sa Talutog no, nga hindi sila makakwa kay you know ang sitwasyon, nagbalik to sa Tag-iya, ginbaligya sa Tag-iya. Amo ning seste tanan no, ari karon sa linya naton si Ma'am Christina Ravena, ang spokesperson sa mga ARBs ni halin sa Asenda Josefina Kiwi Hinigaran. Ma'am, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Wayne Salinas.
1: Good morning, sir.
0: Oo. Morning, ma'am. Ma'am, kamuto, ma'am, no, ang mga beneficiaryo dito sa Senda Josefina na Barangay Kiwi, Hinigaran?
1: Oo, sir.
0: Oo. Kumusta, ma'am? Nag-ligad to, nag-patigayon kamo sang protesta dito sa Gwa sang DAR? Ara, makamu Japon?
1: Ari, kami na sumong sa Hinigaran, sir.
0: Ara na sa Hinigaran. May ipag-inistoryahan na yun, ma'am, angot sa inyong demanda?
1: Nang ginaano pa din naman, sir, kung ano, gitlang nila sir mabulib, nila sa amon yung problema, sir, raw.
0: Oo.
1: Yung matagaan, solusyon tan, eh.
0: Oo. Ma'am, gai kami gamay nga background, dira sa Senda Josefina, may CLOA holder kamutanan?
1: Sir?
0: Oh, CLOA holder kamutanan, da? Ang 39,
1: eh. Oo, sir.
0: Oo. Saan opening award sa inyo, ma'am?
1: Sa lablikat, pa ni sir mo, pag-inukasis, pa nila mo, sir, mga 2012, sir mo.
0: Oo, 2012, nahatag sa inyo. Na-process, gin-install ka mo, na-install ka mo, why?
1: Wala pa sir, ako pala sa Ginoo last na muntan eh sir. Kadugin pabayan, kami pala nila sir, wala nila kitaga anak sir, na mula tali, basta ginaano lamon.
0: Mm-hmm.
1: Para wala ma, wala ma problema sir.
0: Mm-hmm. Pero nakaposisyon ka mo sa lugar? Naposisyonan nyo na yung lugar, naistaran nyo na yung lugar, ma'am Tina?
1: Oo,
0: sir. Oo. Saan o ka mo nagposisyon da, ma'am?
1: Dugay na ni sir, mo kami ni Sobong Sergio Cultivar, sir. Kalikaya mo na pala, nung ginatagaan, gitan na mo, palang naman yung braba, sir, matagang solusyon, ang problema na mo, sir.
0: Aha. Nga, nagkanto ka mo, for the longest time, na-install ka mo, na-kakloa ka mo, 2012, na posisyonan yung lugar, wala ka mo gin-install sa dar. Subong, nagpanabot ka mo sa sentimiento nyo dito sa Dar Subong, Ma'am Tina?
1: Kay amala ka na, sir, ang problema naman bala sila. Kay doging pabayaan nila, kagula, nila gintapos ang amon bala sila. Kung dapat i-install na lang tanong, ginahulat naman, sir, kaya ang kluwa mo.
0: Kaya
1: mo lang nga daw, wala, ginila bala sa gintagaan aksyon, sir, amon lang nga gintato naman, di, para bala nga ma... Kung naman tali aksyon na nga mo yung problema sa mga tagaan solusyon, sir.
0: Oho. May nabaligya ng duta, why?
1: Wala, sir.
0: Ara Japon.
1: Ara Japon, sir. Sister.
0: Oo.
1: Oo, sir.
0: The last time itong nagkanto ka mo sa Dar, may ara pag inistoryahan na yung ma'am.
1: Oo.
0: May ara ka mo sa dialogue na natabo dito sa Dar officials.
1: Nang amo pala ni sir, sa nagligad niya Lunes, nagagto kami to para tali, balang matagaan solusyon ng ang problema. Pagkat sa bat na kami nila, sir.
0: Oo.
1: Yung mula ginahulat-hulat malamon, kung ano, ano ginlang matag, nakamabulig sa amon.
0: Ano ang ilang ginpromisa sa inyo, Ma'am Tina?
1: Nga ideahan, man kono nila, sir, nga mapala nga mo nga problema, dahil nga makorek nila ang sala, o ginimo nila sa papel.
0: Oo, pero
1: amin na. Kaya ni sir nga Mariano, na ginimo nila kriko, sir mong.
0: Hmm.
1: Yung mula nga malay korek nila, kono.
0: Oh, so sala ang dokumento?
1: Oh, sala, sir.
0: Oh, kay sino sala ni ma'am?
1: Iya, sir, dar, sir, eh.
0: Nate. Sala ang papel, pero ti, may ara naman sang matabo nga, ano eh, nga, pag-review sa mga lista sa mga CARP beneficiaries na sa inyo lugar?
1: Oo.
0: Oh, ang problema da, kung ang ibanto ka mga CARP beneficiaries, madula to.
1: Tama
0: mo
1: na
0: ka, sir. Ginakala mo, sir. Anong commitment nila, ma'am? Mga kayuhon nila?
1: Nang ambal na sila, mitingan, takono nila, hag-i-correct nila ang ilang mga obra nga nagsalagit, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang mali na, itaka-ama ko na lang aksyon.
0: Mm-hmm.
1: Tama mo na ginawala
0: ko, ma'am,
1: sir.
0: Oo. May hatag, ginatag sila na time frame, ma'am?
1: Oo.
0: May ginatag sila ng oras nga kung saan o? Matapos
1: kaya ba, sir, malawak, mas na kuliningan lo, pagkabong gilamitingan, pangato nila sa may regional.
0: Aha.
1: Sa may bakulog.
0: Ay, may mga assessment silang kinihimo. Subong mo, accomplishment sa DAR. That's why the reason nga nagtawag kami sa inyo, ma'am. Kaya ti, kita, tama ang trabaho sa DAR, do ka lawlaw, bla kong kisablaw. Ti, pero amo na, anong plano nyo? Naghalin na lang ka mo to? Why na ka mo nagpikit to sa DAR?
1: Ano, kamili sa mga kasa sa Inigaral, sir? Para pala matagaan sa solusyon ng problema na
0: mo, eh. Mm-hmm. Okay.
1: Ako naman na kontan na mo, eh.
0: Oo. Anong usuray pakabuhian nyo na, ma'am? Anong mga pananom nga nagabuhi sa pamilya nyo?
1: Tubo, sir. Kakilatanom, bago ano, pagkitumay mo, mga parang mga sapat.
0: Mm-hmm.
1: Mga pangigilang pakabuhian na mo, sir. Ako naman na sa liga na mo, sir.
0: Aha. Nakulbaan ka mo nga... Base palinon ka mo da? Muna nagkanto ka mo sa DAR?
1: Amo na kanya sa ginano na mo. Sa kay ginano na kami sa ngang palinon. Kami na sir mo.
0: Sino ang palinon? Kami
1: ka-play niya. Iba niya. Retiro ko, no?
0: Mm-hmm.
1: Sino? Pero ginatang niya sa nagiya sa mo. Sa nabuluntari mo. Pero mo, ilinaya siya.
0: Oo. Yulo, Japon? Or,
1: Yulo, lang siya po. Sir Josipina, Yulo. Na sir, yan. Ni Mariano.
0: Oo.
1: Ilinaya kay Krico, sir mo.
0: Oo. So, sala tong dokumento na ginimo sa DAR. Ay. Amo na yung sadya, kay ti. Balik-balik. Back to zero naman, gli, ma'am, eh.
1: Sige, sir, dali lang. Kaya kami, ano, kung nila rin sa mga food ko, sir, oh.
0: Sige, ma'am.
1: Kaya, ano, kung nila rin sila, sir.
0: Okay, sige, ma'am, Tina. Thank you, salamat kito.
1: Sige, sir. Sir, thank you, okay, sir.
0: Oras, mga katropa, alas 9:02 na. Amo na yung pinaka-problema sa DAR nga for the longest time na plastar ang ining kloa na tagan, makon mo, where in the world you can find sang sistema nga amon. Imbes ka Mariano, Greg ang nabutang. Di sino si Greg? Alang-alang manal kaldites bakulod. Oh, nagsala ang sulat sang dar. The reason nga hindi ma-claim, ma-posisyonan, ma-install ang tao because nga ti sang sistema, no? Ganaga kalatabo, subong, no? Sa dar. Pero modesty aside, mga katropa, they were concerned, una, dito sa Talisay, no? Madumduman nyo to nga may mga blue guards to nga nagposisyon sa ginpaydalo sa carp nga duta, mga katropa. I think sa Dos Hermanas to nag-claim ang mga beneficiaries, mga katropa, and eventually may blue guard na ginirawa ito, nagpinalokpan na ito, nagpakita sa armas ang blue guard, tapos ginparokpan ang atong carp beneficiaries, no? I don't know kung naman yung modus operandi sa mga nagko ng mga nagapanag-iya sa duta, no? Basi gusto magpamahog. Pero ang point is, ano to eh? Isa to ka paagi para pahugon na nga kung kis agresultas pinatsanay sa mga carp beneficiaries, mga katropa. Ang aton car, aton Daria, okay ni sila ya. Amakoy mo sa ma-report po nila, no, sa accomplishment nila, no, for the year. Tahom na ni presentation, na successful mo. Bisan ng presidente, gapati man siya, successful ang aton nga distribution sang kadutaan, ha? Kay nakapanghatag kita sang klowa, linibo-libo nga klowa sa bilog na Pilipinas, no? May mga beneficiaryo na, plus may condonation pa to or ano pa to nga mga programa ginahimo sa atong gobyerno, mga katropa, no? Ti successful by presentation kita mo, mudamo sa kaabil to sa aton nga agrarian reform nga ano nga program diri sa Pilipinas, ha? Asenda Moripasya dito sa Bago City, ha? Sa La Carlota, La Castellana, there were areas nga ginpidalom sa carp. Napatay ang tao, nagbato ang tao, nagdinirwahay

carp beneficiaries kini, no? Ang term sa presidente, anum lang katuig. Pagsugod sa presidente, may carp beneficiaries na yun, no? May arada sa mga implementation sa carp. Hindi ma-install for the next 6 years. Mahaboy naman na sa dasun nga termino, mga kalor. Abong tabo na tabo sa kiwiyo, no? And eventually, after 10 years, hindi maposisyonan, kaya hindi ma-install ang mga, ano, ang mga, ang mga carp beneficiaries kina, ang matabo, mabalik sa, ang duta sa Tag-iya. Ang Tag-iya naman, since nga ti carpable ini mga katropa, ara na sa certificate nila mismo, no? Sa, naka-embed na sa titulo, ha? Isang, mga carpable ng mga duta, mga katropa. What they do is ginabaligya, no? Kaya ti wala ma-consume, wala ma-install ang mga carp beneficiaries gani. Ah, so mabalik to sa Tag-iya, mga katropa. Tag-iya, dali-dali on manibaligya. Ah, kagamat-amaton develop ang ini mga lugar, mga katropa. One typical example dito sa Kanduni, 3,000 hectares mga katropa out of 6,000 hectares nga plantation o palm tree plantation are carpable areas. Nga kung nahatag sa pinakamaresidente da, mga katropa, kuntani na pangabuhian na ni sa mga kauturan tas panguma na ngin source of income na ni sang aton nga pumuluyo dira. But since wala, nagamit sa mga katropa sa ining IFMA sang Happy Corporation. Ah, and that's 6,000 hectares nga gub-on sang Happy Corporation dira sa lugar kay para tamnan sa mga palm tree, no? Nga maging source man sang palm oil dari sa atong pungsod, mga katropa. Okay, so ini kung insakto kapag patuman sa aton nga comprehensive agrarian reform program, katropa, tani hindi magresulta sa mga mga katropa. Anong resulta? Reklamo nga aton presidente, reklamo nga aton nga mga officials gobyerno ang insurgency gataas. What have you? Ha? Dito ka sa mga kaumhan, wadaan ka na sang amunagani ka gamay sa kita mo sa mga pananom mo to, kwaon pa, i-develop pa sa atong gobyerno, no? Ibato mo, why ka man bato? Kaya kinahanglan mo baga abogado, kinahanglan mo sang mga magpaidalom sa legal nga proseso, no? Kagkabaro kita ang ining mga legal nga proseso, katropa, magasto. Ang kita mo nagid lang, amo-amo nagid lang na, insak-tsakto-tsakto na lang, igasto mo pa sa abogado mo. Ah, kundi why na? Nabos ang tao, mahambal na lang sa mga kaumhan, di why man hostisya? Makadukas polis, no? Ang bantayan sa polis, amo patoy ang duta, na hindi makaparapit ang mga residente. Ah, pagkatapos, kadto ka to, kay gusto mo maipakigbato, dagdagan ka to sa army. Ang army, instead nga kinamatarong sang aton pumuruyo tong iduso kuntani, no, ara na sa panic. Ara na ang protection is more on sa mga landlords gini, no, because they're capable to call a police officers, policeman, para magbantay dira sa lugar, mga katropa. Not for these beneficiaries, no? And that's what happened in several cases. Amo nagakalatabo diri sa Pungsod, diri sa aton Negros Occidental, no? Negros Occidental is an agricultural area, mga katropa, no? Island. Nga supposedly amo ni barometer sa pagpanagdag sa pagpatuman sang comprehensive agrarian reform program sa pungsod Pilipinas. Gakadto gani presidente di, gakadto gani ang aton nga mga sekretaryo sang DAD to install, no, to check sang implementation sang aton CARP, no? Ti kada kadto din nila, mga katropa, makita mo na da nga may ara da papel, certificate of land ownership ihatag sa mga beneficiaryo. Ti lipay man to, kay ti ang awarding with all the bungaciousness, no, sa award, di pa gym sila,
May ara pa to sa mga pagkaon. May ara pa to mga balloons to pagkunano pa mga presentations. Nag-abot si Gov, nag-abot si Mayor, nag-abot si Congressman, no? Nag-abot

0: si DA Secretary, no, para i-award to ang mga kloa. Ti happy-happy tanan, no? Sige ti amo ni ang resulta sa aton nga insakto nga pagpatuman sang CARP, no? Lipay ang tanan. Kada isa may picture to, certificate of land ownership. Naka ano pa to? Naka picture pa to sa aton nga mga official gobyerno. Oh. Next naman, no? May mga lecture-lecture pa to, no? Pasalamat, kung ano pa nga mga seremonya ang grehimo to, pagpuli amos ni. Ginpuli to sa mga beripasaryo ang ilang nga mga kloa. Ah, nagahulat sila mga katropa kung saan o sila i-install. Ah, saan o sila, saan o nila magamit to ang mga duta nga ginpailalom sa CARP. Amor mo lang sistema. Later, nag-karealisar sa mga CARP beneficiaries gini. Nga kloa is not enough para mag-claim sa duta, mga katropa. Alang-alang mo man to, iduso ko gringon mo, pakita mo tong kloa, because that it doesn't represent authority para sa aton nga mga CARP beneficiaries, mga katropa, to claim the land. Unless may ara sang formal installation nga pangunahan sa Department of Agrarian Reform Program, Agrarian Reform, sang DARO, nga may pulis da, may ara da sa mga ano, no? Dapat pangunahan nila. Tiga katabos na di, wala. No? Ang grihi mo sa mga CARP beneficiaries, mga katropa subong, sila-sila lang to. Posisyonan ta ni, kay kabaluman, ang ato ni mga CARP beneficiaries after 10 years, hindi pa ni makultivate, hindi pa magamit ang duta, mabalik ni sa tag-iya. Ang tag-iya, amuning mahatag naman sa otoridad para ibaligyan nila kung ano pa. No? Why makonsume? Wala magamit. Why kita kabalo kung amugid man ni ang pamaagi sa aton nga gobyerno ang approach para magwapo kag magwapa sa implementasyon sang agrarian reform sang CARP. Responsod. Why ta kabalo kung amugid man ni ang style sa aton gobyerno to make it good, to make it appear nga successful ang implementation sang aton CARP. No? Huwag takabalo kung ang maging sistema ginahimo sa mga politiko na itong mga katropa nga once nga ara na ang distribution sa kloa, atuto sila. It seems nga sa kloa pa lang doon successful na mga katropa. Amo man i-report sa DARO, no? Nga okay, we distributed thousands of kloa. There were kloa holders all over the land. Nga ipaghata, they're waiting for the installation. Pero installation, mga katropa, marayunas. Do halos sa kadugay. So all in all, mga katropa, bisa na naman palaks ang DAR, na mga ambal sila, okay kami na implementar ni namo, na patuman namo tanan, at the end of the day, makita natin din mga katropa sa mga CARP beneficiaries ang kapalpakan sang DAR sa pagpatuman sang programa sa gobyerno nga wala man ikasangkol para mag-install sa tao. It happened already decades and decades, mga katropa, sa mga lugar dito sa Bago City. No? Makita mo to dito sa Shinda Bonifacia. Napatyan pa ito isa kabilog. No? Tungkol sa Blue Guard, ginsulod to sa Blue Guard. And why pa maserbing dyan justisya para sa pamilya to? No? And what had happened, mga katropa? These kloa holders, well, they have to back out. No? Retreat. Kaya ti may napatyan na mo. Ano yung bato man sa katon yung mga kloa holders man? Sa dolma na. Ang ginauyatan nila kag ginakimkim nga init sa ulo sa aton taratapan sang DAR. No? Kabaro ko naman amo sa argumento ni sang DAR ta, damo proseso. And that's why ginahambal na ito, mga katropa. Ang proseso nga ni, amo mismo ang problema. Ang proseso sang DAR, amo madyapon ang amo ni ang problema. Bisan na no install naton sa mga bag-o nga mga official dress DAR. As long wala kita sang insakto nga ukon na seryoso nga pagtutok sa implementasyon sa CARP, mga katropa, hindi ni mangin official, hindi ni mangin successful the responsod. Mas nagalapad pa ang subdivision, mas nagalapad pa mga solar farms diri sa aton lugar. Amat-amat naman, mga katropa, gakapatay nga aton nga mga ano, aton nga mga tubuhan, no? Nga ginapang nag-iyahan, gina-operar, gina-cultivar sa mga small planters. And small planters, mga abyan, amunis ang una. Amunis na supposedly mga CARP beneficiaries mo. Kaya matutukan man sa gobyerno natin sa mga assistants, kagbulig, no? Nga makaproducer sila sa insakto ng mga produkto pagkatapos ang ilang harvest. No? Why man na ka ba, no? if ang aton nga department, aton mga opisyal sa DA is intentionally gusto nila mapatay naman ang sugar plantation diri sa Negros Occidental, no? Diri sa aton nga lugar. Because ang support mismo hindi sa amo na ka supreme, hindi sa amo na ka solido ang bulig sa aton nga mga carp beneficiaries. And that's really frustrating, mga katropa, to say na successful pa with all these happenings, no, sa Negros Occidental, with all the clamor, na, with all the numbers of death, mga katropa, blood poured in sa aton pinaka mga duta nga ginatalaumahan sa mga pigado nato mga kuturan. At the end of the day, mga katropa, ang carp mahambal po nila nga okay kami, nami kami, fulfilled kami, victorious kami sa implementation. Hindi ka mo gani kakadto sa asenda may kaila to, tanaw to blas, sitwasyon nila. Sumong ginatampukan to sang ite kamanok sang Taala Farm. Sa kadugayon nga tuig, wala nyo niya install dito ang mga carp beneficiaries nga. No? Wala sang tao nga nagtutok na da. Wala sang dar, nga nagparikasog to, nga kwaon ang duta. Halin sa tag-iya, kag-i-install ang mga tao, dira mga katorpa. Ang katabo, sumong, amun niyo, sila mismo tao, tungod ka ba no, kahit hindi yung tao, sandagan sang sistema, sang hatagay sang duta, kinahanglan nila posisyonal na lang ang duta. Pero ti, amun yung mga challenges natin, ang mga tag-iya, dira mga katorpa, nagabato man, kaya nila magasto sang Blue Guard para pahugon ang mga carp beneficiaries kini. Tub-tub, matabo ang isa ka insidente, natananta, makibot na lang. And that's what happened dito sa Dos Hermanas. Kadto sa Talisay, dito sa Cadiz. May nagkakalatabo to, no? Isog pa niya. So, di lang gobyerno da. Di lang aton carp da. Di lang aton nga dar da. Sa mga isyo katulad ni. Ang pinadako sa itlog nila, guro, manay. Tapos hambalon pa nila, ipabugal pa nila. Oh, performance naman, superb, grabbing performance. This is a complete failure, no? Ang aton carp, mga katropa, no? Kadto katos maasin dito sa Bago City, mga katropa. There were carpable areas until now. Ang aton mga carp beneficiaries gihulat. Napatay na ang beneficiaryo, ang apo na ang nagpakigbatos na da. Tungkol sa katigulangon, ang apo niya, nakapamana na, nakapangasawa na, nakabata na, manog apo na manliwat. Huwag pa Japon ma-install sa duta ng ginpromisa sa katong gobyerno. And you ask why ang insurgency nagataas? You ask why ang kriminalidad sa mga kaumahan nagataas? No? Nga may nagasulod sa NPA? Nga may nagabit-bit armas, gahimo bandido, gahimo grupo dito sa mga lugar, kag mag-away sa gobyerno. No? The government itself can figure out what's really the problem sa insurgency. The government know so well why insurgency still exists for the longest 52-55 years until now. Nga wala pa ma-solbar ang insurgency. Because these people find no justice sa proseso ng gobyerno. So they resorted to carry firearms, believe what they believe, fought for they believe is right for them. Balik-balik lang eh. Sabo na Japon ng sitwasyon. Mga katropa, mga bagay. Nga daw kasubo, no? Oh, si Ma'am Len Taldeo nag-ano? Ma'am Len, morning. Salamat, Gid. Watching you. Dan, share. Salamat, Gid. Tama, tama. Oh, te. Ang mga carp beneficiaries na tumakoprako composed of small planters supposedly, no? Ibang da successfully naka-avail but malapad ng mga mas madamo ng mga carp beneficiaries ang naghahangla sa dar. No? Wala eh. Hindi ma-implementar in sakto ang aton nga carp. No? sang una witness ta sa mga away-away sa mga may tag-iya sunduta kay sa mga carp beneficiaries, mga katropa. At the end of the day, mga katropa, ang aton ng mga carp beneficiaries cannot sustain because they don't have that financial capability to sustain sang away. Gastuhan, makuha kabugado da, mapag-ipakigbato mo. Until now, lang tao mo, nakaugalingon mo. Ang imo resources, apektado na. And amo mo na ang technique, no? Sa mga dagko, ang mga duta, tag-iyas duta. Ngayon, sige, kasuhon, lang yung kasuhon. Padugayon ta ni. Tanahon ta kung sino maisol sa ton, no? Kahit isla yung may kwarta, ikaw may kwarta, may magasto ka, mabalik Japon duta mo, ay mabalik duta mo, you know, pwede man magamit, balik man Japon kwarta mo sinada. Pero ngaton nga mga gagmay, nga mga manguhuma, nga ginpromisahan sa ngaton gobyerno para sa programa sa programa sang CARP, no? Subong ga hangla Japon. Ha? Nagapangayo Japon bulik sa DAR 2012 Dres Kiwi mga katropa. Ha? 2012, ano na ka tuig subong? 2026, more than 10 years, no? Way pa sa install. Rason sang DAR sala ang alan imbes nga ano to? Mariano, Greek ang nabutang. Di mo nakita yun man. Buhay! Ha? Amo na gini ka mga kalawlaw sa ato mga officials gobyerno? Ha? Do hindi ta makita. Do hindi makita ang sakto rasons na da. Nga nagsala pa kamo. Sa ngalan, butang nyo to. Or basic din mo yung muaan nyo lang to ngalan. Kalooy lang sang mamumugon. Oo, Sir Win. Yes, ma'am. And that's why, subong ginabalik tenis dar. Do your duty. Kayuhan nyo ni. Inyo ni sila eh. Kamunay dapat nag-implementar. Kamunay permi ang supervise. Kamung kantuan sa tao. Tapos mga reklamo ko, rally kids la, kato kids la di, kaya muna, puya-uya lang. Well, my God. Kung naagyan nyo ang naagyan sa mga nguma, haluson gani nga makakaon mabata, edukasyon kagunano pa. Kamuna, nag-pa-aircon ka mo, nag-ara ka mo suluda, no? Gahimo sa mga report nyo para magwapo ka mo. Tapusan daw inablang ay sala tugli munigili. Ay tapos na tada. Dekada 80 pa failure na ang pagpatuman sa CARP sa Negros Occidental. Oras na mga katropa, 8:24 na sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Ma'am Lentalde, good morning. Salamat gid sa pagtutok Ricardo Dalisay. Good morning. Salamat gid sa pag-upod. Check ko pala na pila ka mga kauturan tayo. Si Ma'am Criselda Flores, may aga, ari kami sa Manslingan. Good morning man sa mama ko, Lorna Ciliado, sa Barangay Lumana Flores family. Manslingan, thank you. Remel Pamilya, okay, tapos na ni. Pag-greet ko lang, hinablos ni Nonoy. Okay, tapos na ni ma'am. Good morning. Ma'am Shirley Arevalo, thank you. Jessica Gonzalez, thank you man. Salamat sa pag-upod. Romel Mamilya, thank you. Bisaya ni Bay. Wala topic ko ibang diskapihan ni Romel Mamilya, kundi ang ayuda. Di ka mo kuno... hindi ko nung kamu anak sa CEO mo. wala madala. Ma'am Betsa, good morning. Salamat gid ha. Sa mga kauturan ta sa Kamankalan. Thank you Ma'am Lia Lobrado. Naka relax so gaplopo way man ha. Greet ko lang gali si Rihanna District Diestro, Jessica Gonzalez na Ma'am Len. Si Ma'am Len kay hindi gid planter niya mo. Bisa ba istorya pa tayo sa SSI subong? Di ma'am, na sprayhan na ito yung mga tubuhan? Kay nang spray naman to ang aton nga probinsya sa mga tubuhan sa RSSI, nga napiktuhan sa RSSI. Kaya mo parang gusto nato ni check gani mga katorpa kung successful gid man, kung may epekto gid man, ganong bulig mga katorpa sa sining spray nga ginahimo naton kay hambal nila, ang RSSI pwede mag-mutate mo. Kung ma-sprayhan mo ang duta, ang tubuhan nga infested abi no sa RSSI, pwede siya mag-mutate, pwede siya magkadto dito sa mga lugar nga sa pahuan no, sa kunano pang mga tanom to, pwede siya mag-mutate mga katropa mo na ka anong RSSI mo. Di may makabulong naman no, available sa mong nakita naman din nga epektibo kuno no, gakapatay man ng RSSI. Kita mo ang balimam lin ho. Servant said morning. Sa chapter, Mira, Nilda, Miria, Marlene, Jeline, Jeneline, Leia, Moline, Tuto, Richie, Wilita, Roderick, Jason, Wilita, may aga. Ginbag-o namon kay nagkalaya-laya na. Di medyo delay naman na aton, ma'am, ano eh, no? O, delay naman aton nga tawag sini aton nga harvest man no. Oh, abri galing no, do hindi ten deserado Japanese. Do hindi na mag-abri. Oh, Arman Aligato de la Torre, may aga. Thank you gapamati kami di sa radyo sa Hervias Dos Barangay Villamonte. Thank you good sir. Salamat gid sa pagtutok. Salamat gid sa pagpamati si Sir Arman Aligato de la Torre. Kumusta mga taga Villamonte da? Sir Hervias, thank you. Salamat gid. Na abunuhan na tani kay Kaluoy man. Balik obra. Okay. Oo. Let's hope and pray na next sa abrigaling sa miling season mga katropa, may ara sang magaling. May ara sang igalingon nga tubuh para mahimo kalamay. Sir Jelwin, good morning. Tani ba dayon ang barangay SK election kay lapit na lang ang filing sa certificate of candidacy. Masugod na sa September. Oo. Padlagan ni Guro si Sir Vincent. Ay. Padlagan ka, sir? Oo. Bala lang kami ha. Suportahan ka na muna. Anyway, oras na ito mga katropa. It's 9:30. Katuanta naman ang topiko ni mga katropa sa atong jeepney modernization. Daw kasadyas ni kay kahapon may ara sa mga opisisyon because nga there could be an investor nga interesado man mag-engage abi mga katropa sa transport business no, public transport nga negosyo but more so ang pila ka mga grupo they're calling for the complete amendments or review sang department order number 27 or department order sang aton nga DOTR para ma-check mga katropa if akma ba ang aton jeepney modernization diri sa Pungsod Pilipinas. And sa nabal naton gabalik-balik naton ang Bacolod is one of the pilot area para sa jeepney modernization katropa. Meaning in place na may ara kita sa mga na-awardan nga mga operators, no? May na-establish na nga mga korporasyon kag kooperatiba, no? And may ara na ta sang aton nga public transport route plan, no? Nga na plaster diri sa aton nga sa aton nga sa aton nga locality, no, sa LGU. Nagapamati kami dito nan sa inyo nga programa Halin Aga Pakadto Gabi. Gina shout out na montanan nga staff sang XFM 103.9. Adlaw-adlaw. Thank you kid Sir Arman ha. Salamat kid sir. Thank you. At least na batian namon. Nabalaan namon ara kamo da. Salamat gid ha. No? Salamat kid. Okay. So abo na mga katropa. Well, we thought a while ang jeepney modernization katropa will be successful. Kita nag-expect expectar man kita. Nakita taman mga medyo problemado na kamaslakyan. Nga kinahanglan na i-improve. Kinahanglan na panamion mga katropa. Kag dito ko na intindihan, kiti ang aton nga jeepney modernization, it's all subsidized. gina-subsidize pun sa atong gobyerno, ginapunduhan sa atong gobyerno para sa startup niya, and dito sa mga traditional jeepneys, gapangayo man sila. Nga, hindi ka mag-intra, we wanted individual nga ano nga plastada sang modernization sa atong jeepney, and then buligan nyo kami sa subsidy, no, para mapanami namon maging roadworthy man ang aton nga mga salakyan sa dalanon. Kay ti amo man mo nakaangkla sa Clean Air Act na ton ka roadworthiness sang aton nga mga salakyan nga nagadlagan sa madla sa aton nga mga dalan. Ti amo na ginestoryhan karon mga katropa, no, tanahon ta, no, oras na ton 90 or 32 na sa pagpanglagad naton. Paano sir mag-intra sa promo nyo sa Santon Products? Okay. Ano lang, simple lang gid Sir Arman, pwede ka mo ka-intra kung may ara ka mo na sa Santon Plus Gold, isa ka blister na sa, isa ka blister man sa aton nga Turbo Herbal Supplement, may ara man tayo isa ka blister sa Premium V3, kag lima ka sachets sa aton nga Santon Plus Gold, no? Sulod mo na sa envelope, sulatan mo lang sa ngalan mo. Sa babaw, hindi ganit, sulat mong Santon and XFM, libo-libo pa premyo. Sulatan mo sa ngalan mo, address, contact number. Kag i-drop mo ni sir sa aton nga drop box. Ari kita sa Ponte Villa, Milky Way, Ponte Villa Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Wag kanto ka ni Sir Arman. Ma-ano ka mo ma'am, kanto ka mo sa... Sakay Katakuling, ari kami sa paradahan, makita mo na ang taas nga antena, pwede ka mga kadudi, no? Itudlo ka muna sa mga tao di, lapit sa ang XFM, pamangkot ka lang, oo, kay itudlo ka muna sa tao di, para makadrop ka mo, 3,000 pesos ang aton nga, ano, aton nga drop ba, aton nga price, pwede ka mga intra, and mga katropa, pwede ka mga kadaog sa dagko nga mga prices sa aton grand draw, 50,000 first price, second price 30,000, third price is 20,000. All right Sir Arman, oras na ton 9:33, ma-commercial ko anay, haboy ta mga obligasyon ta, balik kay ta pagkatapos sa mga panundong.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the sun ah. Ina, kapoy ba ko ah? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon di dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
10: Ako ba
11: mali si Lisa. And I'm proud sa stupid news. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Hala! Ka-excited!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik tayo mga katropa. Amon abda. Sa atong jeepney modernization mga katropa nga kinanglan gid tanawon kag lantawon ang mismo ang layi ang brasihan sining pagpatuman naton sa jeepney modernization. We are confused now. Confused ang tao, confused ang aton nga maybe nagsalig ang pinaka operators because they believe nga eksakto ang proseso. Pero wag ka mga katropa, this will just call sa pinaka investors interested to join mga katropa. Kabalo kita, depende man sa LTFRB mo, no? Like for example, no? Sa LTFRB. Mom will say, okay, we will subsidize in the next 6 months or maybe we'll extend 1 year, no? Para mabayaran nyo ang inyong mga arrear sa, ano, sa banko. Pagkatapos, masulbar nyo ni, no, ang isa ka tuig. Take note mga katropa, pang lapit tuig mo wala mabayaran ang mga ano ni ang mga arrears sa mga sa modernized jeepneys naton nga mga operators. Burden huol ni para sila, bugat ni sila tanan mga katropa. I think why may sir expectar mo nga amo na maigo, no? Amo ning ma tandog, no? Amo ning ma epekto sa mga modernized jeepneys. There is makulot. But since there's already a problem nga ginpresentar sa mga modernized operators, ang aton gobyerno kinanglan mapatunga siya. Aside sa problema sa non-consolidated nga mga operators nga tutukan man sa LTFRB kag DOTR nga mga problema, and ang aton nga DOTR kag LTFRB, nakita na nila ang problema ni sang ano, sang ining modernization program nato. And I think siguro naglantaw naman sila nga, okay, there's something we have to change and that will push for the complete review, no, sang aton nga jeepney modernization. No? Ti may problema na. The way to solve it is somehow pangita ka sa mga internal external factors, external support, no? Ginatag to sa mga modernized jeepneys. Okay? We extended support. What if after 6 months why nag-ayo? Pag-amo mo nito ang problema. No? Same old story, no? Mga problema sa arrear, hindi mabayaran. Balan mo, kinanglan mo bayaran dang imong tao mo. No, fix na siya. Imo driver, fix mo na. Ang mga tao mo to sa imong fleet management to, sa fleet mo to, no, sa shop mo to, bayaran mo na. No? May rental ka pa, plus sa mga operators na to, ng arrear gid, medyo mabulubugat-bugat na siya. Okay? So, nagresulta sa cost cutting. Ang atong department order sa jeepney modernization mga katropa requires sa insakto nga specification, dapat naka-aircon ka, may nasulduhan ng tao, no? Dapat basta may equipments, no? Dapat bus amo ning gamiton nyo. Dapat ang driver should be accorded with benefits, kikilanglan nila, mga statutory benefits nila. Because employment ni, hindi ni renta-renta, subong. No? So eventually, they will be tied up sa ining mga utang Japan, ang mga jeepney operators na ton. Looking at, okay, you've been in the business for quite some times. Operator na sa una, nag-operate mo ni sa mga slakyan sa una. And kabalos na sang gahi, dira. Mga katropa. But the question is, what if after 6 months, the same old story, the same old problem ang mahimo sang matabo sa mga modernized jeepneys? Ano matabo, mga katropa? Maybe sa paminsaran sa pila ka mga jeepney operators natin. Okay, we'll just cross the bridge when we get there. All right, but for now, we'll just settle one step at a time. Ang problema sa amon mga arrears, at least may ara na sang bulig sa aton nga gobyerno ang ginahatag sa amon. Okay? But time and again, ang problema is going back, no? Nagabalik-balik lang Japan. What if may ara sang ma-offer sang serbisyo? No? Because ako on to mga katropa, there's an intent to abolish kidman sang traditional jeepneys natun mo. And that, matabo na siya if may ara sang insakto nga numero, kada mo on sa mga units, mga katropa, na mag-operate para i-cover up ang kapasidad sa mga traditional jeepneys na mag-take over sang ila operation. Di ba? Possibilidad. We're just toying with idea. Nga possibly. We have Valical Transit. Nga, they are capable to purchase more than 300, maybe 500 units probably. Nga ibutang nila sa atong lugar din mga katropa. And may interest sa jeepney modernization. Who says no? No? All you have to do is to apply. Pakita nila kumpanya nila, ang korporasyon nila, nga may ara sa insakto nga sistema. Ang ining kumpanya is well off sa system from Valical Transit Incorporated, mga katropa. Kabalo na sila no? They know sang in and out sang jeepney sang public transportation nga negosyo. Kabalo na sila, no? Bisan gaway-away para pinamilya nila, pero ang mga bishops nila na kabalo na sa sistema. What if, no? There's an investor pagid nga mag-intra, mga katropa. Because ang aton nga gobyerno is really opening up, no, sang private public transport nga sistema. What if there will be an investor again nga mag-intra diri sa Negros Occidental nga kaya niya mag-producer sang damo nga mga salakyan? No? And amo mo na kinahanglan mo, no? Matapos ang reklamo sang tao, hindi na magreklamo ang tao sa mga kilos protesta, sa kulang ang mga salakyan, mumlang na mo, no? And there's no concrete nga patakaran nga guideline that the jeepney modernization will be equally distributed to operators kung pila lang ang limit sa mga units nila. No? You can purchase as much as 100, 300, mga katropa. But it's beyond the point. Ang point lang ni mga katropa sa gobyerno natin is how to solve the problem. Sang rally protesta, sang problema sa arrear, hindi kabiyahi ng mga salakyan, hindi kabiyahi ng mga jeepney. Because financial pressure, no? And we feel there's somebody taking over, is watching over this problem, nga ang ini nga mga sitwasyon maging pabor para sa gobyerno. No? Ang direksyon sa gobyerno mo nisbong eh, no? Okay, we wanted to open sa mga franchise for those corporation nga gusto magpa-consolidate, no? If ako abi, for example, bilyonaryo ko ya. Kaya ko mag-purchase ng 300 ka mga units na, probably. Then, pwede ko kainta, may intra ko. Ang balon nila,
2: ang unit, kinahanglan na lang unsiman lang nga. But that's beyond the point. Ang direksyon sa gobyerno, paano masolbar mo, paano muntat ng kilos protesta, ang singgitan sa mga traditional jeepneys, ang singgitan sa mga modernized jeepneys, mga katropa. Amo man nimo ang problema. So kinahanglan sang kinahanglan sang bulig, kinahanglan sang pamaagi. Oh. So wag ka base matabo, mga katropa. That's why dapat panawagan, dapat you should unite to call for legislations para i-plastar ang eksaktong modernization, mga katropa. Kinanglan, tunan, dapat maagi sa isa kalayi. Kaya rin department order, mga katropa. It cannot withstand mga abyan sa mga, flexible siya eh. Kita mo, subong ho, pwede ganit kahatag ato LTFRB. Huwag man na pagkit sa department order. But they have budget ni hatag. Di okay, hatag naman sa mga modernized jeepneys sanay para bulig. No? Question is, until when ang gobyerno nga mag-amusin na? We saw mga footprints na lang sa mga ano, sa mga discussions, mga katropa. Sa State of the Nation Address, ang Presidente nagambal, by 2040, ang direction sa gobyerno will be e-vehicle. No? Nga 40%, dapat 50% sa mga nagadlagan ng mga transport jeepneys. Ara na kita sa ano? Ara na kita sa 50% nga e-vehicle na. Cost efficient, hindi magkaon sa aton nga ano? Hindi magkaon sa aton nga fuel. So, ang consumption madubo. Amo man ang target sa gobyerno mo, no? But sino na kapaminsars ni? Wala man. Presidente man lang mo ang nakapaminsar. Maybe damo to sa mga mga advisor sa presidente. So, yeah, this is the way na gusto ta himuon ho. By 2040, amo na ngaton nga i-suportahan for the jeepney modernization. Ti lantaw ta mga katropa ang ginahambal ding programa. If department order lang ang maplastar, mga katropa, it boils down to privatization sa public transport natin. I tell you, no? There will be key players nga mahimo. Who knows? Huh? Sino nag-expectar? Nga Valley Cal Transit, mga katropa, will dominate the major transport all over the country. If not all over the Asia. No? May sistema na sila. If may ara pagin sa mga e-vehicle groups, mga katropa, will join the transport, then that's another... That's another concern. That's another scenario na kinahanglan natin tubangon. No? So, kinahanglan, mga katropa, tunan mas maayo. Tunan ang isa ka, ang jeepney modernization. Let's go back to drawing table. Ask this public officials natin to craft a proposal para ma-review ang jeepney modernization natin, mga katropa, na responsod. Because hindi siya nagabulig sa mga operators natin mo. Why ang kinanglan natin buligan natin mga jeepney operators? Gagmay ni sila, no? Gagmay ni sila pagkatapos o abri ni para sa kunsin o man yung mag-initara nga maging operator. As long na grant ka sa franchise, then you can go ahead. Pwede ka mag-intra, no? Kag kung mapiktuan ni sila, gandutay ang numero sa aton nga mga jeepneys kung naglagan. Problema, kumulo yun aton. No? Gadamo, abi ang aton nga mga pasahero dari sa syudad. No? Ang 500 to 1,000 mga katropa, hindi na ako nung capable mo. Nga mag, accommodate sa bulk of passengers nga nagsakay sa aton mga public utility jeepneys. So, amo na pagpinuminaw na ito, mga katropa, ang probability nga base bla. There's somebody watching over you sa sini problema. And they're just waiting for the right time nga i-take advantage sa problema. Da? Ang tananta magproblema gid. And that's why we have to call on. We have to be united sa pagparawagan, mga katropa, nga dapat ripasuhon ni sa department order gani. Wala nindo giserbi sa interes pumuluyo sa mga gagmay nga mga operators naton. Why ni ga bulig even a border dice jeepneys mga katropa, you can madula kamo at no time. We have to anticipate that because there are key players nga interesado mag-intra sa si jeepney modernization. No? Amo ni tani kinobra sa mga congressman tao nga instead mga hambal nga, oy, open to this private-public partnership pa. Ha? Amo ni tani kinobra nila nga balikan to ni anay yung department order ni hindi insakto, hindi plastado. Ha? Tunan to ni anay, ikonsulta to ni anay, may mo ta series of meeting anay. Ha? Historyahan to ni anay, paano ta i-buligan abi ang mga operators natin, gagmay, gareklamos law, hindi sila mag-upload mo. Ah, sa department order ngani sa programs ng modernization, hindi sa mabupod mo. So what is wrong? Ah? Amo na bla? So I hope tani mga katropa, instead nga mambalta okay, we will open it up sa mga private public partnership. We're just inviting investors to kill these small operators natin mga katropa. Nga hindi mag-intra. Ah? Negosyo naman kadto tadi. Negosyo naman, you know, why? Hindi layo nga na-privatize na gani nga ton nga tubig, na-privatize na kuryente ta, ang transport pa. Di ba? Why is it impossible para sa mong politiko nga negosyante laga sa utok mo? Why?
4: Oh.
2: Amo na. Tani. Pero ti, anong takaroon ti? Morning. 9:54 sa pagpakalagad natin. Si Sir Roddy. Yes, sir. Morning. Salamat gid nga monitor ang Bacod Manibela sa imo program. Yes, sir. Thank you. Salamat gid ha. Arman Aligato. Thank you. Salamat gid. Lobat Radyo yung no? Nagapamati sa everyday. Good morning, everybody. That's from Amela Monarca Cappadocia. Thank you. Salamat gid. Daw kadalom ni Abi Subong. Di kadalom ang transporto. Problema sa transport natin diri sa Pilipinas mga katropa. Nga kinahanglan ta na iya balikan liwat ni. Kun hindi just base magkadto ni sa kamot sa pila ka mga tao. Pasalamat lang ta ni sa mga officials gobyerno nga nagambal pa Japan nga okay. I-open ta ni anay para i-open ta ni sa mga operators diri sa Bacolod, no? May huring-huring patugan ni siya base sa iban nga mga lugar to, may interesado man nga mag-interest amo na bla. So we have to be united sa mga even modernized jeepneys, no? We saw the problem of the program but we keep on hanging on. But question is, you exist, you seek help from the government. The next question is, how long the government will do the subsidy para sa problema sa modernized jeepney? Matani ang nagligad pa itong administrasyon kay ti okay mo na sa ila programa mo, sila itong proponents mo. Pero subong hindi na eh. Nagbag-unang tunog. Nagbag-unang huni. Kag subong administrasyon, mga katropa, hindi na ni parehos ang nagligad. May direksyon na sa kanila, line. So, well, kudos lang kita sa atin yung mga jeepney operators, mga katropa. Keep on fighting for this crusade, mga katropa. And we're one with you, no? Dari sa atong programa sa pagkagbato sa mga interes sa atong nagmay ng mga operators dari sa atong mga jeepneys, dari sa Bacolod, mga katropa. Wait, oras, no? Pagpakalagad ta, 9:57 sa atong palatuntunan. Thank you, ha? Happy birthday sa kay Ma'am Jessa May Abilyar. Happy birthday. Wishing you best birthday with good health and happiness forever. May your day filled with happiness, laughter, and countless blessings. No, God bless you. BCG family and Janjan tayo. Salamat gid. Again, Ma'am Jessa May Abilyar, happy birthday to you. All right? To all the birthday celebrators, mga katropa, today, happy birthday sa inyo. O ito oras, no, sa ngalan sa atong technical partner, katropang General Apsay, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President, Dr. Rimini Tuoy, ako naman si katropang Win Salinas, nagapaalam. God bless. See you all tomorrow.
5: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrat. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villas, isang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibig sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
7: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Ang galang pain. Fast and safe.
6: Yahoo!
0: Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Exciting, bro!
10: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Maayong adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, balungay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, balungay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag

0: 0951-2450.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inanyang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka mamaya natin sa mga balita. Lapsun, ari bigit sa mga DJs nila kanila.
6: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
7: Timo
8: XFM 103.9 XFM
9: 103.9 kasakit sa nawong kung naging tampa mo
10: mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko sa salok maging buhat mo! Patigun ka! Ginpapata mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! O pangginlo-iban mo ako! Kasakit! O pang sabihak sino! Hindi ko mahimong akaugtan ko! Mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
11: Endless Love.
12: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaon sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
11: Endless Love.
12: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love, sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.

0: bala. Kung amu, wala na gali ako sa nabili niya pariente dere.
1: Daw amo siguro?
0: Natalupang dan ko nga ang baybayon. Ginokupar na sa mga dalag ko ng mga katijis, kag mga restaurant. Kag ang nabilin, ining sa likod na lang.

0: Ginaistaran sa mga squatters?
1: Ay, husto ka. Kami gani mo. Ari na lang sa kilid, ho? Ari lang sa higad? Apag sa kaluoy sang Diyos, makatibawas man kami, ah, kay ti, padamo man sa mga turista nga nagakinot. Gani bisan paano, may kita man kami diri.
0: Mayo man kay wala mo ginbaligyan duta mo diri, Chay.
1: Ay, dander. Para sa akon, para iso ng lugar naton gaini. Hindi ko pag-ibaligya ang kadutaan, kaging panubli ko pa sa akon katigulangan. Kag mas hindi ko gusto nga mag-estar sa lugar nga estranghero para sa akon. Bisan ano pa ini katahom, kag kaprogresibo.
0: Kumpormi ako sa ginapanghambal mo, Jay. Apang magkatuhay ng aton kahimtangan, Subong. Wala nang ako ni Loy. Wala naman siya nabilin ako nga mga partidos dire. Kikinanglan ko sila nga pangitaon, Jay.
1: Nahangpan ko ikaw, Dander. Ay, anay ka, ang maayo pa. Dire ka nalang anay magpaligad sang gabi. Iti, alang-alang naman nga itabok pabalik sa banwa. May bakante pa nga kwarto dire. Pwede mo nga magamit ato.
0: Mas gusto ko pa nga magpaligad sang gabi sa higad sang baybay, Jay.
1: Bueno, may tent man dire, ah. Ipahulam ko ato sa imo.
0: Mahulam na ako dahil sang gamit sa pagpangisda, Chay, ha? Para nga makapanguha ako sang kaunon ko. Gusto ko nga ma-experiensyan liwat ang ginabuhat ko sa to, eh.

wala pa ako malipat sa dugay ni. Diri ko sa dugin tukod ang payag nga masami namon ginakadtoan ni Shane. Ang payag nga mo ang success nga mong pagigugmaanay. Apang wala mahatagan sang katumanan tungod supak si nanay sa relasyon namon. Kag si Karen, kamusta na yan siya? Apat katuig na nakaligad sugod sa madula ko diri. Shane, kung mapabalik ko lang ang panahon, kamusta na yan siya? May bana na bala siya?

0: lang, Mudra.
1: May bisita ka.
0: Bisita? Sino?
1: Dali lang, di bala?
0: Buang ginibalang amiga ko mo. Bitbiton ko na lang yung pinggan ko. Dito na lang kumakaon si Ella Sagwa. Ay, sino? Ba? Chris? Anong ginabuhat mo, Dere?
2: Nagganto ako, Dere, para maglantaw sa ngati-atihan.
0: Dere, sa balay?
3: Shh, uy, anong kabalaman? Chris, hustuhan gid ang pag-abot mo, ah. Tingpalan niya gagid.
0: Ba,

0: Oy, mayo gid siya manimaho, no? Natultulan kagid niya. Abi, sugiri ako. Ha? Sugiri ako sang matuod. Nubiyo mo na bala si Chris?
1: Hoy, hard to get, kuya, no?
0: Apang may gusto ka man sa iya, hindi bala?
1: Kwan.
0: Daw okay man si Chris sa panulok ko, ah. Sang samatupa ka sa mga lalaki sa isla. Kundi, kay Chris ka na lang. Dason, makaangkon ka pa sang anak nga tisay kag tisoy.
1: Hay, sus. Ang halos tanan sa isla, ang muna ginasulsol sa akon. Suno sa mga babae dito, kung sa ila kung mapalapit si Chris, wala pa yun ni makapangaluyag, batuno na nila dayon.
0: Buang eh. Ano pa yung ginaulat mo?
1: Kung sa bagay, husto ka. May simpatiya matunan ko sa iya. Kang grabe ka tiyaga, day.
0: Hmm? Pila na gani siya kabulan sa isla?
1: Mawalo na kabulan.
0: Ha? Ote, kamusta ang kita niya?
1: Maayo man. Kag-abi mo, ako kunong rason kung nga nga doon hindi pa siya magbalik sa ilang lugar. Kung magbalik man siya kuno sa ila, kinahanglan, kaupo na niya ako. Apang kung hindi ginman, dire na lang kami kunong mapatindog sang dako nga negosyo.
0: Ote, ano pa yung nagapugong si imo?
1: Ay, ambot. Medyo ginakulbaan pa ako magseryoso sa iya.

gabi na. Apan gabugtaw gihapon ako. Ini kumahangpan kun bala. Nagkahigugma na matuod ako kay Chris. Handa bala ko nga mag-atubang sa tanan. Kag ipabugal ngang lalaki nga ginahigugma ko. Estranghero. Nagkaibalo ako. Nga wala sa mamatok pananglit. Magdesisyon ako nga magpakasal kay Chris. Nagkaibalo ako. Nga mangin masadyang tanan. Kag makasiling nga isa ako sa mga

0: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
0: pinahusay,
1: Sanfon Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaas.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
7: Santhone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag glutathione pa. Santhone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!
13: Exciting!

0: Nadumduman ko naman ang isa ka, Bes. Naging hambal ni Chris sa ako.
1: May muna ito nga ma-renovate ang restaurant. Kag buhaton nga telepunan sa mga turista. Pwede man ato nga mapataasan. Buhaton nga duha ka panalgan. Ang ibabaw, buhaton nga daw apartment.
0: Dako ang kwartang kinahanglan dira.
1: E di ba sa pagpabugal, apang may kwarta ang pamilya ko. Ang ako namay, ginasuportahan sa pamilya niya, sa father side niya. Ginapadalahan magani siya eh. Mahimo kita nga makahulam sa parents ko.
0: Ay, hindi ako makahibalo magdesisyon. Gusto ko nga mabuligan ang pamilya ko. Apak gusto ba lang gamiton ko si Chris para dira? Hindi pa ako sigurado sa malatsyagon ko sa iya. Hindi ako makahangop. Apang dumay kun ano sa kasing-kasing ko nga nagapamatok na higugmaon siya.

0: balakat na kami, Day.
1: Halong sa biyahe.
0: Hulaton ko ka mo ni Lino sa Sabado, ha? Madugay na ka mo nga, wala na kalagaw sa isla. Ilabi ka na gid, Lino.
2: Ah, kwan eh. Masako abi permiso sa trabaho. Pero sige lang. Kung hindi na gid man tama kasako sa eskulahan, maabot kami sa Sabado. Sa una nga biyahe sang sakayan, kami masakay.
1: Oh, ara na, Shine, ha? Nabatian mo gidang hambal sang bana ko. Ang tanan niya nga pangako, ginatuman gid niya.
0: Okay, ah. Pag-abot namon dito, mahanda dahin ako sa mga paborito ninyo ng mga seafoods.

0: ito ng sakayan niya yung sakyan nila.
1: Believe kita ko sa inyo pag-abyanay ni Shine.
0: Tungod siguro kay talagsa lang kami nagkakita, ay ah.
1: Amo matuod.

0: special kini abiyan si Karen para sa imo, no? Kagabi mo, naisa gid ako sa iya.
1: Ay, ano kay nagahangpanay kami sa madamo lang nga bagay.
0: Mm-hmm. Pareho sa ano?
1: Pareho na mga gusto ang simple lang nga pangabuhi. Kag narespeto namon ang isa kag isa.

0: ano sa banta mo? Matapos ay hananto nining paypayag sa isa lang kaadlaw?
1: Ah, aba hoy. Nagdala na lang gali ako sa isa ka dako nga lata sang sardinas para sudano naton sa panyaga. Kan-o na lang karong luto na to na.
0: Ate ayos ah. Pero mamahawa na kita. Naluto naman ang pinanginhasan ko kayo na pa. Total, nakakot-kot na ako sa apat kabuho para nabutangan sang haligi.
1: Ate ayos ah.

0: kita mo. Ilan sang lang nato ng mga kahoy ng awakan.
1: Gago.
0: Te, kita mo. Nalansang lang naton sa mga kahoy ang amakan niya buhaton mga dingding. Kagula kita mo si Roman. Tapos nang piyagpayag mo. Kagtulo ka. Kanami tulo ko, no? Ha? Pero, hindi bagay kung ikaw lang isang maestar diri, no?
2: Nga man. Mayo ganit diri, ha? Ikon gusto ko nga magpangisda sa dagat, wala ako sang kaagaw.
0: Paano kung mag-abot ang tigtulog na, no? O kung bagyo, halimbawa? Ha? Mas manami again kung may kaupod ka, eh. Pareho bala sang mag-asawa, ha?
2: Oo.
0: Kay natapos na gid man ang payag mo ngayon eh. Magpangita ka na yun sa asawa nung ah.
2: Asawa?
0: Oo. Kadamo tira nung. Total gwapo ka man. Madamo ang mapatol sa imo nung.
2: Si Shane. Inali ko naman siya nga nadumduman. Gagang among kahapon.

0: kita. Sabi ko gani, anay, kung dire lang kita mabiknik, Shine.
1: Kasi lungod naman nga permi lang sa beach. Nakita ninyo inang sapiak na bayan sa isla, ho? Mas manami dito. Kaya wala pa ito mabago. Wala pa gada ito ng tuipan na i-develop.
0: Pure nature, pagit gali, ha?
2: Kadugay na sa pagtiner ko, dire. Apang wala pa gada ko makakadto dira sa piyak.
1: Kay hindi ka man gusto mo.
2: Ah, hindi lang ako komportable. Kagabot ko na, ah. Nadlog ako sa mga lugar. Ngayon daw, hindi ko kin kabisado.
1: Talawit.
2: Daw, wala man sang manami, dira. Nga, abi nga mausikit ako sang chimpo sa pagkanto, dira. Kilala mo ako, Shine. Gusto ko inang may aksyon. Masadya.

0: Lord Shane?
1: Wala man na usik nga aton kakapoy ba? Daw gusto ko nga maglakat-lakat sa unahan.
0: Ay, maupod ako. Gusto ko nga magpakwas ang laragway dito. Ah, Shane, madali lang ha. Mabalik lang kami dayon ha.
1: Ah, amo na kami. Ah. Wow. Kataho matuod rin, no?
2: Oo. Om, hinali lang ang nadamduman ko na kaligan. Diri sa bayan nga ini kami nagakadto ni Dander. Kag... Om, yan-yan?
3: Nga nang?
2: Ah, kasi nang payag-payag nga to. Inangaras ito nga sang duwa kadalag ko ang mga bato.
3: Ay, Nay, dito na lang kita. Maayo dito, yak ay malapit sa dagat.
0: Ha? Paano kung magabot ang tagiya?
3: Kundi, bayaran natin siya eh.
2: Ah, mas maayo matuod kung dito kita. Para bala nga, hindi na kita magbutang sang tent. Pwede pa kita makapahuway kung gusto natin.
3: Sige na nga.
2: Madali lang. Sinyasan ko na lang si Karen na magsunod sa atong sa payag-payag.

0: FM. And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Southern Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sininga sustansya. Kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secrets of Health.
2: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secrets of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secrets of Health.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sato sila nga lawas. Ang collagen da kong epekto yung sila to maintain sang manami firm na to sila nga skin. At the same time, nagapanami sato sila nga mga joints. So, Santon plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaaktibo sang function sa ato sila nga brain.
1: The Secrets of Health.
6: Santon plus Gold.
7: O Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Payne.
17: Si Michelle Legary is

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Stella.

0: Sulfon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sulfon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa, exciting!
0: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyo, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Naniniwala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakatutulong ang mga programa ng pamahalaan sa pagbaba ng bilang ng mga pamilyang Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Ayon sa DSWD, bumaba sa 49% ang self-rated poverty noong Hunyo mula 52% noong Marso, batay sa survey ng Social Weather Stations. Sinabi ng ahensya na kabilang sa mga programang nakatutulong sa mahihirap ang 4Ps Walang Gutom Program at Sustainable Livelihood Program. Patuloy din naman ang nagbibigay ng cash assistance ang DSWD sa mga vulnerable sector, kabilang ang 2,000 pisong ayuda para sa mahigit 4.71 milyong mahihirap, near poor at low income Filipinos. Higit ang DSWD na layunin itong hindi lamang matulungan ang mga pamilyang makaraos sa araw-araw, kundi mabigyan din sila ng kakayahang maging mas self-sufficient at resilient.
5: XFM News Nationwide. 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabi po na kontento sila sa nilang sahod ayon sa 2026 Salary Pulse Report ng Job Street by SEEK. Gayunpaman, 45% ng mga manggagawa ang nagsabing hindi pa rin sapat ang kanilang kita para matugunan ang cost of living, kahit itinuturing nilang patas ang kanilang compensation. Ayon po sa Job Street, mga katropa, mas nagiging motivated at handang magtrabaho ng higit ang mga empleyadong masaya sa kanilang sahod, habang mas mataas naman ang posibilidad na maghanap ng bagong trabaho ang mga hindi kontento. Alos 3 bawat 10 manggagawa naman ang handang lumipat na ibang lungsod o bansa kapalit ng 10% na dagdag sa sahod. Pero marami pa rin ang ayaw isakripisyo ang magandang workplace environment para lamang sa dagdag na kita. Kaya naman iginit ang Job Street na bukod sa sahod, mahalaga rin maayos ang

0: ang free higher education program. Saklo ng pondo ang mga hindi pa nabayarang gastos para sa academic years 2022-2023, 2023-2024 at 2024 hanggang 2025. Ayon sa DBM, mapupunta ang pondo sa 108 na state universities and colleges sa pamamagitan ng CHED at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Layunin itong maibsan ang pinansyal na pasani ng mga universidad na gumamit muna ng kanilang institutional funds para maipatupad ang libreng tuition at iba pang school fees. Ipinatupad ang free higher education program sa ilalim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality o Quality Tertiary Education Act. Sinabi ng DBM na bahagi ito ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa edukasyon at makatutulong upang magkaroon ng mas malaking pondo ang mga SUC para sa iba pang lehitimong pangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, paninindigan ng Senado ang pagbabawal sa confidential funds para po sa civilian agencies sa 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, inalaan po lamang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may malinaw na mandato sa law enforcement at national security. Kabilang sa maring magkaroon ng nasabing pondo ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, at ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Nilinaw din ni Gatchalian mga katropa na hindi kabilang ang mga civilian agency gaya po ng DICT at DOTR. Sa mga maaring pagkaloban ng confidential funds, ipinunto niyang bahagi ito ng paninindigan ng Senado na maging mas malinaw at mas mahigpit ang paggamit ng pondo ng bayan.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Bukas si Senate President Sherwin Gatchalian na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nagsisimula ang deliberasyon sa 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, layunin nitong mabigyan ng mas mahabang oras ang paglilitis at mapabilis ang pagresolba sa kaso. Kasabay nito, sinabi niyang hindi maaaring talakayin sa budget hearing ng Office of the Vice President ang mga isyong kasalukuyang pinag-uusapan sa impeachment court dahil sub judice na ang mga ito.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpatuloy nga ngayong Lunes, mga katropa, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan pinangunahan po ni House Prosecutor Representative Lordan Suwan ang presentasyon ng mga ebidensya at unang testigo. Iniharap ng prosecution si Marivic Pareha, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, bilang unang testigo sa 16 na araw ng paglilitis. Kinatawa naman ni Attorney Lindon Miguel Bakel ang panig po ng depensa. Samantala, hindi na tumistigo si Pareha matapos sumang-ayon ang defense team sa mga dokumentong iniharap ng prosecution. Bago rin magsimula ang paglilitis, hiniling po ng prosecution na mabigyan ng pagkakataong magsalita si Attorney Armando Ligutan. Taugnay naman ang mga komento ng depensa laban sa kanya noong day 15 ng impeachment hearing. Sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na bibigyan niya ulit si Ligutan ang pagkakataong magsalita sa tamang oras.
1: XFM News Nationwide.
0: Hostile witness ng prosekusyon iniharap sa impeachment trial ngayong araw. Narito ang report. Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa witness stand si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Itinuturing si Acosta bilang unang hostile witness ng prosekusyon sa kasong may kaugnayan sa umano'y mali o illegal na paggamit ng confidential funds ng OVP. Bago ang pagtatanong, sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na naka-standby ang nurse at mga doktor ng Senado bilang pag-iingat dahil sa nauna ng incident ng pagtaas ng blood pressure ni Acosta. Hiniling ni Acosta na makapagsalita rin ng Bisaya. Pinayagan ito ng korte kasabay ng pagtatalaga ng translator. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Pinayagan po ni Senate Presiding Officer Francis Jesus Cordero si Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na gumamit ng leading questions matapos sa deklarang hostile witness si Gina Acosta sa MP

0: impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Escudero na hindi nangangahulugan ito na maaari na magtanong siligutan ng misleading questions. Sinabi rin po ni Presiding Officer na batid umano ni Ligutan ang pagkakaiba ng leading at misleading questions kasunod na naging controversial na social media post nito.
1: XFM News Nationwide. Hiniling ni Senator Judge Erwin Tulpo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hikayatin ang testigong si Gina Acosta o Gina Acosta na sumagot at magsalita sa Tagalog. Ikinumpara ni Tulfo ang mga naging sagot ni Acosta sa naunang pagdinig ng Kongreso kung saan niya ay nakapagsalita ito ng maayos sa Tagalog kumpara sa kasalukuyang paglilitis.
2: This is a government official. She doesn't know what discretionary means. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. And compel this witness to talk in Tagalog. Kahit mo yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? Yes po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. E abo, tinutayin isang taon dito, Mr. President.
1: Bilang tugon, himiling naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero kay Attorney Armando Ligutan na gumamit na lamang ng isang wika sa pagtatanong upang mapabilis ang proceedings at sinabing mas mainam na Filipino ang gamitin.
3: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, ay tinanggi po ng Taguig City ang aligasyong mabagal at pagtugon naman ng emergency responders sa isang pasyenteng nasawi dyan sa Marlica Village. Ayon sa Taguig Command Center, hindi kumpleto ang address na unang binigay sa 911. Kaya ilang beses suman itong hiningi mula sa hotline. Habang hindi rin nasagot o sumasagot ang contact number ng tumawag. Patuloy naman sinusuri ng Department of the Interior and Local Government ang insidente para matukoy kung nagkaroon na ng pagkaantala sa pagtugon. Samantala, humingi na rin ang pamanhin ang pamilya ng pasyente sa mga nauna nilang pahayag laban sa 911. At sinabing ngayonin lamang nilang mabigyang pansin ang kanilang karanasan upang hindi na ito maulit sa ibang pamilya.
3: XFM News Nationwide.
1: Philippine National Police tutok sa investigasyon sa pananambang kay Barm Chief Minister Makakuwa.
3: Live.
1: Katropa natin sa balita si Earl Saludar.
4: Pagtutukan ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon sa pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa nitong Sabado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., nakikipag-unay ang kanilang hanay sa Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang kinaukulang ahensya ng pamalaan upang masusing investigahan ang insidente at matukoy ang mga nasa likod nito. Sinabi ni Natatis na patuloy na ginagawang case build-up ng mga otoridad habang tinitignan ang iba't ibang anggulo sa pananambang. Tiniyak naman ng PNP na hindi titigil ang kanilang operasyon hanggang sa makamit ang hustisya at mapalamot ang mga responsable sa insidente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayin din po napapahinggan sa 93.3 XFM Antique, XFM 96.5 sa Kalibo, at 87.5 XFM Sagay, Negros Occidental.
3: Balitang, balitang regional, regional.
0: Punta na tayo sa Iloilo, ang Banate National High School sa probinsya ay walang pasok dahil sa detente ng GAP na merong pagbabanta pala. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM, Iloilo.
3: Live report.
5: Sinuspinde ang klase sa Barate National High School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw, Agosto 17, dahil sa natanggap na pagbabanta. Ang pagbabanta ay ipinost sa Facebook kung saan ayon sa Facebook user na mag-ingat ang mga estudyante at guro na inasabi yung paralan dahil may masasaksak ngayong araw. Sinisiguro ng nagpost na may madisgrasya at hindi siya nag-iisa. Tinagree ng user ang Facebook page ng Barate National High School Supreme Student Government. Ang post ang nakakuha ng madaming reactions, comment at shares kung saan marami ang nabahala. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang salikod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Indak-indak at pabulak sa Kadayawan, dinagsa ng libo-libong manonood. Milyon-milyong piso sa papremyo ipinamigay. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Dinagsa ng libo-libong manunood ang indak-indak at pamulak sa Kadayawan kahapon sa Davao City na isa sa mga pangunahing tampok ng taunang Kadayawan Festival. Bago pa man sumapit ang alas 7 ng umaga, nagsimula nang mapuno ng mga manunood ang mga sidewalk sa CM Recto Avenue at paligid ng San Pedro Square upang saksihan ang makulay na float parade, street dancing at mga pagtatanghal ng 13 contingents mula sa school-based at open categories. Lalong naging kapanapanabik ang kompetisyon matapos maglaan ng karagdagang 1 million pesos ang Davao City First Congressional District dahilan upang umabot sa halos 10 milyong piso ang kabuuang papremyo para sa aktibidad. Sa isinagawang Grand Indak-Indak Showdown kagabi sa open area ng Coastal Road, muling nagkampiyon sa open category ang Mati City Balangay City High Performing Arts na nag-uwi ng 2 million pesos. Samantala, itinanghal na kampiyon sa school-based category ang Daniel R. Aguinaldo National High School o Drans Mana Performing Arts Ensemble na tumanggap ng 1.7 million pesos na grand prize. Hindi rin umuwing bigo ang iba pang contingents dahil sa malalaking consolation prizes na kanilang natanggap. Bahagi lamang ang indak-indak at pamulak sa serye ng mga aktibidad ng Kadayawan Festival na naglalayong itampok ang mayamang kultura at tradisyon ng Davao City, gayon din ang pagpapalakas sa turismo at lokal na ekonomiya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Samantala, katropa, lalaki patay matapos barilin sa harapon ng kanyang misis sa kabatuan Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Pas sa paggamutan, bagamat binawian din ang buhay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa kanilang pwesto sa Barangay Caloocan, Kabatuan, Isabela noong August 15, 2026. Ang biktima ay isang 40-anyos na lalaki na isang meat vendor habang hinihinalang riding in tandem naman ang dalawang suspect. Sa panayam ng XFM Santiago, kay Police Major Aniel J. Dumayas, ang hepe ng Kabatuan Municipal Police Station, sinabi nito nagkasalukuyan pa rin ang kanilang pagtugis sa mga suspect sa nasabing insidente na ikinasuwi ng biktima na parating sa kanilang himpilan ng pangyayari buhat sa tawag ng punong barangay ng lugar at doon nadatna ng mga kapulisan ang mga bakas ng krimen habang agad isinugod sa paggamutan ang biktima ng kanyang mga kaanak. Isang motorsiklo umano ang huminto sa pwesto ng mga biktima lulan ng dalawang lalaki na nakasuot pa ng helmet na lumapit pa at nagtanong sa halaga ng 1 kilo ng karne sa biktima. Pagkaraay bigla na lamang umanong bumuno ng armas ang gunman at pinagbabaril ang biktima sa harap ng kanyang misis na tinamaan sa tiyan at ulo. Nasawi ang biktima dahil sa insidente. Habang tumakas naman patungo lungsod ng Kawayan, ang mga suspect na ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: 13 anyos na bata, critical. Inasugatan matapos pagtatagain ng kapitbahay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Critical ang isang 13 anyos na batang lalaki habang nasugatan din ang kanyang ina matapos umano silang pagtatagain ng kanilang kapitbahay habang natutulog sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Paril, Cebu City kagabi. Kinilala ng pulisya ang suspek na si Angelo Naquines alias Luloy, 22 anyos at residente ng sitio Upper Kansintan sa naturang barangay. Nakadetina ito sa adlaw na police station. Batay sa investigasyon, natutulog ang mga biktima na umano'y pumasok ang suspek sa kanilang bahay at inatake sila gamit ang isang patalim. Nagtamo ang bata ng sugat sa mukha habang nasugatan naman sa braso ang kanyang ina. Bago ang insidente, umano'y pinalabas ang suspek sa isang disco sa lugar matapos sumanggulo habang lasing. Ang lalaking nagpalabas sa suspek sa disco ay umano'y asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa pulisya, nagtungo ang suspek sa bahay na naturang lalaki upang umano'y magiganti. Ngunit ang asawa at ang anak nito ang kanyang naabutan at inatake. Depensa ng suspek, bago siya pinalabas sa disco ay may sumuntok umano sa kanya dahilan upang lumabo ang kanyang paningin at magtanim ng galit. Inakala umano ng suspek na ang lalaking sumuntok sa kanya ang asawa ng biktima. Inihanda na ng Adlaon Police Station ang pagsasampa ng reklamong frustrated murder laban sa suspek. Mga katropa, ugali na pag-inom ng santo na vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At merong virtual assistant dyan sa Bacolod, arestado matapos po makuhana na may isa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Natropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM, Bacolod.
9: Ang isang 21-anyos na lalaki matapos makuhana ng tinatayang 2.38 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Dalan Palangka, Barangay 12, Bacolod City, madaling araw na Agosto 15. Kinilala ang suspek sa alias na Joseph, isang virtual assistant at residente ng Barangay Bata, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, nakumpiska mula sa suspek ang humigit kumulang 350 grams ng shabu na may tinatayang street value na 2,380,000 pesos kasama ang ilang non-drug items. Nahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na pagkakakilanda ng suspek at malaman kung mayroon pa itong iba pang kinakaharap na kaso sa ibang police stations. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, nasa loob pa rin ang Philippine Area of Responsibility, ang LPA sa line 1040 kilometers east ng northeast or northern Luzon. At ito ay may medium chance na maging tropical depression sa loob ng 24 hours.
10: Katropang Brian, samantala tuluyan ang lumabas sa monitoring area ng pag-asa ang isa pang LPA kaninang alas 2 ng madaling araw.
0: Patuloy naman po na kapagto mga tropa ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas, kahit asahan paminsan-minsan pagulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan.
10: Makakaranas naman ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
0: Sumikat ang araw 5:42 at tinasa lunubog alas 6:18 ng gabi.
3: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Iatid po sa atin ang international news sa pamamagitan ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa. Inihayag po ni U.S. President Donald Trump na malaki ang ibabawas sa joint military exercises ng U.S. at South Korea, habang binibigyang diin ang kanyang magandang relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ayon kay Trump, masyadong magastos ang mga military exercises at nagbubuo umano ito ng mensaheng maaaring ituring ng North Korea bilang hostile. Gayunpaman, anindigan ng South Korea na matutuloy ang kanilang nakatakdang military drills kasamang US, kabilang ang 11-day na Uchi Freedom Shield Exercises. Pinatay nasa 18,000 South Korean troops ang lalawak po sa pagsasanay. Kasama rin ang mga American military personnel na nakabase sa South Korea. Matatandaan na naunang sinabi ng North Korea na ang Joint US-South Korea Exercises ay isang paghahanda para sa agresibong digmaan.
3: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbabala si actress at global fashion icon Heart Evangelista sa publiko na maging mapanuri sa mga personalidad na kanilang hinahangaan at sinusubaybayan sa social media. Ayon kay Heart, hindi lahat ng ipinapakita sa internet ay refleksyon ng tunay na ugali ng isang tao, kaya hindi dapat agad maniwala sa isang taong tila too good to be true. Ibinahagi rin niya na may ilang personalidad na mabait at palakaibigan sa harap ng kamera o online, ngunit maaaring iba ang pakikitungo kapag personal nang nakakasalamuha. Inikayat din niya ang publiko na piliing maging mabait sa kapwa at iwasang maging bully online man o sa personal. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa Tidsante ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nagwagi po ang University of the East at University of the Philippines sa 2026 UAAP Baloran Tournament nitong Sunday sa Mandaluyong City. Winalis ng UE ang Ateneo de Manila University's score na 2-0 at nanguna sa Group A na may 3 points. Samantala, tinalo naman ng UP ang Far Eastern University's score na 2-0 para sa nilang unang panalo sa Group B. Nagtabla naman ang defending champion De La Salle University at National University sa score na 1-1. Habang tabla rin sa Group A ang Adamson at University of Santo Tomas.
3: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon yung XFM News Nationwide. Ngayon po Lunes. Ingat po tayong lahat. Maulan, bumabagyo rin. Maraming baha. August 17, 2026.
10: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako po si Buddy Oberas.
10: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang krisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
10: XFM.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: 969-627-1262 Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256 Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529 Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832 Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005 Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814 Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571 Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221 Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644 Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information na ito ay headed sa atin ng Premium D3 Coffee Mix. Hindi ka lang basta nagkakape, eh nagpapasok pa ng ample amount ng Premium D3 sa ating pong pangatawan sa pag-suporta at pag-back up ng kinakailangan na vitamin D ng ating pong mga buto. Hindi lang yan, pati ng resistensya, immune system po natin, mga ka-wellness. Ngayon pong araw ay pag-uusapan po natin itong napakahalagang paksa na nabanggit na rin ng ating pong mga partner kanina. Itong mabilis na pagtanda, well, ang pagtanda ay hindi talaga natin mapipigilan dahil yun na yung kumbaga consequences ng ating pong as a human being, kung tawagin. Hindi tayo immortal. Mortal tayo at tayo po ay tumatanda, nagkakaedad. Ang problema lang, mga partner, merong mga tao na mas mabilis ang kanilang pagtanda compared dun sa iba. At meron namang ibang tao na parang hindi naman tumatanda. Mm. Sabi nila. So, ayon sa mga pag-aral, ang pagtanda po ay associated yan siya sa mga natural tendencies ng paghina ng atin pong pangangatawan at yung pagiging vulnerable nito sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Kumbaga, nung bata-bata ka pa, ay medyo malakas yung pangangatawan mo. Overall, health mo ay matatag. Ano? Mm-hmm. Kadalasan nga na abuso. Pero pag tayo po ay tumatanda na, ay maraming nababawas doon sa lakas natin na yon at maraming mga karamdaman ang nararanasan na associated with aging, mga ka-wellness. Ano? Ngayon, mag-focus tayo doon sa science of aging. Dok Ron, bakit nga ba itong science of aging ay isa sa pinaka-common interest ng karamihan ng mga nagsasaliksik sa mga panahon natin ngayon?
5: Well, it's not just common interest ng mga nagsasaliksik. Humanly speaking, mm-hmm. we want to live longer. Yes, we want to live. Kasi it was designed, we are designed by God to live forever. Mm-hmm. But then nagkasala ang tao. Yeah, that is in a sense of religious perspective or spiritual perspective. But then makikita natin, kaya nga isa sa malaking industry ngayon is yung cosmetic industry. Mm-hmm. Yung pagpapabanat ng balat. Yung iba nagpapa-opera pa. But recently, itong mga researchers and mga ang mga scientists, nakita nila na yung aging pala is not an inevitable decline mm-hmm. ng ating edad. Well, ang edad, hindi mo na yan mano, hindi na yan mapigilan. Talagang through the years,
4: padagdag
5: yung edad. Pero yung tinatawag na aging doon mm-hmm. sa ating biological aging could be treated than being an inevitable decline. Mm-hmm. Sa pamamagitan niyan, ang sabi ng mga scientists, nakita nila yung tinatawag na cellular reprogramming. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng cellular reprogramming is babaguhin yung cellular structure and also pwedeng yung meron silang hinahanap na drugs in which na ma-repurpose nila na kung saan yung biological age can be slowed or reversed doon sa mga lab tests, shifting ng focus doon sa pag-extend ng buhay ng isang tao. Kaya nga masasabi natin na kapag hindi lang yung haba ng buhay, kung hindi yung quality, habang mahaba ang buhay. At the same time, mahaba yung buhay. Kasi, anin mo naman yung mahaba, 100 or 120 years old, bedridden ka. So, mas maigi na, sabi ng iba, mas maigi na magpahinga na. Kapag ka ganun, kasi you will be, you are a burden to yourself, burden to others. Pero kapag ka ang buhay mo is mahaba, at the same time, you could still take care of yourself. And also, you could take care of others. That is something life na buhay na puno ng kalidad. Mm-hmm. So yun ang tinatawag na ang focus ngayon nila is focus on health span kaysa doon sa lifespan. And adding healthy years na free ng mga karamdaman. And also, ito yung tatlo sa pinaka-target ng mga scientists ngayon na ma-prevent itong major disease. Mm-hmm. At kapag ka na-prevent ito, this would cause tinatawag natin slowdown ng aging. Katulad mm-hmm. ng cancer, heart failure, at also yung tinatawag natin na dementia. Kapag itong tatlo na ito is mapahina or mawala doon sa biological frame ng isang tao, bababa or mag-slower down yung aging ng tao.
4: Kasi ang yung kumbaga malaki ang kinalaman main organs ng ating pangangatawan mm-hmm. like the brain and also the heart mm-hmm. na kinakailangan maingatan natin. Well, ang pagtanda is normal naman talaga siya, Doc Algie, ano? Pero bakit naiiba yung tinatawag na premature aging?
6: Kasi yung pagtanda, tama ka, normal yan. Mm-hmm. Kaya minsan, di ba, may mga reunion yung mga classmates. So, pare-pareho kayong 50 years old.
4: Yeah.
6: Pero may mga ka-classmate ka, for example, na ang edad nila parang more than 50 years old na. Mm-hmm. Tapos ang dami ng sakit. Kasi nga, ang tinitingnan dito, yung isa sa fascinating facts about this aging process, is hindi daw yung chronological age ang madalas basihan mm-hmm. ng pagtanda. Kasi dalawa yan chronological age, that's the actual years. We live.
4: Mm-hmm.
6: And another thing is yung biological age, kung uh-huh. saan yun yung status mismo ng ating cells.
4: Uh-huh.
6: Kaya may mga test na ganyan Minsan magpapatest ka, 40 years old yung chronological age mo, but uh-huh. the biological age, 60 years old.
5: Mas 10 years older.
6: may mga ganun na sinasabi. And ayon sa pag-aaral, nakita nila na mas importante daw na mag-focus doon sa biological age natin. It refers yung condition ng ating cells, yung mga tissues natin, yung ating metabolic function, kasi minsan pag yan ang nagka-problema, malaking problema yan. And other factors doon sa ating sistema. Kumbaga, pwedeng yung dalawang tao, pareho silang 50 anyos, pero magkaiba o distinct yung kanilang biological age. Na yun ang pinaka-importante ngayon sa mga research ng mga anti-aging specialist na kailangan mahadlangan yung mga reason bakit yun nagiging mabilis yung pagtanda natin biologically. So may mga tinitinlan silang measure na bakit daw nagkakaroon ng mas mabilis na biological aging. Yung DNA methylation pattern, ibig sabihin mismong sa DNA natin. Pangalawa, yung telomeres, alam naman natin na yung telomere, yan yung isang sukatan na habang umiikli yung telomere, nagiging mas possibly din na iikli yung buhay natin. Ano, sa yung telomere kasi sa cells natin yan. And yung mga inflammatory markers, kung mas marami kang inflammatory condition sa katawan, mas mahirap na humaba yung buhay. Yung metabolic markers, kung mas maganda yung metabolism mo, nagsisimula sa panunaw yan. Pag ngayon pa lang, laging problematic yung panunaw mo, mag-isip-isip ka na. Kasi isa yun sa marker ng biological aging, and also other indicator, kasama na yung, halimbawa, yung mga kondisyon sa personal. Ano ba yung exposure mo, ano yung stress level mo, lahat yan ay kasama doon sa minamarkahan nila for biological aging. May ilang chronological mga partner.
5: May nakita nga ako, Dr. Algie, minsan sa isang Facebook video na kung saan is mag-asawa sila. Pero kung titingnan mo, parang teenager yung asawang babae.
6: May ganun talaga.
5: Tapos halos pareho lang yung edad nila. Parang teenager yung asawang babae. Yung asawang lalaki, very old, nasa 60s na niya, naka-wheelchair, maraming sakit. Samantala yung asawang babae niya is like parang 30 or 40 years younger kung titingnan mo. And doon is yung asawa niyang lalaki, kaiba yung kanyang lifestyle. Yung asawang babae, meron kasi siyang sariling garden sa loob ng bahay. May puno ng saging na nandun na tumutubo sa tabi ng bahay niya, doon sa kumukuha ng saging. Ginagawa niyang smoothie. She did exercise. Kaya yung sabi ninyo, Doc, na yung ano, yung chronological age, hindi mapigilan. Pero yung biological age, and in that, ano, yung pinaka-video na yun ay nagpapakita that biological age can really be, kumbaga, is pwede matweak ang biological age.
6: Kaya sabi nila, age is just a number.
5: And also, as we age, kung sa ano pa, sa mental factor, mas lalong lumalawak yung experience, mas lalong tumatalino. Yung iba naman, mas lalong nagdi-decline. Mayroong mga tao doon na ganun, ano na, imbis na patanda, nagiging
6: sabi nila doon tumatandang
5: paurong. So those are mga sa ano, yung mga factors na nakikita natin, and this makikita natin that aging is not a disease itself. Ang natural na talagang tumatanda, humahaba yung edad natin. But kailangan natin is ma-reduce yung tinatawag na sobrang pagbilis ng aging. So normal na yung aging, kung makikita natin kung minsan kapag hindi maalaga sa katawan, and of course kumbaga parang nasa medium or nasa normal range lang yung ano niya, yung lifestyle niya is namumulubot yung balat, numinipis yung balat, that is normal part of aging. Pero yung magkasakit ka at the age of 20, 30 years old, that is a different kind of story ng klase ng aging.
4: Tsaka yung condition ng pangangatawan. So for example, 30 years old ka pa lang, tapos yung lakas mo, nako, pang 60 na, pang 50 na. Matures niyan, yung pag-catch, di ba, Doc, sa wellness clinic natin, meron tayo yung Radotech. Pag chinek doon, magugulat ka na lang. Yung mga internal organs mo, pang
5: 50 na.
4: Pang 10 years older na.
6: At alam mo, pag ginagamit yung Radotech machine, so, sa mga taga Batangas, if you want Radotech, for now, free yan.
4: Yeah,
6: so, minsan yung mga pumupunta doon ng mga 80 anyos, mas nakikita mo yung vitality profile na puro mm-hmm. green. Mm-hmm. Puro green yung lumalabas. Ibig sabihin, even though ang kanilang chronological age ay matanda na talaga.
5: Matanda na, yeah.
6: But their biological features yes. is mas healthier than pag nag-test ako ng mga bata pa, mga 20 anos. Parang pula
5: lahat.
6: Mm. Sabi ko, ano nangyayari?
5: Pula dilaw.
6: Modern generation natin na kaya ano bata pa lang, ang dami ng sakit.
4: Mm-hmm. Uh-huh. Pero meron talagang mga tao, mga dok, ano, mm-hmm. na kung titingnan natin, parang mas mabilis talaga yung kanilang kumbaga yung aging. Pag-accelerate ng aging nila. Siguro sa mga yun nga, habits nila at sa iba pa ng mga dahilan, minsan na rin yung nabanggit nyo kanina na sa DNA natin. Pero yung iba is normal naman. Yung iba naman, meron talagang ano eh, meron talagang kapansin-pansin na mabilis, sobrang bilis talaga uh-huh. ng ano, hindi lang sa itsura mga uh-huh. partner ano, pati na rin dun sa mga nararanasan sa kanilang pangangatawan. Uh-huh. Ngayon ang tanong to, Doc Algie, ano ba yung mga factor uh-huh. dun sa mga ganung dahilan kung bakit napakabilis naman? It seems na parang na-fast forward yung pagtanda ng isang tao.
6: Meron nga akong video na napanood uh-huh. yung ano, from birth. Sabi, life is short. Uh-huh. Totoo talaga pag yung birth tapos dire-diretso parang tapos diretso sa libingan. Oh, because totoong life is short. Actually sa Bible nakalagay ang lifespan nga natin ni ano eh I think 70 years old nakalagay. Tapos pag umabot ka ng 80 parang bonus yun. So ganito po yan. Lahat ng research ngayon, especially Japanese, Swiss researcher, tinitingnan talaga nila yung mga main reason why we age fast. Mm-hmm. Kaya nga makikita mo yung mga Hapon, model ng ano yan, ng mahabang buhay yung mga mm-hmm. Japanese. So sila yung may prominent research ngayon. Nakita nila na yung mga mechanism involved in faster aging, ito yon, oxidative stress. Mm-hmm. So alam naman natin yan, lagi nating pinabanggit ang oxidative stress gawa ng mabilis na oxidation ng katawan because of free radicals. Mm-hmm. Yan. So pag nasolusyonan mo yung oxidative stress, meron ka ng isang factor na hold, na control. Mm-hmm. Pangalawa, chronic inflammation.
5: Mm-hmm.
6: So alam naman natin yung mga chronic inflammation na yan, kung ano-ano yan, yung mga hypertension, mga ganyan, kasama yan dyan. Ano? DNA damage. DNA damage, it happens kapag yan yung reason why we have cancers eh. Mm-hmm. Yung pagbabago ng DNA. And also, yung mga chemical na pumapasok sa katawan natin can alter the DNA. Another thing is yung dysfunction ng ating mitochondria. Alam naman natin, mitochondria mm-hmm. is the powerhouse of the cell.
5: Mm-hmm.
6: O, yung cellular senescence sa tinatawag, which is ang cells natin mabilis na tumatanda inside.
5: Mm-hmm.
6: Okay, another thing, yung telomere shortening. Umiikli yung telomere, which is, according to the research, yung telomere daw ang isa sa measurable basis kung mahaba ang buhay buhay mo o iikli ang buhay mo. Kaya nga, di ba, maraming mga pagkain na natuklasan nila na pag kinakain mo everyday, it can make your telomere longer. Oo. And another things is yung metabolic dysfunction. Yung sinasabi ko kanina, kapag ikaw ngayon pa lang at your age of 30 or 40s, lagi may problema yung tiyan mo, may panuna mo, parang lagi may problema, yung tumataas lagi cholesterol mo. Malaking factor yan sa pagtanda na mabilis. At saka yung latest na nakita nila yung glycation.
5: Uh-huh.
6: Ang glycation, tingnan mo yung litsyong manok.
5: Yes.
6: Ang itsura ng litsyong manok.
5: Naluluto sa loob.
6: Luto. But glycation is, ang nangyayari sa katawan is yung interaction between sugar and protein.
5: Uh-huh.
6: Pag marami tayong sugar na kinakain, it literally cooks the protein inside the body.
5: Mm-hmm.
6: So, parang naluluto daw tayo from inside na nagmamanifest nito eventually due yung pagtanda nakikita ito.
4: Mm-hmm. So, isa pa dok yung ano, yung isa sa kadalasan na si-set aside ng mga tao, no? Itong impaired protein maintenance.
6: Mm-hmm. Yeah.
4: Minsan yung iba naman dok, hindi nagiging balance on how they use those protein na kanila nakukuha. Mm-hmm. Kasi ang protein is meron siyang specific or kumbaga marami siyang function sa katawan natin. One of those is yung pag-maintain ng muscle mass sa ating pangangatawan. Now, yung iba, sabi nila, Dok, kinakailangan pa ba ako yung magbuhat ng medyo, kumbaga yung resistance training, kung tawagin, especially pagka umiedad na.
5: Yes.
4: Kasi iba, di ba, mas maganda na, mas
5: ayakay
4: na lang, relax na lang yung pangangatawan nila. According sa mga studies, kinakailangan mo ng protein sa iyong pangangatawan dahil napakahalaga nun, mm-hmm. at kinakailangan magamit mo yon. In what way? Doon sa resistance training. Mm-hmm.
5: At sa merong sabi, Doc El, ay merong research na nagsasabi na yung edad mo ay madidetermine doon sa muscle mass na na-build mo during prime years mo. Kaya mapapansin natin yung mga tao na mas lower yung muscle mass nila, mas maiksi yung lifespan nila, and mas madami silang sakit kaysa doon sa pwera na lang doon sa excessive na, yung mga excessive yung na bodybuilders kasi yung iba is nagka-cardiac arrest na sa napaparalyze. Pero yung tinatawag na yung normal na normal na pag-build ng muscle or lalong-lalo na yung sabi doon yung pag-develop ng leg muscle. Determining factor doon sa doon sa lifespan natin.
6: Lifespan, yun nga, nakakagulat yun nung mabasa ko yung isang research na yun daw muscle sa binti natin. Kaya talaga dapat maglakad na tayo. Igarahin na yung kotse mo.
5: Okay na. Siguro pagka short distance, mas maganda mas maglakad. Uh-huh. Kaya dun sa research ng Blue Zone, Doc Algie, mas maganda doon ka sa environment na kung saan yung mga, let's say, yung work mo is walking distance, yung bilihan mo is walking distance, recreational area is walking distance, that you don't need to travel long distances. Kasi kapag travel long distances, of course, kailangan mong sasakay. Pero pagka malapit lang siya, short distance, is mas maganda siya kasi you could do exercise at the same time enjoying walking doon sa
4: Kaya napakapalad ng mga tao na nakatira sa mga province area, Lalo na yung mga kababayan ko diyan sa mga kaigurutan na naglalakad ng ilang oras, ilang bundok na para makapunta dun sa kanilang paroroonan.
6: Yung mga Highlander, grabe, talagang at their age 80 years old.
5: Matibay pa.
6: Partida, wala pang chinelas.
5: May earthing palagi, no? Yes. Earthing palagi. Kaya nga dun sa merong nagtawag dun, merong nag-document doon sa Hunza people. Yung Hunza people palaging naka-uphill climb. Mas bata siya, yung kasama niya 112 years old. Siya is nasa 23 years old, ay 25 years old. Mas hiningal pa siya kaysa doon sa 112 years old kasama niya ng lakad. So those are the things na makikita natin na merong yung mga factors as mentioned ni Doc Algie. At itong according sa National Institute of Aging, yung mga factors na nakaka-apekto sa it's either sa pagbilis o di kaya sa pagbagal ng ating aging process is itong ating pagkain, choice ng ating pagkain, ating habits ng pagtulog, also itong ating habits ng exercise, anong klaseng exercise, nag-exercise ba o hindi, also doon sa mga bisyo katulad ng smoking, alcohol consumption, also stress level, and yung mga environmental factors na meron tayo.
6: Actually napakahaba nito topic na to, hindi natin ito matatapos ngayon. So this is just a part 1. And tomorrow we will concentrate more on information. Ano talaga yung nakita ng mga pag-aaral na kapag papahaba ng buhay? Para hindi kayo mabitin ano. So we will stop here right now kasi nga kulang yung oras natin. So tomorrow we will discuss. Alam mo, ang daming interesting studies. For now, inaalam natin ano ba yung talaga nagpapatanda sa atin. Kasi minsan nagugulat din tayo sa sarili natin. Bakit para na akong ganito? Bigla na akong humina. So sometimes we need to check ano ba yung lifestyle natin. And then pag nakita natin kung ano yung makakatulong sa atin talaga, and let's be serious kasi alam mo ang buhay natin isa lang yun. Hindi naman tayo pusa. Yung pusa nga nagtataka ako, sabi nila 9 lives daw. Yung pusa namin patay naman agad. So yun mga ka-wellness.
4: Napakahalaga, Doc, na kinakailangan merong pagbabalanse dito sa mga nababanggit natin, ano? Kaya sa susunod na kabanata ng ating programa, pag-uusapan natin paano ibabalansehin yun. Kasi sabi natin ganyan, kinakailangan mo mag-strength training, kinakailangan mo mag-exercise. Yung iba, puro exercise, wala nang pahinga. Kulang na ng pahinga sa pangangatawan nila. So kinakailangan merong pagbabalansi po rito, ha. So bukas, abangan nyo po yung natin. Yan topic natin about this, ha. Okay, bago tayo mag-break, mga partner, sa mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na nanonood at nakikinig sa atin pong Facebook live streaming. Kung gusto pong makisali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ha, napakadali lang ng mechanics po natin. I-share nyo ang atin pong Facebook live streaming at i-comment niyo dyan ang mga good experiences niyo patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ng hashtag The Secret of Health. Ganoon din sa atin pong mga listeners, ha. Pwede rin kayong sumali po, mga katropa. I-text nyo naman sa atin yung mga experience niyo about our products. Ha? Kung ano man yung mga produkto na nasubukan nyo na, ay i-comment po niyo dyan or i-text nyo sa atin pong hotline number. Kung meron kayong mga katanungan din patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating pong talakayan, ay huwag pong magkatubili na i-text yan, ha, sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Totoo lang po mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Sample Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malungkay, at spirulina. Sa Sample Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang at laban sa buhay. Sample Plus Gold.
9: Mabibili sa pinatamlay.
10: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
11: Santon Plus Gold.
12: Sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kumpletuhin ang ating lakas.

0: kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Soundphone Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Ang iba talagang dating sa akin ng Soundphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Soundphone Gold Coffee Mix.
1: Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kamilisan ka talaga.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
1: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dayari food supplement for men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dayari supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.
5: The secret of health.

0: Mga kawelda, sa atin pong programa The Secret of Health, sa may mga katanungan, ha, pwedeng text yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545.
1: Ang programang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para laging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na pinagsama-sama mga powerful herb at lahat po yan sila ay mga natural, wala pong side effects, ano? At mga powerful herb po na ito, mga kaibigan, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa ay kilalang kilala, ano? Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Yan po sila yung mga standardized extra, kaya highly absorbable sa ating pong pangatawan, mabilis magamit ng katawan po natin, ha? At may binipisyohan ng ating pong pangatawan mula po sa mga sustansyang ito. So mag-avail ng ating pong Santong Plus Gold ay puntahan ang ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto.
2: The secret of health.
0: Sa mga kababayan natin dyan, ha, mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, malusog na panunood at pakikinig sa atin pong programa. Doc, batingin ko lang lahat po ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live. Ayan, si Sir Ding Estrella, ang masugid po natin na viewer sa atin pong Facebook live streaming, The Secret of Health, Inc. Gandang hapon po mga doc at mga katropa. Ang ginagamit ko, Santon Herbal Soap, araw-araw tanggal ang mga katikati at mga butlig. Butlig-butlig sa aking katawan at mabango pa. Yun, okay. No? So, mga gusto makasubok ng Santon Plus Herbal Soap natin, napaganda nito sa pagpapa-healthy, pag-nourish ng ating pong skin. At the same time, kung gusto nyo pong ma-solve, ano, yung mga skin problems, skin diseases, ng inyong pong mga balat, subukan nyo, Santon Plus Herbal Soap natin.
1: Ayan, batiin din natin si El Jan, si Ma'am Maribic Biato, dyan po sa Santa Rosa Branch.
3: Mm-hmm. Meron ding nag-comment dito, ang mga partner si Luz Daco de Vera. Mm-hmm. Hello po, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Subok na po ang mga produktong Yes to Health Clinic. Diyan po ako gumaling. Lalo na po ang Santon Coffee Gold. Diyan po ako kumini sa angkutis ko. Thank you po mga doc. Mm-hmm. And sana mas maganda malagyan na ano, no? Malagyan ni Mama Luz Daco de Vera ng hashtag Yes to Health para maano, para masali po kayo doon sa baka pwede manalo, no? Lagyan po ninyo ng hashtag Yes to the Secrets of Health yung ano po ninyo, yung comment po ninyo, ma'am. Copy paste po ninyo, recopy po ulit para maging eligible po kayo doon sa mabibigyan ng Santon Gold.
1: Saka pang-share na rin ang ating live.
3: Yes, Santon Gold Coffee Mix Gift.
1: Ito may message, kaya lang ano, emergency alert RRMC.
0: Ingat-ingat ha sa mga ka-wellness natin.
1: Yeah. Grabe daw yung rainfall warning. Batangas at Laguna. Mm-hmm. Yan, nanganganib ang pagguho ng lupa, pagbaha at matinding pagpulan. Ingat po. Yan, tumunod na naman. Sunod-sunod.
3: Kaya mga ka

0: sabi ni Doc Algie, is collagen. Yes. And yeah, may dadagdag si Doc Algie ako sa
1: collagen. Saka mahilig sila ano, mahilig sila sa mga beans. Mm-hmm. Di ba yung soya number one?
0: Yes.
1: Sa buong mundo, kung papansin ninyo sa kanilang research, yung mga nakatira sa mga lugar na they consume more than 350 milligram of soy extract, products. Mm-hmm. Sila yung may kakaibang balat, kahit matanda na gracefully aging.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: O Japan, Korea, and China.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga lugar na yan, sila yung may pinakamaraming kinakain na galing sa soya.
0: Uh-huh.
1: O kaya nga, isa yung coffee natin, di ba? Uh-huh. May coffee tayong Santon plus
0: coffee mix
1: mm-hmm. na ang base niya soya.
0: Mm-hmm.
1: O kasi nga, habang kinakain mo yun, aside from sa collagen, mm-hmm. marami pa rin nutrients ang bumapasok sa katawan natin. Mm-hmm. Which is protein, yung isa sa pinakang sikreto, habi nga ni Dr. Misael, na malaking factor sa mm-hmm. pagtanda at pagiging mm-hmm. bata natin.
0: Oo. Kaya na mga ka-wellness, ha? Yung kung ngayon is asarap, lalo na may nilagang kamote, mm-hmm. tapos nilagang saging. Ayan, tapos
1: masarap ngayon.
2: Yung magandang partner niya.
0: Kaya kagabi, bumili ako parang 3 kilong kamote.
1: Just imagine, alas 12 ng hating gabi, namamalingke kami ng Dr. Diyan sa Binyan.
0: Namalingke, namili ka.
1: Kung anong kinukuha niya, kinukuha ko rin. Kumuha siya ng kamote. Kaya naman ako.
0: Sarap kasi pagka ganitong panahon may kamote, tapos Santon Gold Coffee Mix. Yan po mga ka-wellness, ha, meron pang benepisyo ng Santon Plus Gold and addition pa ng collagen and glutathione na kung saan is nagpapabagal ng ating aging process, nagsusupply ng antioxidant, which is na-mention kanina ni Doc Algie, na kung saan itong oxidation sa katawan ang isa sa dahilan ng pagbilis ng aging process. Ang antioxidant level niyan is napakataas, and also yung enjoyment, of course hindi lamang doon sa benepisyo, yung ma-enjoy mo pa yung pagkakape habang kumakain ng kamoteng kahoy nilagang saking, nabakadang pleasure po yan sa panahon ng tag-ulan, mga ka-wellness.
1: Alam mo, nung unang panahon, ito yung reality. Noong unang panahon, pang kinakain mo nilagang saging na saba, kamote, uh-huh. mahirap ka. Pero pag ngayon, ang kinakain mo kamote, saging na saba, wow, may budget, kasi yun ang mahal eh.
0: Mas, 80 na ang kilo ng kamote, ang bigas 50 lang.
1: Saka yung mayayaman, yung mga talagang they know the secret of aging.
0: Yeah.
1: Yun ang kinakain nila. Yung mga artista, pineplex pa nila. Like si Aljur
0: Abrenica.
1: Kamote. Pineplex niya.
0: Uh-huh.
1: O kaya, iba na ngayon ang situation.
0: Trend,
1: iba na yung trend ngayon. At idagdag ko din yung vitamin C, vitamin E, saka yung vitamin D3. Yan po yung mga pinakang mahalagang nutrients that we need to take every day. Just imagine, vitamin C, although marami niya sa mga pagkain kinakain natin, pero laging kulang yan.
0: Mm-hmm.
1: Yung vitamin E, laging, di ba, napanood natin, pinopromote as one of the best antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: And also yung vitamin D3, which is effective yan para yung calcium and other minerals sa katawan ma-absorb ng sistema and to strengthen the immune system. Kaya nga sa Yes to Health, we focus more on products that is primary necessity sa nutrition. Kaya we have yung tinatawag natin na Ultimate Trio, Santon Plus Gold, which is punong-puno ng mga antioxidants, which is number one. Pangalawa, vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Pangatlo, premium D3.
0: Premium D3.
1: So yung mga yon, isama mo pa kung halimbawa gusto mong hindi tumanda na mabilis yung mata mo, isama mo pa yung
0: Vision X.
1: Yeah, kasi Vision X may vitamin E yun, may beta-carotene, may lutein and zeaxanthin. Kumbaga, makikita mo sa Yes to Health, yung mga product na alam natin na number one na kailangan ng mga tao, doon tayo nagpo-focus. At affordable, sa totoo lang.
2: At bukod doon sa mga nabanggit yung mga partner, isa sa napakahalaga na kinakailangan mapatibay po natin bukod dun sa kalamnan natin.
0: Mm-hmm.
2: Since ang kalamnan natin yun nga ay napakahalaga para sa pag-proteksyon ng atin pong mga internal organs and overall health. The more na mas na-maintain mo yung muscle mass mo, kahit na ikaw ay nagkakaedad na, the more na mas nagiging favorable yun sa inyo pong buong kalusugan.
0: Mm-hmm.
2: Pero isa sa pinakamahalaga din ay yung structure ng natin, yung nag-hold ng structure ng ating pong pangatawan. Kasi maganda nga yung muscle mass mo, mahina naman yung buto mo.
0: Hindi
2: rin po maganda, mga kaibigan. At vice versa yun. Ano? Kinakailangan, matibay din yung buto natin at maganda yung muscle mass.
0: Mm-hmm.
2: At kinakailangan din na meron kang muscle in order para sa protection ng pangangatawan mo. Hindi lang ng mga internal organs, even our bones ay nabibenepisyohan kapag maganda yung muscle mass po natin. No? So yung nabanggit nito kanina, yung

0: vitamin D3. Mm-hmm. Ay nakakatulong yan, mga kababayan, ha, sa pagpapatibay ng atin pong mga buto. Alam mo ba sa mga pag-aaral, nagsasabi na kung gusto mo na mas humaba ang iyong pong buhay, mm-hmm, na na mapanatili mong healthy ito, kinakailangan alagaan mo yung iyong mga buto.
1: Mm-hmm.
0: At ang mga tao na merong matibay na buto, yung kasi 'di ba yung buto natin may ano yan na bone mass kung tawagin,
1: yes,
0: no? Pagka maganda yung bone mass mo, nakita nila na mas mahaba, mas humahaba yung buhay.
1: Yeah.
0: Especially yung ano, yung pinakamahabang buto,
1: femur,
0: sa katawan natin yung femur.
1: Femur.
0: Pag naalagaan niyo po yan, mga ka-wellness, makakagarantiyan ng mas sahaba ang buhay natin.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Eh, nasaan ba yung femur natin? Di ba nandito
1: nasa
0: sa paa?
1: Leg.
0: Oh, nasa paa. Kaya nga, pag lagi nating kinikilos yung ating paa, nabibuild yung muscle doon, nagiging mas matibay yung buto doon, mas ano, mas nakakatulong yun, mm-hmm, sa pagpapahaba ng atin pong buhay. And of course, ang buto natin is dyan yung manufacturing ng ano, ng mga selula.
1: Iba't
0: ibang,
1: yes,
0: klase ng selula sa ating pangangatawan. Kaya yun yung napansin nila na kapag ma-healthy, pag matibay yung buto natin, mas humahaba ang atin pong buhay.
2: Absolutely. Kaya, the secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Eh, sa mga ka-wellness po natin, kung meron kayong mga katanungan, ha? Kung meron kayong mga inquiries about your health, detection na yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-65445. Kung hindi po gayon ka maselan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong talakayan.
1: Yung binabanggit po kanina, balikan ko lang yung utor ka dun eh. Kaya dapat, mahalaga na patibayin natin yung core ng mga muscle natin sa lower part. At hindi mangyayari yan kung hindi ka talaga gumagalaw.
0: Mm-hmm. Tama daw.
1: Yung mga resistance exercises. Yung paglalakad na lang eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya alam mo, dati, hindi mo ma-appreciate yung health benefit ng walking.
0: Okay.
1: Pero kung makikita mo yung mga study ngayon, kaya nga diba, karamihan ng mga nagpo-post ngayon, piniplex nila, naglalakad sila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, iba talaga yung impact noon sa paglalakad. At hindi lang dapat tayo naglalakad. Lakad ka nga ng lakad, wala ka namang isinusustain sa katapan mo.
0: Yun na nga.
1: Pag ano, naglalakad ka, so the body will repair and ang gagawin niya, gagawin niya yung muscle. Eh, yung problema, wala siyang mahugot na materials.
3: Yes, walang-ulang ano, wala.
1: So,
3: materials.
1: Walang protina, walang mga nutrients. So, ang mangyayari, yung muscle mo ma-worn, kaya mananakit lang ng ano yung mga ano. Kaya, kambal yan eh. Aside from doing your regular exercises, you need to sustain the body also with materials for healing.
0: So, yun, napakahalaga niyan. Kaya, Doc, mahalaga yung pagbabalance. Kaya, yan, ha? Papag-aralan pa, tatalakayin natin yan sa mga next na episode po natin. Doc, ito, meron nag-text dito sa atin. Doc, ask ko lang po, ano po ang kulay ng box ng Santon Gold Coffee Mix nyo? At ano po ang kahalagahan ng kamyas? Maraming salamat po. Felisa Cruz ng Tandang Sora.
1: Ayan, ang box ng Santon Plus Coffee Mix.
0: Gold Coffee
1: Santon
0: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Kulay gold.
1: Gold.
0: Yeah.
1: Dilaw.
0: Kulay dilaw.
1: Makikita mo. Parang, yung, ano, parang kahawig siya ng box ng Santon
0: Gold.
1: Santon Gold.
3: Nasa likod ni Doc Archie.
1: Nasa likod. Hindi, ano yan.
3: Nasa
1: gold
3: likod
1: yan
3: mo.
1: Eh.
3: Gold. Ito.
1: Yan yung nasa likod mo.
3: Gold coffee mix.
1: Yan yung tsura. Kung nanonood kayo sa live. Facebook live. Yan.
0: Doc, yung kahalagahan daw ng ano, kamyas, ano ba ang benefits niyan?
1: Naku, daming benefits ng kamyas. Kasi imagine, di ba, ang kamyas, pinangaasim lang natin.
0: Mm-hmm.
1: Pero alam mo ba, may napuntahan ako isang mamahaling restaurant. Hindi naman ako nagbayad, nilibre lang ako. Yung kamyas, hinahighlight nila bilang kanilang drinks. Di ba, ibang hinahighlight nila yung orange juice. Mm-hmm. Pero sa kanila, kamyas. At nakalagay pa yung health benefit. Ang health benefit ng kamyas, una, napakataas ng kanyang antioxidant.
0: Uh-huh.
1: Yung mga powerful antioxidant like vitamin C, nasa kamyas yan.
0: Uh-huh.
1: Okay? Another thing is, ang kamyas is maganda sa digestive system.
0: Uh-huh.
1: Kung hindi ka natutunawan, maganda yan. Maganda rin ang kamyas sa may mga pamamaga sa katawan, mga inflammatory condition. At isa ito sa magandang kainin pwedeng gawing juice, alternative yan dun sa mga calamansi juice, na punong-puno siya ng mga sustansya na kumbaga very unique na kailangan ng katawan natin. Mm-hmm. Saka ang kamyas, hindi siya nagkukos ng acidity ng tiyan. Mm-hmm. Para calamansi din dyan na meron siyang alkaline properties once mm-hmm. ma-ingest na natin. Mm-hmm. Oo. Yun ang kagandahan ng
0: kung marami kayong kamyas
3: yan, maganda yan. Tutubod ng
0: pero ano lang ha, iwasan niyo po mga ka-wellness yung ano, huwag masyado kayo sa mga pickled na kamyas.
1: Yes.
0: So, kasi hindi naman maganda kasi yung, syempre yung process nun, yung pag-preserve, yung alat nun, ay hindi ganun kaganda
1: yung
0: para sa ating
1: talaga.
3: Fresh kamyas.
1: Oh, tsaka alam mo, ang kamyas, unique na puno yan eh. Di ba? Alam ko niyan, pag bumagyo, tapos nayugyug yung kamyas, dumadaming bunga. Oo, yun yung ano. So, gawin nyo lang, simple tip lang, alam mo, 5 piraso ng kamyas sa 2 basong tubig, i-blender nyo together with honey or any natural sweetener. Yun ang ano yun nyo. Try nyo, and take me later.
0: Well, Doc, another inquiry. Tanong ko lang po kung ano ang masama sa may cholesterol at may cancer. Ako po si Maring Hilario ng Pandi, Bulacan. Salamat po.
1: Depende naman kung ang cholesterol na mataas sa atin ay yung bad cholesterol. Hindi rin siya maganda sa ano, hindi rin siya maganda sa may cancer kasi una, ang cancer patient dapat maganda yung circulation. So once mataas yung ating cholesterol level, especially yung ang alam mo ang bad cholesterol makukuha mo lang naman 'yan sa mga animal products. Kasi sa plant-based wala namang source of cholesterol pag plant ano. So yung the body can manufacture our own cholesterol whether we like it or not, gagawa ang katawan ng cholesterol. Kaya lang kaya tumataas sa reading yung ating LDL dahil dinadagdagan natin ng galing sa hayop ng mga pagkain. So pag may cancer ka talaga, hindi maganda na hindi maganda yung daloy ng dugo mo. At alam natin na yung cholesterol na hindi okay sa katawan natin can impede our normal circulation. O kaya hindi siya ano, hindi siya maganda kapag may cancer ka na, mataas pa yung reading ng cholesterol mo. O kaya focus kayo doon sa mga good fats, yung mga healthy fats na lagi nating binabanggit dito.
0: Trans fats iwasan.
3: Trans fats especially yung ano, yung mataas na sugar consumption. Kasi ang pagkain talaga ng cancer, current research is cancer cells feeds on sugar, especially yung mga ano, yung mga ultra processed or mga refined sugars. Kaya iwasan yung pagkain. Also, overconsumption ng rice kasi yung glucose is still a sugar sa ating katawan, especially white rice. And kapag ka may ano, may problema ganyan, let's say yung sabi niya is may cancer, isa na ano, isa na maraming testimony na produkto natin is yung Santon Plus natin. Lalong-lalo na pagsabay ninyo ang Santon Plus at ang Santon Plus Gold natin. Tig isang capsule or eto, kasi kung meron na kayong problema, mas maigi high dose ninyo for 2 to 3 months. High dose ninyo, tagdadalawang kapsula 3 beses sa isang araw. Para ma-reduce yung ano, yung cholesterol, iwas ka talaga meat products, yung sugary drinks, mga kape na ano na 3-in-1 coffee, kahit na kape yung ano, yung kape na stick kasi maglalagay din kayo ng asukal, and also yung ano, yung magpapahina sa ano, sa liver function ninyo yung caffeine, excess caffeine. So yan po ang gagawin ninyo, and of course kumain kayo ng mga pagkain na mataas sa antioxidant. Makukuha natin yan sa plant kingdom, sa plant plant-based na mga pagkain.
1: Mushroom sa mga may cancer, meron siyang anti-cancer property ang mga mushrooms. Na pwede
3: marami pa naman yung mushroom kasi tag-ulan.
1: Maganda ang mushroom, actually it's a healthy food. Hindi nga lang yan ano, hindi nga lang gulay yan. It's a variety of fungus. Pero hindi naman gaya ng fungus ng buni at sa kahadhad. Napaka-nutritious ng ano, actually. Yes. Especially sa mga umiiwas sa karne, isa yan sa the best.
0: Damihan nila yung kain ng mga ano, tinatawag natin na electric foods. Alam yung mga electric foods, malaki ang ano nila eh. Malaki ang ginagampanan nila na role sa pagkontrol ng mga cancer cells. Yung mga rogue cells sa katawan natin. Diba Doc, merong ano yan, merong therapy yan na true foods only. Hinahandle nila yung mga cancer patients.
1: Electric foods originated by Dr. Sebi. Siya yung nagpasikat niya eh. Dr. Sebi is, I think, Nigerian ba siya? Hindi ako nagkakamali. Electric foods, yan yung mga talagang katulad nung sinasabi natin, yung mga mushroom.
0: Gulay.
1: Sa body, mga gulay. Electric foods yan. Na kailangan ng katawan natin. Kaya Ako, sa totoo lang, kung may cancer ka, you need to focus more on plant-based. At least mga 90% of your diet is purely plant-based.
0: As natural as possible.
1: As natural as possible. Ayan, si ano, si Ma'am Luz De Vera. Ayan, sinunod niya yung sinabi mo. Sabi niya pa naman. Si Ma'am, ano pala sabi niya? Ako daw tumingin sa kanya sa machine sa Puerto Princesa. One time, nagpunta ako ng Puerto, nakapagpa-check na siya sa ARDK natin. Salamat ma'am, naalala nyo yan. Ako di ko naalala, pero naalala nyo pa. Ayan.
0: Okay. Ito, may isang katanungan. Saan po ang clinic nyo sa Santiago City? Sa Santiago City po ang yesterday natin matatagpuan sa Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela. Ano lang tayo, malapit lang tayo sa parking lot ng bagong Unisan.
1: Yan si Doc Ned para magbigay sa inyo ng ng mahahalagang advice. Kasi sa naturopathy, sa mga hindi nila alam ang naturopathy, ang naturopathy po ay isang profession regulated by the government here in the Philippines ngayon. Dati sa US lang yan pero meron na dito. So pag pupunta kayo sa Yastel Clinic, ang naturopath natin will ask questions. Tatanungin kung ano yung mga yung dietary habits ninyo, may mga symptoms, etc. They will ask for the medical records if ever meron kayo. So we will devise some plans. Nutritional plan, minsan detoxification, ano yung mga appropriate sa inyo na talagang nakafocus dun sa mismong problema
3: ninyo. Yeah.
1: Meron din tayo mga vitality check-up using sa Batangas, we use Radotech. Meron tayong mga clinics na gumagamit ng live blood analysis. Meron din tayong iba pang mga pamamaraan to determine. Kasi minsan, ang pinagmumulan ng sakit, hindi mo naman makikita basta-basta .
0: Tama daw ko.
1: Kaya inuugat natin yun. Ano yung, kasi ang naturopathy is for preventive. Hindi tayo nakapokus mostly sa mga treatment ng cases, but how to prevent it. At kung may sakit na kayo, paano natin kayo tutulungan na mas mabilis ma-accelerate yung healing?
0: Yun o. Kaya sa mga merong iniinda na karamdaman, kung malapit-lapit lang din naman sa mga wellness center natin, ay magsadya po sa ating mga branches. Ha? At nandiyan naman natin po mga trained consultants, mga CNPs natin na tutulong at gagabay po sa inyong mga ka-wellness.
3: And tomorrow, ha, sa ano ako, nasa Santa Rosa branch.
0: Santa Rosa, yun. So mga gusto mong pakonsulta ng personal kay Doc Ron, diyan sa Santa Rosa Balibago branch natin bukas. Ayan, nandiyan po si Doc Ron, mga kaibigan. Okay? Eto, may nagpahabol ng mensahe sa atin bago tayo magtapos sa ating programa. Doc, ako po si Mario, 70 taong gulang. Suki na po ako ng produkto nyo. Diyan ako sa Quezon Avenue. At magmula nang uminom ako ng Santon Gold Coffee, nakabuti sa akin. Masarap ang tulog ko sa gabi. At coffee lover po ako. At naging normal din po ang cholesterol ko magmula nang uminom ako ng Santon Gold Capsule. Salamat po sa Diyos at sa Yes to Health. Nakikinig po ako ngayon, Doc, sa inyong pong himpilan sa 99.5 sa Mega Manila sa XFM natin. God bless. Okay, God bless din po sa inyo. Maraming salamat, Sir Mario, ha, sa pagtangkilik ng ating pong produkto.
1: At dahil dyan,
0: meron yata regalo.
1: Parigalo natin. Yeah. Ako, pipili ako dito ng parigalo natin. Ayan, sa dito sa nag-comment at nag-share si Ma'am Luz Daco De Vera.
3: De Vera.
1: Kasi parang ito si Ma'am matagal nang gumagamit ng produkto natin. Maraming siyang experience. Salamat Mama sa pag-share ng inyong mga experience. At dyan naman sa'yo.
0: Kailangan pa Dok pumunta ng Puerto. Matagal-tagal na rin, di ba?
1: Oo. Ayan nyo. Magre-request tayo na makapunta kami ng Puerto.
0: Makabisita si Dok. Yeah. Okay, ito sa texter natin. Bigyan natin ng pagkakataon si Sir Mario na mabahagi natin ng Santon Gold Coffee Mix Gift Box. Para malibre na yung kanyang pagkakape. Kasi talagang coffee lover talaga siya. Ngayon pa namang ganito ang pang-klima, panahon napakasarap nga ng magkape talaga.
1: Ang gagawin po ninyo, i-message yung inyong yan, details. Ma'am Luz Daco De Vera, i-message nyo itong page na to, yung Yes to Health Inc. page, ng inyong complete detail, complete name, inyong address, at ang inyong contact number. Kasi papadala ho yan ng ating logistics para mapakinabangan nyo yung aming regalo. Ganon din kay Sir.
0: Sir Mario, i-text nyo po sa atin yung complete info po ninyo. Ha? Para mapadala sa inyo ang ating pong ang inyong pong regalo.
1: Yeah, regalo yan ang mula sa Yes to Health boss, Dr. Milito Uy. Ayan.
0: Yun. Paano mga partner? Naka, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawal po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
3: Ayan po mga ka-wellness. Tandaan po natin ang ating edad. Hindi mapipigilan. Pero yung pagbilis ng ating pagtanda ay kaya po nating pigilan sa pamamagitan ng tamang pagpili ng ating mga pagkain, pagtulog, and also pag-iwas sa mga bisyo. Lalong-lalo na pagkakasabay ninyo palagi ang ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para matulungan pong mapahina ang aging process ng ating katawan. Maraming salamat muli sa pakikinig dito po sa ating programang The Secrets of Health.
1: And of course, sana ho'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan at sana yung mga mamunting kaalaman na to ay may apply natin sa ating pong pamilya, sa ating sarili, para makatulong sa ating pagpapalusog. Maraming salamat po and see you again sa mga susunod natin pag-asahin pawid ng palatuntunang na Secret of Health. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much po, Doc Algie, at maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga infos na inibahagi nyo sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa lahat ng mga umantabay at nakahilubilo dito sa ating pong talakayan. Ganoon din sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Riminito Oy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po lang dalangin ng Panginoon Nawa, ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng ating pong pangangatawanan. Kasi muli, magandang araw. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.

happy Monday, everyone! Oh, wala na ako. Alright, kumusta nga ito ng mga katropa dira, no? Ang mga nagatutok dira isubong sa aton nga programa X-Rated. Kaupurigin nyo nga Uncle Bob! Siyempre, dira lang, no? Sa 103.9 XFM Bacolod! And siyempre, no, may araman kita dira sa nga aton nga YouTube channel, no? Dira sa mga nagatutok naman niya via YouTube, no? May araman kita dira sa live stream, XFM 90.3 Bacolod live stream sa YouTube. Guys, kina ako. And of course, mga katropa, may araman kita giyapon sa aton nga official Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. So diri nyo ni makita nga aton nga mga comment, no, sang aton nga mga katropa. Kag at the same time, mga katropa, meron kita sang aton nga XFM official hotline number 0915-628-7926. Sa mga gusto yung magtawag diri, no, para maistorya ako, diri sa studio, mayra kita sa studio number diri, ha, 0950-522-2818 naman niya. Amo naman niya ang inyo yung number nga pagatawga, no, para at least pwede kita kaistoryahan ay diri or mahatag sa inyong opinion or magpatamyaw, pag-greetings, kaga kung ano man dira. Pwedeng-pwede nyo kitawagan ng 0950-522-2818. And shoutout ko lang din ang akong mga katropa, gali, no? Nga nagatutok sa ilang panimalay, no? Papabata, tigulang, mapalalaki, babae, maingapuan!

0: Grabe ang hangin sa Guao. Gasiraot naman ang mga kapunoan ta, no? So I'm not sure kung may bagyo, giapon nga present diri sa ato, no? Pero I think for sure may aragid sa nga bagyo, no? Kay bati ko sa Manila ulo ginabaha na, no? Amo na nga be safe lagi ta tanan, no? May God bless our country. Pag siyempre ongoing magyapon na ang impeachment trial. Tutok lang kamo giapon, ha? May mga ano, no? Ah, tapos na. Oh. I mean, tutok lang sila giapon, no? Kay dumalawig-lawig ni. Labot niya yan October, engineer. Labot niya yan October, no? Ay, hindi, no? Ang impeachment trial, malabot ayan September, October, no? Ay, hindi na, no? Pero tutok lang kamo giapon diri, ha? Kung gusto niyo updated kamo, may aray ta diri, no? Always ginagagwa, no? Before sa aton nga show or a program, diri sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page para updated ta kita tanan. And gina shout out ko dira galino ang aton nga Sexy D, no? Bao nagaraket sa subong dira, no? Maayo nga pagraket na Sexy D. Katropang Sexy D. Purple Hearts ba? Alright, and mga katropa, gina shout out ko man ako nga bata bao nga gasot sa auto sa guwao nga TikTok man. TikTok is life gidya, no? Tag later on, ako daragay sa La Carlota, no? Isa na naman ka-birthday gig ang aton tukaran daw. Kaupod na nga ako nga banda nga Six Strings Touch Band. No, kaupod si Mark, no? Thank you so much, Boss Jesse, for having us sa La Carlota later on. And, speaking of bagyo, no? Subong nga panahon nga daw, maulan, mainit, no? Uso naman ng trangkaso, sipon, ubo. Amo na gani nga dapat ano gikita, protektado mga katropa, no? Amo na nga gina-endure. So tagit sa inyo ang aton nga ultimate trio. Ano ba lang aton nga ultimate trio mga katropa? Isa ini ka mga suplemento na kinanlan sa aton kalawasan. Kung makita nyo sa inyong screen, ara dirang tatlo sa aton nga paborito imnon every single day para matagaan sang maayong panlawason ang aton nga body. Baga nila, let's be healthy, no? Kahimo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati nga health is wealth, kaya mag Yes to Health. Siyempre, sa Ultimate Trio na itong mga katropa, nagapanguna din ang itong Sunson Plus Gold. Ano ba lang itong Sunson Plus Gold? Ini ang suplemento nga may aras ng mangosteen. Mangosteen nga source ang itong antioxidant sa itong kalawasan. Pag madamo kita sa antioxidant nga mga pagkaon nga gina-take in sa itong lawas, mas maayogid kay amuni ang gakas, ang gakakakas sa, I mean, gapakakas, pinitla ka naman, nagapakakas sa mga balatian, no? Sa mga toxic sa aton kalawasan. Kay kung taas ang toxicity level mo, do dra nagasulod ang tarang yung mga balatian. So mas ginpadamo ang mangosteen, no? Diri sa nga kapsula, no? 350 milligram gudyang gibutang diri. Tapos may ampalaya pa. Ang ampalaya nga nagapa-lower down sa kolesterol kag nagabulig regulate sang blood sugar naton bangod biskan up ginatawag nga mapait lang ini pero kabalugi kita nga may maayo nga epekto sa aton kalawasan. Malunggay aton ini dugang, no, sa aton nga Sunson Plus Gold. Kabalo naman kita kung gaano gid ka nutritious ang ini nga malunggay nga dahon, no, or tanom. Ining malunggay ni gatag ini vitamins kag minerals sa aton lawas, no, para at least mas kumbaga mas healthy kita, no, every single day. Dindugang pag inaton diri garlic. Ang garlic naman niya responsible naman ini sa pag tunaw sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan, no? Labi na gid kong may ara ka sa mga sis nga gatubo-tubo dira, subong pa lang tap na unta na. Hindi ta na pagpaabuton nga maglala pa ini. Kag may ara kita ginatawag nga ining garlic is anti-cancer, no? Nagapakakas ini sa mga cancer sa aton kalawasan, no? At the same time bisyento ka lang to lang ni Kanto ka lang, to lang di, okay lang gini si Emno niya kay siyempre healthy gini sa atong lawas. Idugang tapagida ang spirulina. Spirulina is a source of protein sa aton kalawasan. So imagine, sa Santon Plus Gold pa lang alone ha, madamo ka nang makuha ng mga vitamins and minerals kag mga binipisyo sa imong lawas. Kaso lang, ultimate trio, tatlo pa. I mean, duwa pa, no? Tatlo ni sila. So, idugang tangaton nga premium D3, ang ikaduwa tanga suplemento, no? Ini naman niya ang premium D3, mga katropa, isa naman iniya ka suplemento nga nagabulig sa aton kakas ang mga virus kag bakterya. Amo naman niya panglimpyo sang lawas naman niya opisyo ya, no? Kakso niya ni mga nagahatag sa aton na kosang mga sakit, no? Labi na gid ang mga virus kag bakterya. Pero ang iya pagin main function ni since vitamin D3 ni, this is considered our sunshine vitamins, mga katropa, no, ang premium D3 kay may ara ini sang vitamin D3, may ara sang virgin coconut oil kag may ara ini sang malunggay oil. Syempre last but not the least, ang aton nga Santon Vitamin C. Ini naman ang Santon Vitamin C ta para naman ni sa aton naman niya nga mapagsik nga panlawason, no. Inabalang do wala ka ginaluya. Very snappy ka pala. Snappy ka pa sa mga army. Ining Santon Vitamin C ta rin naman niya ang iya naman nga trabaho is to boost our immune system. Kung mabakod ng immune system sa isang katawo, malayo ina nga matakdan sang masakit, mapag-on ang immune system, hindi luya, kag hindi kadali matakdan sa mga kung ano-ano nga mga balatia, no? Kaya tikargado ka sang protection nga ginahatag sang vitamin C. So ini nga itong ultimate trio, mga katropa, mabakal nyo ginis sa mga butika malapit sa inyo, no? Or pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Pero kung tamaran kayo, ha? Yahoo! Itugod ka ulan. Di ka kapaduring. Or dira na lang sa Shopee kag sa Lazada. Pangita ko nyo lang ang aton nga shop nga Y2H 2011, para ma secure nga legit ang ilabaklan nyo. Kag sa mga nagkasaulog dira sang ila nga mga birthday, happy happy birthday sa inyong tanan. Thank you. At the same time, gina shout out ko lang dira, no, ako mga tropa, no, ang ako nga mga bro sa Lost Boys. Especially kay Bro Marlon, Bro Julian, Tol Marby, Bro Bert, Bro, iba hindi ko pakilala, no? Bro Sir Paul, no? Sino pa? Damo pa dira eh. No? Bro John Ray, na ang tag-iyas ang ukay-ukay diri sa aton nga lugar lang malapit dira sa may Tangob na da or punta Taytay, no? Bo, nangumpra gito akong bata kasi no rin. Araman din na si Sergeant H2, no? Si Sir H2, amo nang tawag naman siya mo, Sir H2. Si Sweet Corn, ha? Nakagsataran niya mga Team Kawasaki, dira ang mga katropa. Ride safe, kid, no? Share ko lang po ka namin. Nagsaka kami ni DJ Noreen sa DSB, no? Kamuludlog itong mata naman sa mga happenings. Kikadamo, gid motor ako Sunday. Kasi kamalang nabura, wakalamlang ka nagsaka ka mga alas 9, pasado nung mga alas 10 na. Pero damo, pag-ijapo niya ka motor. Amo lang naman, balko, ride safe, kid, no? Especially kay bro Gab, no? Brother, get well soon, ha? Okay man siya. Si Ray pa sa gani. And ano lang nga ito nga ubrawon subong, no? Well, simple lang, no? magbasa kita karon sa nga gipadala sa aton nga sulat sa aton mga katropa kaga aton ini lantawon no ay basahon kaga lantawon ta ko ano ang makuha ta nga learning no sa sulat nga ginpadala sa aton. At the same time, pwede ka mo katawag ha, mga katropa. Pwede ka mo katawag para at least matagman ninyo mga sentimento, no? Kung ano ninyo mga opinion regarding the topic or the asang sulat, no? Kaga gina-shout out ko man dira gali, no? Bawa na ka, tukutubo ka namin, gitsang ako ng mga nails, subong kahipid, gitsa, ka-clean, no? Thank you so much, gali, Miss Looney of Dolce, no? Beauty Lounge dira sa 888. Kung gusto niyo magpa-nail art da, siya na may pinakadako. Wala na iba, no? Food court ni, sang 888. Diri ni siya parte, no? Raalangin natin sila gahilira, lapit sa may silpunan da. Diri lagi na pinakadako, nga pinakalapad nga beauty lounge ila na, no? Ni Miss Looney. Aton Mars da. Mars! Kamusta ka na, Mars? Buka namin sa content pag-apon. Wala ko pa ma-post, no? Aragi dira, ang ano nila, ang ilang beauty lounge, no? Pwede ka da ka pa-lashes, pwede ka da ka, ano, kapagunting, kapariband, Brazilian wax, nail art, foot spa, no? Tanan nga klase sa pa-relax kaga pa-beauty, ah, no? Kumbaga, deserve naman na maglimpyo ato ng mga kamot, mga kuko, no? Hindi ka pa mapalimpyo, dito na lang sa specialista, yun ang mga expert ka dyan. Bugin ako, kodo nila ako nga TL, no? O ginuha ang mga, ano, ang, tawag ni ganit, mga Parmesan cheese. Kasi may bago siya galing open, ha? Ang branch, ha? Diri sa may Vista Alegre, malapit, ha? Pwede nyo kikantuan sa Petron nila, no? Sa magpasulod ka sa Vista Alegre. Unhan lang sa Petron, no? Sa babaw na yon ara dira ang Nalea by Dolce Beauty Lounge. Kompleto man na da, no? Pwede ka takapamassage, pwede ka takapaspa, palashes, no? Tanan-tanan dira, kaduin nyo lang dira ang mga branch ang mga beauty lounge ni Miss Looney. Thank you so much, Miss Looney, no? You're so, thank you for all your kindness. The best kina siya. And kung gusto nyo yung mag-kape-kape, no? Upo din yung pamilya, upo din yung tropa, loved ones, or kisa gusto mong mag-isahon ka lang, no? Pwede ka ginto kakape. Sa diri sa may Granada, may bagong open dira, no? Ang ginatawag nila nga kapihan sa pahuan, no? Or sa manggahan, paho. Yung damo to, paho nga puno. At ito ilang mga kubo-kubo. Kanami, gid. The best. The best among the rest. Tahom-tahom sang lugar, no? Namit-namit sa mga native nila mga pagkaon. Kag very fresh from the farm, ha? Halin pagi dyan sa farm. Ang ilang mga okra, ilang mga talong, talbos ng kamote, kag miara sila sa ginatawag nga danggit, no, miara sila sa mixed veggies nila, pero ang mixed veggies nila, yung wala yung gisa ha, kundi steam tanan, ay kanamit, namit, gadyabala. Ang ilagid nga paborito, kung isa tanan, aside sa mixed veggies, da, no, dira sa kapihan sa pahuan, dira sa Granada, ang ilang nga native nga manok. Kanamit namit. Tol, makakasgid mga bakidkid sa lawas. Oh, exactly, no? Shout out na galing kay Tol Marby, dira, no? Shout out na sa imo. Bari naman niya, simple lang yung ako niya nga utol sa Lost Boys, ano? Ang amo na nag-iisa na mong nga Reyna, ba? Reyna. No, shoutout na galing ito kasi lay na yun, ara na yun, yung mga shop niya sa, or yung mga shoutout sa mga tenants mo, ah. Dira sa silay, ah. Oo, di ba? Shoutout na. Saan ka naman ma-ride? Nani maka-rides naman ta sa Sunday, no? Kaya kina-miss ka na namun. Everyday ka namun na-miss. Charot! Ang bala mga tropa nga mag-comment din sila sa akon, ha? Ang bala. O, oh, ariman din rin, no? Ganyan na pa shoutout mo. Nag-shoutout mo din si katropang Jelwin. Good PM, sexy D, kag Uncle Bob. Ninoy Aquino Day naman sa Biyernes. Pwede maka-request sang kanta nga, kasang kanta ni Gerald Juling. Ang title, ano na, Juling na ako. Ang title is Love Is In Your Eyes. Ato na bang itao na? Love Is In Your Eyes ni ano na, Gerald Juling. Pangitaon ta na, kubala. Tanda ni ato ng mga engineer. Love Is In Your Eyes. Tikon love hug bis inyo eyes yan, ano na yan, ginjumbag kayo, no? Ari man din, no, si once again, ka-shoutout na kay Tol Marby Rodriguez. Alright, and of course, may araman kita din katropa nga si Alberto Norbing Loreno. Good afternoon, katropa. Watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Thank you! Oh, ariman, may nagpapas, oh. Ardiri si katropang Dave Justin Gasataya Ramos. Boss, maayong nga po, pa-shoutout bi sa DPWH Second Binalbagan. Shoutout sa inyo na tanan. At the same time, ariman, si Rihanna. Ardiri si Rihanna. Katropang Rihanna, ano ni? Diestro, maayong hapon ang Uncle Bob, watching live from Kandla Kunalom chapter Himamaylan area. Shoutout na lang sa Mambato chapter na mga mega ako, no, si Lynn Antonio Talde, si Jessica Gonzalez, si Jenny Lee Lanario Gazon, kag si Robby Lynn Kaliao. Shoutout sa inyong tanan nila sa Himamaylan. Grabe na puto to gali. Siyempre kay Facebook mo, diba? Amo na gani. Biskan sa Pluto, labot ay basta nagatutok na kamugi hapon sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Labot ay biskan sa Mars. Promise. Tagaraman din ano si Jessica Gonzalez. Maayong hapon, Uncle Bob. Maayong hapon mo sa imo. Tagaraman din ano si Elvira Gilogo, aton katropa sa Kabangkalan. Good afternoon, Uncle Bob. Happy birthday lang, no, sa apo ko, si Ira Nicolette Biswena, thank you so much. Oh, happy, happy birthday, Aira, ha? May you have more birthdays to come. Thank you! And ariman din rin, no, si Mom Shi Lori from Manila. Hello, Idol. Good PM. Kamusta na po? Solo ka ngayon? Yes. Solo-solo ako ngayon kasi solo-solo din si Sexy D sa kanyang racket. Para kita nyo man ang isa, para may income, man. Ari din, no, shoutout kay Alberto, duwat, no, kay katropang Alberto Loreno, no, happy listening lang da, no, kay Dario Tapol Loreno, kay Isagani Mitano, kay Ronnie Mitano, kay Mitoil Liamas, Gayong Liamas, Jesse Hagulino kag sa tanan nga mga pamuluyo sang Hope GK Kabatangan Talisay City. Thank you. Ari man rin, no, nag-ambala man si katropang Jessica Gonzalez. Same Uncle Bob sa amiga ko nga si Reina Diestro kag kay Lynn Antonio Talde. Ari Mandrea, hindi magpaperde, hindi magpahulihe. Ang manager ta sa Good Motor Trading, kundiin ginabakal ang tanan yung mga big bike sa Kawasaki kag kung ano-ano pa nila. Shoutout na gali kay Mr. Manager, no? Si Lil Bidonia. Thank you. Bossing manager. Shout out lang sa tanan mga crew dira no. Agang labi na gid sa imong mga mechanic da no kag mga staff no. Shout out lang gid da. Shout out da kay mechanic Barry. Ari pagi dambal niya katropang diva boss pa shout out big last lang ha ha ha. Shout out lang galing no kay JR Ginelia from Himamaylanon. Alright, shout out. Eh, ubos nang pa shout out, kay masugod ta. Alright, anyway, shout out gid sa tanan. Ha. Shout out gid sa tanan. Ang mga katropa natin gigapamati subong no. Okay, bala mo mga katropa, bation kita sa YouTube channel naton nga XFM 90.3 Bacolod live stream. Pwede ka makalantaw diri sa via Facebook no, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede man mamati ka sa radyo no, sa inyong mga radyo dira mapasalakyan man, mapabalay no. Pwedeng-pwede gid kamo da ka pa shout out no. At the same time, 144,000 followers na kita. Congratulations! Thank you! Oh, bali, katropan Jessica Gonzalez. Shout out ko na kay Ma'am Mizpa Moreno Montano, Villanueva. Ariman si Maricel Largo, Diana Bacani, Pastor Winston Villanueva. Kagsa kay Nanay Ophelia Habonete, Limbaga, kagay Rene Habonete. Maayong hapon sa inyo. Happy listening lang sa kanan. Abali laga pa matigi kami di bala. Kabalokong laga pa mati kamo.
1: Wapa. Bow. Perfect.
0: Siyempre ka pa mati kamo kay ginashout. Outa ka mo mo. Ay, hindi man magpuli ang aton katropa nga si Bunga Spotted, no? Ari siya, good afternoon, Uncle Bob. Pa-shout out watching live from Sitio, Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Thank you! Maabot kayo sa punto ang makabalik ko sa inyo, no? Bala mo, ang shout out ko sa bata, ano nga si Chef Vincent Miles no, ara sa subong sa San Carlos. So pud yang ako ng mga nga motor nga si RT. Nag-message sa diri no, ha, enjoy gid sa kag be safe lang da anak ha. Love love papa. Balag do papa. Ba to ba ginchik inyo gito sa hotel si RT. Bo, very good. Amo na namon kalabya nga mo nga motor si RT. Masyado ka Marte. Bari man oh, katropang Cheryl Charisma. Shoutout na kay Jessica Mary Lou, no? Kay Glenda Moms. Barangay 1 chapter naman na sila, no? Maing hapon sa inyong tanan dira. Thank you, gida katropang Cheryl. Ariyo, pang, wala kita da? Wala eh! Mata ko lang kape. Santon Plus Coffee Mix. Kabahad ko kasi yung mga pitadungan. Makontenta ya, makontenta nga ka padungan ta pangape. No? Kaysa naman madungan ta inom, I don't drink no more way.
1: Sugit na kabla ka mama.
0: Sugit na! Ada na done, like and share na Uncle Bob. Thank you so much. Katropan Jessica. Thank you. Dubuso yung oras sa pa-shout out tao. Nagaburuan din ba ako sa alaga shout out. Okay man para hindi mapanos ang laway no, hindi magbaho. All right, alas 2:39 na sa ngapon, gigampetsa subong no. Agosto 17, 2026. Alright, thank you so much, katropang bonga, spotted, ambalya, dan, like, share, nako pang, tita mo kita bunga sa inyo, kay bunga ngalan mo. Ano mga tanong nyo daman, bunga spotted, nga daw ang ngalan mo kaya bunga spotted, so may naspatan ka nga bunga, ikaw uro ka pang target sa mga bunga, sin dyan Mingo, dahil mo nang kakadulay. Ha? Pang! Birthday ko bala sa August 26th. Happy birthday! Yahoo! Ako gani birthday ko sa 30. Wala ko cake. Si Sixi pa nagbakal. O, di ba? Ang importante sa mga birthday, ta, kabalo ka mo mga katropa, importante buhi. Mugi nang inyo pasalamatan gid always, no, not the gift, not hindi ang mga bagay nga ma-receive ta sa birthday ta, ang aton nga ba kabuhi pa lang alone dako na nang pasalamatan kay hindi ang iba nya wala hindi na halos makaselebrar sa ila birthday, no, kay end na sa ila career. Diba? Abo na nga dapat every time nga mag-celebrate sa birthday mo, pasalamat ka gid sa Ginoo, no, nga buhi kita. Wala dyan manggo nga, ah. Wala dyan manggo. Abi, kagin spot mo na goro. Ginubos mo na goro. Ano ay? Ano na, harvest? Ginarvest mo na goro, kagin baligya. Hey! Badakpad ka na gani karon. Alright, no, alas 2:41 na, mamati kita na isang malipot nga painom doon kag musika, no? Ang imo to nga requesto nga, no, tong requesto to, nalipot ko, be, pakitaon ta. Ang Love Is In Your Eyes by Gerald Juling. Doon na Juling man ako sa pagkita. Ito pa to, karonda na, ha? Okay, Jelwin, thank you so much. Magabalik ang inyo nga X-rated nga programa. Kaupon ang inyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal sa Facebook and TikTok. Pakitaan nyo lang ako nga lang dira. Siyempre, diri lang sa paborito nyo nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-rated.

0: FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen, yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permiha ginatuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
1: Southern Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon.
3: Oh.
2: Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon.
1: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipensar o nangyong mo sa nga memorya.
3: Permi ka lang nag, ano?
2: Nag-lag?
3: Loading?
1: Sanzone Gold. Coffee Mix.
2: And then, aray, Sir Josel, lang kung kaysa, manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
3: Oo.
2: Kapiyan pa kung kulang nga tulog. Kay irritable, Sir Josel.
3: Oh.
2: Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms sa ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why? Kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan, ha? Masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan yung mapabayaan, posibleng magkadto sa malala nga balatian.
1: Southern Plus Gold.
2: Daytime, sleepiness, and mood instability. Pila lamang ini isang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho na ton ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
1: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes to Health!
5: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secrets of Health.
2: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape. Kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kundi patong bawal dito kagid na namitan mag gitilaw.
1: The Secrets of Health.
2: Tika'y hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliun mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
3: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So, masuggest na ton sini sa ila Dr. Erwin na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
6: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Sanzone Gold,
6: yes.
2: May ara sa mangustin.
6: Mm-hmm.
2: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
6: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sanzone Gold Coffee Mix. Ang Sanzone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sanzone Gold, ara na sa ngaton nga Sanzone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secret of Health.
2: Mas labing ang ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
6: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes! Yes to Health!
6: ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
7: The Secrets of Health.

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: ng all-in-one sa presyong magkaan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
13: X Rated on X FM.

0: And we're back! Alas 12:58 na sa nga pon, mga katropa, kagining oras, giratulong sa inyo sa nga itong kapaborito nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Hindi nga itong Turbo Dietary Food Supplement for Men, mga katropa. Para sa aton nga mga kalalakihan, no? Inimo-ini sa makakaglabo, huwas ka nga mga natural nga herbs nga nagapainhance sa mga libido sa aton kalawasan. Kung ikaw gusto mag-moment sa imo nga wifey, amo niya dapat mga tumaron 30 minutes before sa inyong romance para sigurado nga malabot kagid sa 12 rounds.
1: Bow, perfect!
0: Diba? Kung gusto mo mag-init ang imo nga kalawasan nga grabe gid ang gana sa kama, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men na kamo kay for sure ganado gid ang serbisyo. Ang muna ginaan balila sa Turbo wagas ang lakas. And mga katropa, syempre ini nga itong Turbo BFAD approved kag halal certified. Actually, tanan natin nga mga produkto ngayon mo sa Yes to Health Incorporated. BFAD approved kag halal, halal certified. Amo na pwede-pwede gidiim nun sa ato ng mga kauturan nga Muslim. And balik na diri sa ato ng mga katropa, no? Nga nagkapa-shoutout. Ariman diri si katropang Mayna. Si Liadora Dumipig, no? Maayong hapon, Uncle Bob from Moms Punta Taytay. Niara kami dagin batsuyan ni Bro Marlo, no? Kagapon sa kag ni DJ Norino, pod ko bata ko. Namit-namit sa gila batsuy da dira sa may Punta Taytay sa kilid lang nasang Jollibee, ayun bala. Kanami sa ilang batsoy, no? Suabe ang sabor, kag pati ang puto, no? Kanami, gid. Nalipat lang ko sa ngalan, pero authentic, gid, ha? Biska pag sulod mo palang, ang ila palang set up, very authentic, kanamit. Actually, gina-vlog na nasa ni Destination, no? Kanami, gid, sa ilang batsoy. Try nyo na bala sa may punta, taytay. Mangkot ka mo sa mga tricycad or e-bike, na bala ng mga ano, sa Bangga, na bala sa Jollibee. Pasulod kaya taon-taon sa ilang abatsoy. Sarap! Siyempre, pag ato tinayang call ba, pa-picture man sila. Wala makita sila artista, wala nga pinaka-kontrabida sa una sa mga pelikula. Isa naman ko, tiyakin direct, bakit lahat ng role ko is masama sa pelikula? Sabi, bakit? Bagay ba sa itsura mo mabait? Sabi ko, okay, back to pagiging kontrabida. Alright, no, at the same time, naman nakasakit. And syempre, no, ano ba lang ato nga pagka-brown subong? Syempre, mabasa kita, no, sang sulat. Kag again guys, ha, para din lang ang ato nga number nga pwede nyo tawagan, ha, or pwede nyo man ibutang din inyong mga cellphone number. Kaya ako mismo matawag sa inyo, ha, para ma-istorya at mo diri on air kag ma-try ko man kuha ang inyong mga opinion sa aton nga basahon nga sulat, no? Ini nga aton nga sulat, no? May kaangot ini sa may pagkadugong birdie or birde. Dulain ng color, ha? Aton ini basahon, no? Ari, itaguon ta lang siya sa pangalang Bruno Mars. Abo Bruno Mars. Bruno Mars, gid ko nung angalan. Sige, ato ni niya basahon dalang ito, ha. Dear Uncle Bob, tawag lang ako galing sa angalan nga Bruno Mars. Abo. Mayo, Bruno Mars. Uncle Bob, isa ako ka-police. I mean, isa ka pulis ang ako nga lolo, Uncle Bob. Kag may mataas nga ranggo. Dugay na siya sa serbisyo, kag pangarap niya nga may masunod sa iya nga bilang pagkapulis. Tungod kay wala ko sang utod nga lalaki, kag puro babae, ako ang nakita niya nga future policeman sa amon pamilya. So sa walo ka magulutod nga puro babae, ako lang gid ang lalaki. Amo na nga ako gid ang paborito sang akon nga lolo nga pulis. Sa balay, ang always siya ginadala sa akon, kung hindi pusil, mga salakyan ng mga tangke, mga hampangan ng mga soldiers, kag kung ano man dira, no, nga parte sa pagiging army kag police. Isa ginatudoan niya ako maging snappy. May best man nga ginapaupod niya ako kung mag-firing, kag kung diin man dira, no, nga may mga event sila sa ilang opisina. So tungod kay nagdako ako sa amunang sistema, Uncle Bob, pakta kon ano ang akon nga ging graduitan. Nakatapos ako sang kurso nga criminology, Uncle Bob. Kag sa tungod sa akon kapisan mag-eskwela, kay gusto gid gani sang akon nga lolo nga makapasar ako. Napasaran ko ang amon nga licensure exam. In other words, police na ako, Uncle Bob. Pero sa adlo-adlo nga pangabuhi ko, Uncle Bob, hindi gid nila mabalaan nga napilitan lang ako maging police tungod sa akong nga lolo. Pilit ko nila ginapa-apply, no? Ginapa-apply na sa pagiging police para ma-assign na kung diin man dira. Kaya nga, ila ko nung ginarason, habang ara pa si lolo mo sa pwesto, kag may backer ka, grab the chance nga mag-apply na. Nakabot sa punto nga nag-retired na akong lolo, Uncle Bob, kag wala gid ako gihapon nabutang sa serbisyo. Nag-worry gid ang akong lolo kag akong pamilya nga abala. Nalabot pa sa punto nga nag-retire na akong lolo, wala pa kay kuya naging isa ka policeman. Hambali na ka namin sa imong kurso, kag nakapasar ka naman, nga abi hindi mo pa pagtindugan. Nga abi hindi mo na lang pagpadayunon. Nga hindi ka magserbisyo, kumbaga. Pero ang problema, Uncle Bob, wala gid sila kabalo sang matutuod ko nga kulor. Ang kulor nga ang dugo ni Darna. Hindi ko mahambal sa ila. Nga hindi ko galiya. Gusto mag-servisyo kay tungod. Nahadlok ako sa mga lupok. Siyempre, wala ko nigin pa. Obvious sa ila, Uncle Bob. Hindi ko man mahambal ang matutuod ko nga kulor. Kay for sure, latigo gid ang maakom go. Wala sila kabalo nga despite sa mga pusil, bola, tarak-tarak, mga soldier nga mga ampanganan, corona yung akong gusto. Oo, corona, Uncle Bob. Gusto ko yung maging reyna. Reyna ng kalawakan. Yahoo! subong. Ginapasiktog ako sa lolo ko, Uncle Bob. Kung ano gilbala ang gusto ko sa akon nga kabuhi. Ay, hindi ko na nga may kurso na ko, nakatapos na ko, kag may lisensya naman ako nga abala. Ano gid ang rason nga hindi ko gid makuha nga mag-apply or mag-service. Nag-excite, nagka-excite na gid ako nga lolo, kag naghambal nga gusto ko gid ipamana sa imo ang akon nga pusil. Pero galing malayo ini sa gusto ko yan, no? Uncle Bob. Eh, gusto ko yan. Corona. Ang ibutang sa akon nga ulo. Corona sang reyna sang rampa. Subong, amo na ginsulat ko ni Uncle Bob kay nag... I'm so confused. Na-confused na ako kung iambal ko pa bala ni sa akon ng mga ginikanan? Iambal ko bala ini sa akon nga lolo? Pinalangga ko nga lolo nga nag-aasa. Nga akong ako na lang gid na nabili nga lalaki sa pamilya. Daw ako pagid ang marina.

0: Siguro, no?
1: Si Bruno Mars ang nagkanta sa Grenade. Can I catch a grenade for you? Grenade na gani na, ha?
2: Boom!
1: Alright, alam mo na rin o. Shoutout to the Rizika tropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Kamusta? Kapamati lang di kami sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet lang sa family Martisano. Salamat, Ged. Alam mo na rin si John Ski Vlog. Pang, pwede mo ko tawagan. Ari ako number 09-918-384-133. O, sige, tawagan ta na karon, ha? Tawagan ta na karon. No, mamati kita na isang ma-short break lang kita na eh, kagadali ha. Kaya sa aton pagbalik, magatawag ko sa aton ng mga katropa. Kag the same time, after naton makuha, unahon ta na yung ilang na opinion with regards to this matter, no? Sulat, no? Aton na ni Kwaon, tapos last is, ako na ma-advise siyempre, para at least ma-advisean taman si Bruno Mars, no? Gonna catch a grenade for you. Siyempre, dire lang sa inyong nga programa tuwing hapon, Monday to Friday, 2 to 4 p.m. Kaupod si Uncle Babel the Sexy D sa X-Rated, dire lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
3: X-Rated. X-Rated.

0: Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM.
3: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
4: X-rated on XFM.

0: And we're back! Alas 3:23 na sang hapon, mga katropa, kung ining oras ginadulong sa inyo sa ngatong kapaborito nga Santon Plus Coffee Mix. Kung kamo bala mahilig magkape pero galing kay indi na pwede sa mga sobra ka caffeine, no? Kag daw ginapalpitit na kamo. Or in other words, nga may mga high blood kamo, no? Or gina-acid kamo. Isa lang gid nga kape ang dapat iimnon nyo. Ang ato nga Santon Plus Coffee Mix. Kaya ako nga high blood, nga dasig magpalpitit, nga acidic, amuni ang ginakape ko. Bangod non-caffeinated ini, mga katropa. In other words, wala sang caffeine. Nagkape ka na, healthy ka pa. Bangod may ara inisang antioxidant. May ara inisang ginatawag naton nga mangustin nga prutas, no? Antioxidant ina. Tapos may moringa siya nga makabuligid sa aton nga lawas maging healthy kag may soya powder. Isa sa mga gusto ko pag ini sa aton nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kay nagabulig ini sa mga kababaihan naton nga may hormonal imbalance. So if I were you, amuning kape nga dapat mo gid imnon para at least nagkape ka na, healthy ka pa. Kag sa mga gusto na magpa-shoutout, once again, ha, guys, ha, ari diri nga aton nga XFM, Bacolod News and Public Service Authority page, pwedeng-pwede nyo gid i-comment dere ang inyong mga patamyaw. Kag, syempre, kina-shoutout ko na diri, no, ang akon nga mga kautura, no, ang mga ka-bro ko din, no, shoutout na kay Julian, nga rasubong si LTO. Oh, brother, kamusta da? Na ari diri ngatong mga The Lost Boys nga mga katropa, no, ara diri si bro Limar, si bro JR, bro Bert, ara diri sila manager Lil, no, sila Tol Marby, si Tol si Sir Paul Mauricio, no, ara man diri ang aton nga mga katropa, si Sir Ronnie Rida Noel, Joves, no, Bert, si John, Cesar, si Bagwis, Job, Sir Job, kaga syempre si Sweet Corn, and si Sir si Bro Combat Venture, Sir Marlon, may ngapon na sa inyong taran. Kung gusto nyo kami masabay, no, shoutout man dagali sa 202 Cafe sa DSB. Te, sana nyo ko brand ba ngalan sa baso man? Alright, aray ka ro si John Ski, no? Nagaulat lang siya kuno sang tawag do ka namin isang yung mga background, John Ski. Oh, ano na, dinari ka sa Boracay? Sige na, ako na tawag ka na yung mga number. Sige na, kao bahala. 0991-838-4133. Okay. Andaman mo na niyo pag shabton, ha? Ay. Si Palay. Si Palay na ako, no? Okay, okay. Ikaw, lahat ka pero kayo kasabat! Hello, good afternoon.
1: Hello pa, mayong hapon pa.
0: Alright, mayong hapon man. And kamusta nga aton nga si Palay? Dumayo aton nga picture haw.
1: Ako na, si Palay na siya. Proper.
0: Ah, okay. Si Palay proper. Alright. So, basi may gusto ka na i-shout out before we start?
1: Osh, mayong hapon na sa imo pang oh, sa kay Sikti Didra, sa tanan nga nagapabati sa ano, sa XFM. nag-shout out sa mga tropa ko man.
0: Alright. Ano niya nga daw nga dumiyara yung nga daw may mga naghahambal sa likod. Ano naman?
1: Agabalig isda.
0: Ano na? Agabalig isda.
1: Okay. Agabalig isda pang.
0: Okay. O, aliman din no, si Mariani Carpio. Sige, tawagan ka karon Mariani. Unahon ko lang ni si John Ski. Alright. So, John Ski, Baysay mo nga nabatian no nga story nga gipadala sa aton ni Bruno Mars. Kung na catch mo to gina, just to give you a recap, 'di ba nga lolo niya police, no? Dugay na sa serbisyo hasta nag-retire na lang. Siya kay graduate man siya sang police, kaga nakapasara siya sa iyang licensure exam. So in other words, ma-duty na lang, ma-apply na lang siya sa kundi inda nga presentor, ma-apply na lang siya para maka-service na sa kaling hindi sa kidugong birdie sa gani. Darna! Muna yung gusto yate, ano man yung mga mahambal dira?
1: Para sa akon, nguro pang ma-apply na lang siya sa, ano, sa mga salon na blang.
0: Salon? Graduate siya sa pagka-pulis sa salon at sa bagay. Imo man na, sakto man na.
1: Kaya yung managusto, makuhan siya, makaon na siguro ba ito eh.
0: Madar, nagin siya.
1: Oo, madar. Nagin siguro ba si mas ang 54 floor kasi yung paton niya.
0: Ah, okay. Di,
1: para sa akong pang, mula na pa nga, nang apply sa iban nga, kung anong gusto niya dira siya ng ano, na future, wala man, wala naman sa may mahimo siya kung naman niya gusto.
0: Okay. So, tsakto man, may punto ka man, no? Ay, na lang, kung saan sa masaya, no? Suportahan kita, di ba?
1: Suportahan kita.
0: Di ba? Alright,
1: ako ganito, gusto ko matali, magamuna mo.
0: Magdar na?
1: Oo, hindi. Para mga tao matuburo. Ano nang matubatiling?
0: Oh, okay. Hindi lang ako tapag ito. Joke lang.
1: Joke lang.
0: Alright. And siyempre, no, thank you so much sa imong gina advice, no, kaga gin-share. Ano man dira ang pinaka makusog nga radio frequency nga ginapamatian nyo dira sa inyo sa kabangkalan?
1: 106.1 XFM kabangkalan.
0: Alright. Thank you, Kipang. Alright, salamat. John Ski Vlog from kabangkalan. Thank you.
1: Support.
0: Alright, napindot ko pa. Sorry. Alright. Nagambal pa si Sir Ija Saria. Katropan John Ski, no? Napindot ko dahil. Kaya abi ko mababay na may padugang pasakritan eh. Alright, tari man din si Mariani Carpio. Nadula man tong number mo, day. Paano kita matawagan kung wala ikaw number? Yahoo! Pindi mo lang mabutang. Liwatay mo ang number. Kitawagan, taka. Bilis. Abal niya. Hopping. Ha? Huh? I cannot understand. Hopping. Bunny ka ba dati? Alright, sa mga gusto magpatawag dira, please, ibutang nyo lang dira ang inyong number sa aton nga XFM official page, mga katropa. XFM Bacolod News and Public Service Authority page, kay itry tagid nga matawagan ka mo, no? Para makakuha nato ng inyong mga, what do you call this, sentimento or opinion sa gimpadala nga sulat ni Bruno Mars. Pero para masabata, no, kasi Bruno Mars, ari, ato na gaansang ginatawag nga advice, no. Kung nagkapamati ikaw, katropang Bruno Mars, madamog nga salamat sa imo gimpadala nga sulat. Thank you! Kabalok agad nga ang kabuhi sa kalibutan na siya dugid kis aka confusing kung pagbasihan tagid, no. Kumbaga testingan kita sa panahon na katropang Bruno Mars. Sa imo nga sitwasyon ang amo ni, no, nga may dugo ikaw sang kumbaga mala rainbow ang dugo mo, wala gina isang problema. Okay? We are a community that accept every individual, okay? Siyempre, ma-feel mo ang pressure, Bruno Mars, no? Katropang Bruno Mars. Kay, tungod, arap lang ang feeling, daw, duginpasan mo, no? Ginpasan mo ang ginatawag nga obligasyon or may na, or ang legacy sa imo nga lolo. Kabalo ko hindi ginaya hapos, no? Nga responsibilidad, pero ugaling mas hindi apo hapos kung piliton mo gidang ko galingon mo nga maging isa ka pulis but you're not happy. How will you give a service? How will you give service to other people when you yourself is not happy? Pero seriously, katropang Bruno Mars, hindi na madali ang imo nga sitwasyon. Oo, ba't siya gan-gid na mo, no? Hindi lang sa amo na nga sitwasyon, pero sa madamo nga sitwasyon na katropang Bruno Mars, no? For example, may ara nga, gusto ka maging doktor sa imo nga tatay, sa imo ginikanan, sa imo nga nanay, and yet, kwaon mo ang maging doktor para lang for the sake na ma-happy sila, mag-graduate ka, magiging certified doktor ka, and yet, lainin mong gusto. Nagpainting ka. Di ba? So, kabudlay. Ako, nag-graduate ako as a CompSci student. Or BSCS graduate sa Lasal. Pero hindi ako naging programmer. In fact, naging artista ko ya. Naging vlogger. Naging DJ sa radyo. Naging singer, songwriter, drummer. Kaku ano pa dira, no? Naging streamer sa TikTok. Masyado kalayo. Pero isa lang ang mambal ko, nagamit ko ang mga natunaan ko sa college life. Mas naging edukado ako sang nag-graduate ako. Kay mas lain gidyang nag-graduate ka, no? Pero again, not everyone has the same recipe in life. In fact, ang akon nga utod nga nasa US, shoutout na kay brother ko nga si Ronnie. He was our youngest, he was my younger brother, no? He's the youngest in the family. Mas dako pa siya gani ginasweldo sa ako kagina income. Pero wala siya gani nakatapos ang high school, ha? So, in other words, importante yung pag-eskwela, but not exactly the recipe of success. Madamo ko kilala nga graduate, and yet, mas magaranong pa itong businessman nila nga classmate nga wala katapos. That's the sad reality of life. Kung tutuusin, no? Amo na, ang ma-advise ko lang sa imo, katropang Bruno Mars, as long as wala kami ginatapakan nga tao, as long as labuton mo yung gusto mo malabot, kung corona man ang gusto mo, hindi posil, go for it. Why would you stop yourself to be happy? Why would you stop yourself to do things that would give you joy? Pero, as much as possible, kilalan mo man iambal sa imo pamilya. Kilalan mo iambal sa imo nga family nga hindi ka nagid magiging pulis. Oo, batunon mong ilang ginapangambal, batunon mong ilang disappointment, ang ilang siguro frustration, because they are entitled. Kaya ginpa-eskwila kanila. Hindi laglawag ang pagpa-eskwila. Apat katuig sa isa katao, sa isa kabata. Okay? But again, we all have to accept, amo na balambal nila, it is what it is. Hindi man madali, but we have no choice but to accept the reality of life. Una sa tanan, parte ka man Japon sang pamilya. Regardless pa kung naging police ka o hindi, you are still their family member. And that is your way to get respect from them. Ang importante lang dira, katropang Bruno Mars, nga ready ka. You are ready para sa ilang mga reaction. No? Mabudlay ining pag-ako sa ila sang imong pagkadarna. Pero this is the only way. Amo lang gid ni. Kay the moment nga maako mo ni sa ila, una sa tanan ikaw mismo magiging halog sa imong tagipusoon. Inabalang wala ka na ginatago sa ila nga bugat sa imong tagipusoon. Importante nambal ko. Whether you're gonna accept me or not, darna! Malupad, kuya. Kung ako'y mo pa man ko to, no, if I will have a son or a daughter that will be a member of LGBTQ, LGBTQ plus or whatever, batunon, kuya, okay sa akon. Anon mo na ang straight guy, straight nga lalaki, pero puro sakit sa ulo ang ginobra. Barumbado, wala modo, wala respeto, wala batasan, di ba? Mas hindi ko ma-proud. Pero kumiara ko yung bata, yung biska ng balunta pa nga darna, pero he is successful, he knows how to respect, he's a loving kid. No? Kag marangal mo lang ginaubray, wala sa may ginatapakan. Mas proud pa ko na siya. Like, yung labot. Kung kiwi man siya, anon mo ng mga straight, pero wala man ambag sa pamilya. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit ha. It's the real, my own opinion, no? Kidamo ga discriminate eh. Sa iniklase nga mga LGBT, you know, they all discriminate because they're straight. Who cares if you're straight? The big question is, are you good? Are you a good person? Oo, straight ka nga babae, straight ka nga lalaki. Pero again, my question is, are you a good person? Have you contributed something in your family? O ikaw mismo, da, pasaway kagpalamunin. Diba? Muna nga, I'm still proud of you, ha? Katropang Bruno Mars, kay gintapos mo ya for the sake of your lolo. Again, pakita mo nga may kaalam ka, kag may kapisan nga makapasar sa exam, kag makatapos. Grapa lang ya. Dapat sila maging proud sa imo. Because hindi tanan nakatapos da. Hindi tanan nakapasar. But you made it possible, no? You have provided a statement na, yes, I did finish for my lolo. And for every one of you guys. Ang importante sa kalibutan, maayo ka nga tao. Madamo ka gibinuligan. And mikadlo ka sa Ginoo. That's all it takes. Hindi man kita perfect, no? I'm not saying me as well as hindi ako makasasala or perfect, no. I'm not. As long as you have the desire to change, as long as you have the desire to be good, as long as you have to follow the goodness of God, and that's being a child of God. We want to live a Christly life in this world. Alright, so mula na. So, madamo gig salamat katropang Bruno Mars. Thank you! Kamu guys, sa mga nagapamati dira subong, mga katropa ta, ano man ninyo nga maambal, no? Pwede nyo man i-comment dira sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Para tis mapatian ta. ang inyong mga sentimento, no? Or pwede nyo man ibutang inyong mga number dira, no? Kaya it's alas 3:43 pa lang sang hapon, eh, alas 4 pa man tamagin. I still have a few minutes to call you. Ibutang lang inyong number dira, no? Or pwede man nga kamu mismo matawag sa aton nga number dira nga nakapin, no? Sa aton nga official page 0950-522-818 para sabton ta. Sa tanan niya may mga kabataan, no? Nga amunin nga sitwasyon pareho kay Bruno Mars. Let's just not give them what we call the how do you call this? Burden ba na? Dito na pag sobragid ka bully, no? Or kay ti wala man ni nila ginpangayo, no? Kumbaga kibatsyag ni nila, gintaw sila nga amo ni ila preference nga maging amo na. Can we just respect and accept? Importante maayo siya nga tawo. Malain na lang kung amo na siya tapos pasaway pa kag asindo kulang na lang do ikaw na mismo makuga, di ba? Dain na lang yung storya.
2: Wapa!
0: Di ba? Importante kaya guys. You have the desire to be good, di ba? Oo, nag-ula na naman. Ina ba lang nga feeling mo nga dumapuli ka na kaya alas 3:44 na tapos nagbuhos ang ula, no? Di, mas stock up naman kami na, di? Paano ko ni kapala Carlota? Paano ko na tukatukar? Yahoo! Anyways, madamaging kasalamat, no? Mula na, no, ang mambal ko sa inyo. It's part of our daily life, no? Na mga amo kita na ng mga problems. Pero imagine mo, ha, kung ipilit to nila si Bruno Mars, no? Si katropang Bruno Mars nga maging isa kapulis. Okay man, magampanan niya siguro. Tiki nadlock siya ganis sa lupok. Ngakig ka mo yung kinadlok siya sa lupok. Yahoo! Sige, gusto ka naman lukpan. Sakit na mo. Diba? Ako honestly, ha, amunay tsura ako, ha. Matato, mamunay. Pero damo kayo barkada ng mga ng mga members ng LGBTQ, no? Kisa, jagi man sila up doon niya, honestly. Patay ko na sa kadlaw. Isa kayo kamamumang ko na sa mga vlog ko, diba? Si Sunshine, diba? Muna karakter ko. Si Sunshine Mars! Lagi na, wala, it does not, kumbaga, define a person, ha? Andali sa kalibutan niya, ang ginaisip di ang kayuhan mo, ginobra. No? Hindi akong anong imo itsura. Ano imo status? Ano imo kasarian? It does not define you as a person. Para sa ako niya, you just have to be a good person and that's it. Simple as that. We have created by God to enjoy life in this world. To experience love and care, joy and happiness. Amo lang yun na. Ikaw, bingabi, nagkapangabudlay ka, di ba? Nga, nagatrabaho kita. We work for the same reason. No, we work for our family. To feed our kids. To feed our soul. You know, nga, bigakanta ako because that's, music is food to my soul. Muna yung kapabusog sa akon nga passion. Ang pagkanta. Nabis kang dumabuka ng akon nga lingagno. Ngabi ka radyo ko. No? Ulan, maulan man mainit. O ngabi, ari ko din mawakal-wakal sa inyo. Aside sa obra, ha? Because I love to entertain people. Muli ako niya gusto mo. no, ang magpakadlaw, magataga happiness sa mga tao because knowing na may mapalipay ko sa akong nga tingog, sa akong nga ginaobra nga patawa, nga sa mga vlog ko and everything, I'm happy as well. Kung gusto ko mag-obra sa nga normal nga obra, pwede gid 8 hours a day. Pero again, di na. Kapoy na yun. Muna gini, ang balik nila nga, you have to work smart, not work hard. Gamit ang otok, hindi ang lawas. This brain of ours can generate trillions if you have a very big idea, no? Ang kapalakat ni santanan yung sistema diri sa kalibutan is brain. No? Sino ba na naka-discover sa tanan eh? No? People with big brains. Mga scientista dira, no? Ang mga creators ta, no? Ang mga discoverers ta, no? So, na may idea kita sa forest kag tanan. Lang to lang ta Discovery Channel, alam-alam na ta. Mahalan tao lang ka National Geographic do memorize mo ng kalibutan. Thank you. Subong pa nga panahon nga usong AI, no? Everything is spoon feeding na, ginahungit na tanan. Obra ka kanta pwede AI. Obra ka lyrics pwede AI. Obra ka content pwede AI. Convert mo mga bagay-bagay, projects, everything, tanan pwede AI. Di isaligta na lang sa AI, tanan. Di nang ginatawag natin nga organic. Amo ni kini nga nag-obra ang Yes to Health sa mga organic. Yung mga supplement para at least huwag mag-panic. It's organic! E subong bala, no? Pera nyo, tanan, subong instant, no? Instant na gidya tanan, te kabod lay. Amo na nga, for me, no, we can pwede takaupod sa ginatawag nga innovation or pagbag-o like what AI is doing right now, no? So, naya, mapainting pang tao, no? Mapintura pa, ma-visual artist na everything whatsoever, no? So, bung ya, ambalo mo lang yung ang ChatGPT. Okay, create me a painting of myself with the car beside me and whatever pa, dugidugay, in a few seconds or in a minute, miyara ka na, result. Can you make me a song about life in this world? With the genre of, let's say, rock? Ubra niya ka da yun? Galingan pamangkot, where is the challenging part? Ako yung sa ginubra ko yung kanta kong abituin and soon to be launched, no, under Stereophile Records, no? Shoutout agli kay attorney Don. Sa tanan ng mga taga Stereophile, no? And shoutout mo dira ang tanan ko nga kabandmates, no? Makmak, Mark, Dudes, Joel, Izen, and to every one of you guys. And before ko malipat gali, ah, gusto ko lang i-shoutout ang nag-birthday gali, no? Shoutout na gali kay kasama later, no, kay Ara ko sa La Carlota, no, happy happy birthday gali, no, kay Sir LD Palais celebrating 60th birthday, no. Thank you so much gid sa imo nga pag-invite sa amo, no? Especially pinaagi kay Boss Jesse, no? Garciniego. Shoutout lang sa inyo dat tanan. Sa La Carlota. Kita na kita dira ka mga party-party naman ta karon, no? Last time dan do na extend kami to kay daw ga enjoy gi kamo. Ikaw mo nang enjoy. Kamo nang enjoy ka kami nga kakapoy. Importante damo tip, di ba? Alright, sa mga nag-taray-taray dira sa dalan noon, ha? Nag-aulan, ha? Medyo drive safe kita mga mamang kagpapang. Kag basa ang dalan, medyo inahinay lang, ha? Di na tanay mag-banking kay Basi, karo mabalintong pa kita. Sa mga nag-abiyahe dira nga mga katropa, ta sa taxi, sa mga jeeps ta dira, no? Mga public utility vehicles na dira, no? Mapamodern man or traditional. Shoutout sa inyo tanan, ha? Eyes on the road, not on the bombellas. Sa mga private cars naman dira niya na papuli na sa ilang mga destination, no? Or sa ilang mga balay. Sa mga katropa tanga ng mga workforce dira, no? Sa mga nag-aubra dira sa field. Halong-halong lang and ride safe lang kita. Kag kung kamo may mga story sa inyo nga kabuhi, no, nga gusto nyo ipadala diri, pwedeng-pwede gid, no? Diriyo, shout out ko no ang bal ni katropang Jordan Pool, no? Shout out kay kagawad Edwin Montero. Thank you. Sa mga gusto pa daw magpa-shoutout, may 5 minutes pa kita, no? I-type nyo lang din sa ato nga official page, wa. XFM, Bacolod News and Public Service Authority page lang, guys. Ha. Please do like, share, and follow. Tay, may mga naghulaw-hulaw na ba? Na nagbalaka pa ko. Paano ko na mapala, Carlota, kung gainulan man? Basa naman ang mga gamit. Electronics pa dan mga gamit natin. Gamay lang at tulo-tulo. Agoy, yung kulbaan ka. Kag sa tanan, galing ang mga nag-comment rin kag namati kag nagtutok sa atong programa, ha? Mapa-YouTube man na, mapa-Facebook, no? Mapa-radyo. Madami magiging salamat mga katropa. Kag sa atong nga katropang sexy D, mailan din nga nga pag-racket na sa GCash, ha? Uy, kita da! Cash GDB! Galan-ulan ba lamang? Basi-basiburo ka naman, ha? Sorry, gid, kaya wala ko ito kakantos ang Sabado, no? Kaya damo, gid, meeting, ipangatinan, kag, doon na busy, gid ko, no? Wala na ko gani ka, ano, ka, tawag ni ka pa audition sa ako nga contest diri sa TikTok, no, sa KVK Vocal Clash, no, and sa nagdaog li, no, sa aton monthly finals, no, sa Vocal Clash, no, si Kitay Rams kag si Miss Jasmine, congratulations. May chance na sila nga magsulod sa aton nga grand finals. And sa mga sponsor ko dara, no, sa TikTok, no, Lynn Villar, Miss Malot, Utol from Australia, Admin Lori, Bishop TV, no, Miss Rona, thank you so much. Alright, wala na kita sa oras, no? Alas 3:57 sa ngapo, no? Malapit mag-alas 4. Sa tanan ng mga namati, madamong higing salamat. Once again, this is your Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kavokal sa Facebook at TikTok. Pwede nyo man sundan ang ako ng TikTok page, no? Dahil nyo ko makita kakanta. Or pwede nyo man kantuan ang ako ng mga regular gigs, no? Thursday and Saturday, ara ako sa Chateau Alfresco sa NGC. And Friday, ara ako dira sa Buklod Resto Bar sa Golf Club. ni Sir Mark Torre, the brother of Joel Torre. Shout out sa inyong tanong, bro. Tag every Sunday, kung hindi lang mag-ulan, no, dira sa Baywalk Center, dira sa Pier 2 Resto Bar. Alright, so once again, padamay salamat. Thank you so much sa pagtutok din sa X-Rated. Every Monday to Friday, 2 to 4 p.m. Dira lang syempre, no, sa inyong paborito nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting! Halong! Bye-bye!
2: X-Rated
3: X
2: XFM
3: FM
2: Santon Gold Live Testimony.
1: Apur, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa siyang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. The Secrets of Health.
2: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Anong ipikto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
3: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. What's more, sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog. Ukon pila kagabi nga indi ka mo maayo sini makatulog. Ukon normal na sa inyo sini nga daw indi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
2: Pero hindi man botambalon nga nami tulog mo indi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
3: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige, natuwago factor nga makapaayo sa atong sini nga lawas.
0: Southern Plus Gold.
3: Bisan ano ka nami sa imo sini nga pagtulog karon ko na panginaon mo di uman na control. Ang environment man karon wa man na align sa imo sini nga ikaayong lawas ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero bulobintaha, Sir Josil, at least maayong imo sini nga pagtulog.
4: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
3: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ninyo blood sugar. Kag-confirm kita nagapulaw galing, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So, nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
3: Tungod sa mga sangkap, balas ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sinino, upod sini sa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sini halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang aton tulog sini sa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sini sa pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sini, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag-manotis ang iban sini, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Southern Plus Gold.
2: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining nga pamatyagan pag-abot sa imo sining nga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Dako ang bulig ni sini, Sir Josil, kay ang vitamin D may ara kita sini sang receptor sa aton sining nga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ringang mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringang oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
4: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: Secrets of Health.
2: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
3: Highly recommended gid, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sang Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng Vitamin C, Sir Josil.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay. Pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay. Ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
0: Premium D3 coffee mix.
2: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
0: The secrets of health.

0: Yung pahayag sang hepe nga ara sa edad nga 50 tubtub 60 anyos sa edad sang nasambit nga persona. Kag nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga natural ang gitunaan sa kamatayon sang biktima. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa gaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Energy! Samtang nagatupa ang ulan din sa aton sa Dakbanwa sang Bacolod. Still maayong hapon sa ato niya mga katropa, and you are with Mommy G because nakapatak na ang alas 4 sa inyong orasan. So it means we have to drive carefully and enjoy with the music that we play para sa inyo. So, pamangkot ko na ng Anay Subong. Is it drizzling or it's spitting out there? I'm talking about the rain, of course. Nakatupa-tupa na gid man ang ulan sa siniyang nga hapon. Let's try to check ang hatag na weather gilayon. Sunod sa pag-asa, abi, miyara sa low pressure area. Kag ini sigaron ang yara sa 1,160 km east sa northern Luzon. Kag ang southwest monsoon na mo nag-apekto sa karon sa Luzon, kag diri sa aton niya sa Visayas. In fact, sa Negros Island region, kag nabiling bahin sa Luzon and the rest of western Visayas, it's gonna be a cloudy, I mean, we're going to have a cloudy skies and scattered rains and thunderstorms. Sa siniyang nga hapon, tugay na sa southwest monsoon. Still ha, may pagbaha-baha, so ingat lang, be alert lang sa gihapon. Pero of course, the rest of the Visayas, tugas sa gihapon sa southwest monsoon ang pagtupa sa ulan-ulan. Kag sunod pa sa pag-asa, there might be a possibility nga magahimo iyang bagyo ang LPA nga magsulod diri sa Philippine Area of Responsibility. Hopefully, hindi na magdugang kahit dito pala niya sa Luzon area. Sa karon, no, may mga bahin dito nga perte sa Gyapon ang pagbinaha. Daw wala pagijaya na tapos, no? Ang pagbaha-baha. Imagine, monsoon rain pa lang nina, ha? So, amo na yung nakabaskog sa karon sa nga... Actually, hindi man siling na mabaskog. Hindi ang pag-ulan-ulan, ha? Pero may ara iya at times nga wala untat ang pag-ulan. So that is why nagatugas ang pagbaha-baha. So diri sa aton, hopefully hindi man mag-amusin na, no? O, pasalamat kita, nagatupa-tupa ang ulan. At least maka-breathe ang aton niya yung mga tanom. Maka-receive mas ang grasya alin sa babaw. Kaga hindi sila mamalhan. Pero speaking of mamalhan, on a serious note, dito balaya sa, I think it's in Europe, ano? Na, or Europe siguro, no? Ay, nalipat na lang ako sa ang lugar. Pero may ara na yung nag-experience ang wildfire. Ah, sa Paris! Oo, wildfire! Subot silingon, amo tuya kainit man sa ilang nagamala o nagatiganggit ang mga dahon, mga plants. Nga kung syempre, mainitan, tuman kainit, nag-i-grab ini siya. Yan, nag-cause ang wildfire. So, hindi naman tsindihan, ano, sa atin yung palibot. May ara sa linog, may ara sa pagbinaha, may ara sa pagbagyo-bagyo, may ara man, no, nga duhalos, gadululungan, may mga wildfires pa gani. So, bugo-subong yung kalibutan, kapladugangan pa, no, ang pagsaka na naman sa presyo tomorrow. So, bantayan na naman, eh. In fact, busy na, halin pa yas on Friday, ang pila ka mga gasolinahan naton diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Madamo na ang nagapatugong kay man mataas-taas na naman ang pagsaka or dugang sa presyo sang mga produkto petrolyo. Angan-anganan nyo na nabuas mga motorista. I'm sure malaba-laba na naman later ang linyahan ay sa tagsa ka mga gasolinahan. Sino nakakuha man, no, sang mga photos, no, mga pictures nga kung sa diin naglilinya, gin ba lang mga salakyan sa tagsak mga gasolinahan. Ito, hindi pag maguntat, kung hindi maguntat ang mga na-experience nato nga ba, hindi man maguntat dito sa Middle East, perte man, kung mag-away o mag-yera, wala man katapusan. Oh, tani, no, raining men na lang. O hindi ganyan, mag-rain man sa mga, hindi lang sisilyo, ay masakit-sakit ina Lord. Medyo papil-papil man, kay kabudlay ko na, no? Kabudlay ko mag-ulan niya sa sisilyo, basi mabuklan kami tanana. Oras natin, it's 4:21. Let's try to enjoy ang ato niya yung hapon.
Others are already too tired. Para sa ila, ha? Malawig-lawig na ang adlaw. Pero para ya nga makalabot ka mo asa sa gabi, ari ay mag-inom lang ka mo dira sa Santon Plus Coffee Mix. This will give you good energy until you reach ang inyo dira yaya doorstep sa inyo nga panimalay. No, this is a mild coffee para sa atin yung everyday break. Hindi magkalipata. Good for everyone. Kaiman, pati kids and adults can have a cup of our Santon Plus Coffee Mix. Himo sa Yesu Health Incorporated. Sarang mabakal sa mga drugstores na malapit sa inyong lugar as well as labay ka mo sa atin Yesu Health Wellness Center. Diin hamtang, mamangkot pa ka mo. O base wala ka mo katultol. Of course, ugiran, tagig ka mo yara sa may door number 46, Vinco Building, Lizari Street, sa Bacolod. It's time to do your driving. Kaupod ang atin niyang extra drive. Dari sa 103.9 XFM, Bacolod.

Tandaan, mga Banabers, parang she won't say goodbye many times. Kinahanglan nga i-power up nyo ang inyong drive. Kag i-maintain ang kainiton sa inyong romance. Pagi sa pag, takes ang ato niya nga Turbo Dietary Supplement for Men. Uy, makasuporta ini sa inyong male vitality and libido. And syempre, it can help support the stamina and physical energy, pampadugay. And can help support the blood flow and circulation. Parang loving-loving, kaupod si darling, ang mangin matawhay. O, matawhay, gijay. Anyway, amoy na ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kag sarangin ang ababakal sa atin yung Yes to Health Wellness Center. Or hindi gani mag-order online via your Shopee or TikTok account. Still listening? Sa 103.9 XFM Bacolod, this is Extra Drive with Mommy G.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Exciting!
7: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa palatuntunan, edukasyon sa igayong lawas. Ari naman kita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sining mga kasukasuhan ukon mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, kapalanig a, kagapektado nga atun sa nga day-to-day activity.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniya katama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na ba lang ginasufrir? Nagapalang abok-abok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galing eh, may mga other types pagid, no? Amo na yung ankylosing spondylitis, natalakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na itong istoryahan. Kag kung paano natin inimalikawan, kag paano natin mapaganagan, o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala puno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko, nga nakabulig sa ako ng mong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabara kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sang joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right. Stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints na bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon iya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen herbal capsules.
1: Kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dili kitanay sa mangustin nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapadanhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein na makakos ang inflammation, pati na ang aktividades ng iban ng mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as sad to pag sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kun moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag nakapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya ngara sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan tatugali ang balunggay, may phosphorus nang sagali kag kalsyumo nga nagapabakod sang aton sining mga tulaan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kagmangtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent gid sang gout, isa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto nako kaon baboy, mani, talaba, kasaya. Lukos nga daw wala ako nagabatsyag nga nagapala nakit ang mga joints sa tion nga matabatsyag ako sakit. Red flag na untat ako na dayon kaon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Ay nami ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay wala ka lang music mga tapos bugtaw ko blama yan kasi mga balita blama sun abi kita mga DJ sunala kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita dapat.
6: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
7: Timo.
8: XFM 103.9. Extra Drive with Mommy G on XFM.

Miss, miss. Hindi ka pala gusto nga ma-miss mo man ang imo yung nga klase or ma-miss mo da nga imo makita ang imo nga crush. Well, dapat ay ka-take ikaw sa ang Suntone Vitamin C. Boost kit ang imo yung immunity, especially this rainy season. It can support the strong immunity, can provide vitamin C support for the body, and can help protect your daily active lifestyle, especially during the rainy days. Ang atan yung Suntone Vitamin C. Ang sarang ginyo mabakal sa mga butika because nationwide available na sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, and dili sa aton sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, and Rose Pharmacy. Padayon sa aton nga Extra Drive.

0: Yvonne Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kid, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
8: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Wednesday!

0: Exciting, bro.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Formal na gindeklarar sa impeachment court si Gina Acosta, ang anay Special Disbursing Officer o kun SDO sa Office of the Vice President bilang hostile witness sang ina or kaina nga sang aga. Bangod sinigin athag ni Presiding Officer Jesus Cudero, nga ginpahayag ni Private Prosecutor Armando Verhill nga sarang na magamit Attorney Ligutan ang leading questions sa iya pagpangusisa sa witness. Samtang, nangin mainit naman ang hearing sa ginpatawag ni Senator Judge Erwin Tulfo si Acosta kay ginpilit nga maghambal sa Tagalog kag Ingles. Ginsiling sini nga ginpahinay ang trial bangod sa pagbadbad pa sa mga tinaga gikan sa Visayan sa Tagalog kag Ingles bangod nagsiling ang testigo kay hindi siya pamilyar sa iban nga mga lengguwahe. Ginpagwa ni Tulfo ang kopya sa opisyal nga transcript gikan sa mga nagligad nga hearing sa House Committee on Good Governance or Good Governance, agud pa matud-an nga makahambal kag makasabat sa Tagalog si Acosta. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-augyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM
1: Cebu, XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: Sinuno ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time you know.
2: Kamsahamnida na dang Girls Generation. Sounds like man. Anyway, malawang higit salamat ano, sa pag-upod lang sa gihapon sa atin nga extra drive. And speaking of run, kinahanglan nga bakod ang inyong atuhod. Kaya ang inyo yan nga mga buto-buto. Kaya you can never run basta mahina, ina, ano, or ni gani, marupok na. So dapat pabakuron gid ang atin yung bones pagi sa partake sa atin yung premium G3. Nag-support ini sa strong and healthy bones. Kay man, ma-absorb niya, ano, better ang calcium kung mag-take ka mo sini. And wala labot sina, no? Mahimo man nga masuportahan sa premium G3 ang atin yung gut health and overall wellness. So take premium G3. Tandaan, himo ini sang Yes to Health Incorporated. Buy na bala, dara sa ano sa mga butika malapit sa inyong lugar. Or hindi gani makahapit man lang kamo sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Southstar Drug, or the generica, may ara gid ina sang atan yang premium G3 soft gel capsule. O, pabakuro ng tuhod, ha? Pero Ariana, kinahanglan, it's time that we know ang mga nagkakalatabo sa atin niya nga palibot. Especially, nga, sa patag sang pamulitika, no? Sa atin niya nga pagpanggobyerno. Abi nyo, si Senator Francis Chee Escudero may ginapush sa karon, ano? Oo, hindi si Heart Evangelista, kundi ginapush niya ang nationwide nga pagban sa ginatawag ng online gambling. Kag ginacover sini ang tanan-tanan ng media platforms. Subot si Ningon sina, mahimo nga may ban sa gambling advertisements across all media platforms. Iniya kay parang malimitahan na bala ano, ang addiction. Kag syempre, maprotektahan ang tagsa-tagsa ka mga Pilipino. Suno pa sa kay Senator Escudero, na may need para nga i-institutionalize ang pag-ban sa gambling-related advertising paagi sa legislation. Gina-include na dira ang Ad at Standards Council's voluntary guidelines na nag-require sa mga miyembro nga kaksun na ang gambling imagery and paraphernalia across all media platforms. Kay man, hindi ini sila legally enforceable. Ini ano ang nagtulod sa iya nga mag-file sang SB 2347 nga nag-prohibit sa tanan-tanan nga forms ng gambling sponsorships and advertisement sa telebisyon, radyo, sa print, online platforms, and even on social media. Nga ginatawag niya nga amo ang first step in order, no, nga, I mean, in a border effort para ma-reduce ko, no, ang gambling-related nga halit sini. Suno pa sa kay Senator Chee Escudero nga ang ato niya nga pungsod ang nag-move na forward, no? Or towards a regulatory path. Nga kung sa diin, parehas sa mga tobacco industry nga nagsukod with the passage of Republic Act 9211 nga ginaban among others ang cigarette advertising and later gin pa-expand para ma-include or malakip ang graphic health warning. So, na-notice ninyo, di ba? So, this is one step, no? Para nga ang online gambling, ang, well, siguro matap na, kundi man malimit, matap na. Ilabi na nga, kaluluoy sa ato niya nga mga katropa, no? Ang tanan ng Filipino. So, amo ng concern ni Senator Escudero. That is why ginaduso niya ini sa karon nga i-file ang SB 2347.

7. So, ang content creator and anti-gambling advocate na si Carlo Ople naman ang nag-express ang iyang suporta para sa pagpasar sa siniyang bill. Ano? Kagsuno sa iya na ang online gambling apps ang intentionally engineered para maging addictive. So amoy na subong ang kinahanglan nga mahibaluan naton. So may mga tikang na ginahimo kag paagi sa kaya sa bill nga ipasa ni Senator Francis Jesus Cordero para malimitahan, no, ma-curb kumbaga, or hindi gani ma-stop na ang ginatawag nga pagka-addict sa mga online gambling. So again ha, posible nga kaksun na ini, no, ang advertisement sa tanan nga media platforms. Next time, you know, amoy na ang gidulungin sa inyo sa Extra Drive. Gani pa dahil lang sa gihapon, mga katropa. Tayo yun lang ang ato yung pag-drive. Pero kung nagaulan gani, hinay-hinay lang ha. Hindi maghinaras-haras. Hindi magpadasig. Ah, makalambot ka gina sa imong destinasyon. 5:18 na! Extra Drive.

0: 'cause my dreams are bursting at the seams.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: XFM Exciting!
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako sa Redel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitali ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyaw kugit na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Go!

0: madulom na gida sa ato niya subo ngayon nga palibot. It's 5:52. Time for me nga magpaalam na mga katropa. Madawag yung salamat sa pag-upod sa ato niya nga extra drive. Lunas sa Lunas pa lamang nga adlaw, kag ika-17 ng adlaw para sa bulan sang Agosto. We're halfway through sa ato niya ng ghost month. So, hoping nga dasig lang ini para naman paglabot sa Vermont. Maislan na, no? Ang nagapalamoy po inyo dira yung mga abaga. Sang manaming smile all the way through till December na dayon. Okay, so sige, madawag yung salamat once again and hindi kin magkalipat, no? Karon kay tungod nga mapaang-paang bala sa inyong lugar. Nakapamalhas kagid sang todo. Aba manaming gid magpaligo karon, no? Nga gamit ang ato niya nga Santon Plus Herbal Soap. Go ahead, itry na ninyo para nga makaiwas sa kita, no? Sa ginatawag nga body odor sa sobra kabalhas. Kag syempre, kay tungod niya nga may ara ini sa nga ginatawag na antibacterial property ang mga ano ba allergies man sa skin naton, sarang man iniya nga makakasa. Okay, so gamit na again sa ato niya nga Santo Plus Herbal Soap. Himo sa Yes to Health Incorporated. Ambalan niyo lang da sa butika, no? Nga ma-order ka mo sa ato niya Santo Plus Herbal Soap. O kung gusto niyo 1 month supply, i-order na lang via our Shopee or TikTok account. Bayaran ko gusto nga i-play, no? Sa katapusan niya sa ato niya programa. Kaya na-miss ko gid ni siya katama. Hindi ko lang sure kung kamo na-miss yung man or na-abtan nyo ang iniya nga musika.
1: Kikiyomi! Kikiyomi!
0: Sa mga nakahampang sine, I'm sure na dumduman gid ninyo. Uso-uso gid, especially sa mga kabataan man, even the adults, nag-uso man ini. So enjoy na lang the last music para sa atin yung extra drive. Up next, it's gonna be your extra service coupon sa James King. Dari lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Kikiyomi! Kikiyomi!

0: FM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin anyo sa po. 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copa Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copa Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copa Mix. Sarap!
4: Taig pa ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Pagkagalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon,
3: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kun sa diin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan tanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sining blood pressure kag ginapaganagan man ini pagpalangubag sa aton sining mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sining mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanan nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
5: Ako si Rod Perez, isa ka government
2: government employee sa Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sa Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhot sa akong nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kalaaga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.

0: X FM 103.9.
1: XFM time, maalas sa E7 sa gabi, mga katropa. Kika na sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Ginakasubo sa Philippine sports community ang hinaling pagtaliwan sa young athlete nga si Queenie Merle Villanueva. Base sa report, nahulog si Villanueva sa 10th floor building malapit sa Enrique Razon Sports Complex sa Malate, Manila. Ginabanta ala una sa hapon na gusto 13. Iyengkumpirmar sa De La Salle University ang natabo apang wala ginpatag ang rason sa insidente. Nagkapadayon sa karon ng investigasyon sa mga otoridad sa natabo. Naibaluan nga incoming student si Villanueva sa De La Salle University. Kagtemporaryo nga nagatinir sa female athletes dormitory sa barangay 714 sa Malate. Ang 18 anyos nga si Villanueva ang anay player sa basketball team sa Negros Island Region sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur kagtumandok sa Bayawan City, Negros Oriental. Inakabig si Villanueva bilang isa ka promising basketball player sa iyang henerasyon kag may dakong handom para sa iyang pamilya. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas sa baskog, pagon, nga panglawason. Pagpana madula mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nagugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, sa kusikatropang James King. XFM News.
0: XFM News. XFM 103.9. Mamayagpar sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
4: Win!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Bacolod,
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Ipuntak na ang hapon, hapon.
8: Bring it on.
7: Musika?
8: Musika?
7: Historia? Historia?
9: Ano?
7: Parinig! At iba pa!
5: Extra Service!
10: Extra Service!
5: Extra Service! With James King!
10: With James King!
5: Sa XFM!

0: Sabaw! Taras babae mga katropa, ako po si katropang James King, ang inyong agapi, amazing and exciting! Sabi nyo, kamulangaton, ankuman eh! Ay, gabi sa inyo tonight, mga katropa. Ini ang inyong extra service. Kaupod si katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod. Gabi-gabi, exciting. Gabi-gabi, masigla. Gabi-gabi, masaya. Ay, balita, impormasyon, anything under the cloudy evening. Mo cloudy. Petsa 17 na sa bulan sa Agosto 2026, mga katropa. Ang ining programa extra service ang ginadulong sa inyo sa aton nga of course turbo dietary supplement. Ang aton turbo mga katropa no ang makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Makabulig sa inyo duha sa inyong partner. Ang Turbo Dietary Supplement ang himo sa makakaglabuwaska. Mga natural herbs na makabulig para may kusog ka bilog ng adlaw. Sa imo pag-drive kung taxi driver ka. Sa imo pag-drive kung modernized jeep na yung gina-drive mo. Sa imo pag-drive kung traditional jeep ang ginadala mo. Sa imo pag-drive kung upod mo ang misis mo. O, chak tumanin, di ba lang? Driving is exciting. Kaupot si katropang James King sa extra service. Sininga gabi mga katropa, mag-aup na nakikita sa las 8 ang gabi. Well, updi lang ko ano. Dugay-dugay mga tawagan ta, mga katropa natin nga nakilala natin every day. Nakilala natin nga mga user sila mga katropa. Pero hindi sila kinanglang dakpon. Ginadakop natin sila para mabatian ang ilang pagpamatud kung ano ka-epektibo mga produkto sang Yes to Health. Mga nagagamit siyang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Mga nagagamit, nagainom siyang kape, sang Yes to Health. Ang kape nga Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix. Ang iba nilawag ko na dugidugay. Ang na, mga katropa. Well, kagina na nasugid ko sa inyo, mga katropa, may isa na naman ka, ano, bawa batang-bata. 18 anyos pa lang, mga katropa, no? Sunod sa mga balita, no? Ang nahulog ni siya kanon sa isa ka building dito sa Malate. Anay player actually siya mga katropa no kag ginaimbestigan pa ni anay player sa Negros Island Region basketball team para sa palarong pambansa. Sa balita naton napatay no matapos ginaligar ganahulog sa building no kag basis report nahulog ining si Queenie Merle Villanueva, katropa. No? Sa 10th floor ng isang building malapit sa Enrique Rizon Sports Complex, Malate. So, sumungya, gina-imbestigaran na mga katropa. No? Well, dugang ang mga balita, mag-tutok lang ang mga katropa. Kag ini I'm sure, ginakasubos ang mga pamilya, friends, no? Sang siling batang basketball player, mga katropa. No? Pero dunduman ko naman si, ano mo, itong si Bartabonia, ano yung pangalan niya? Chris Bartabonia, No. But anyway, mga katropa, no, ulaton lang natin ang mga duga pang mga detalye, no, parte sa sining natabo sa isa ka young basketball player. Well, natabo ini Agosto 13, kuno sang hapon sang Agosto 13 dito sa Sports Complex, Malate, Manila. Ay, 6:26 ang atong oras. Kumusta ang inyong pagbiyahe? Mga katropa, gikan sa inyong mga opisina, kageskulahan, papuli sa inyong mga panimalay. May niluto na tuwayhan or basic ka mo pang maluto. Sige lang, ganyan talaga ang buhay mga katropa. Kung ikaw nanay, pwede. Expect. It happens all the time. Kung ikaw ang nanay, pwede man. It also happens many times. Kung pagpuli mo, wala pa nakapaninlo, nag-cellphone lang, don't you worry, you are resilient. Relax, mga katropa. Keep your cool. Ganyan talaga, mga bata. Good ba? Ano mga bata na? Pero, hambalan mo sila. O galing to, siyempre, you have to keep your cool, man. Hindi pwede itong permi na lang ikaw, mga kig. Well, kuya, I say this, kay man, kuya, nagyan ko na, nanay ko, amo na. no? Magpulihan mo na, no? Pero sa nagdako na, mature na, ti, ako naman. Meaning, mamabatsagan mo balaw, no? Kung anong isa ka parent, mga katropa, magpuli kang amo ng iyong balay. Pero okay lang na, part of growing up, mga katropa. Sa mga parents naman niya, part of being more patient. Practicing patience. Sana nagyan nila, mga katropa. Well, we will have fun. We will have an amazing evening and an exciting evening. Ano? Kapod si katropang James King. Ano lang ta? Kiyay-kiyay ta? Sao ta? No, let's have fun. Inangin yung extra service. With katropag, James King. Sa 103.9 XFM Bacola.
1: Musika, istorya, chika, at iba pa. Sa extra service.
2: Extra service.
1: Extra service.
2: With James King.

0: Kata Ufa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas. Palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
9: Sa ako call center agent.
10: Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibagay-detect ko sa akong sang Sister Pain.
12: Nasig-dasig, hindi matulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
14: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si Grace ang sila. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, uniandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
14: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: Exciting! Wins!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service.
2: Extra Service!
1: Extra Service!
2: With James King.
3: Inyong agapi mga katropa, kaiman, kamo nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Kapod si katropang James King. At your service, I'm James. Kamusta ka mo dahil? Alas 6.46 na nga itong oras. Mga katropa, kagoras, ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Sino naman Vision X Plus, mga katropa, no? Amo na siya ang makabuligid sa malabo niyo ang mata. Base ba lang mga kabataan na ito? Napalampang sang ano? Well, don't tell me, early pa ka mo mag-gamit sa Vision X Plus. Usually, kadaman mga katropa, ang may mga problema sa mata, no? Ang mga may edad na. O galing kong kisa, tungkol sa tungkol sa tamaan nga kano sa may you know may mga daw may ara nagidyas bata pa man may ara nagidya to may problema sa mata ang iba niya damol sa ilang mga glasses no grabe ng grade nila mga katropa ang grado ba lang namin ko no and halungan nato na may aras ang solusyon dira mga katropa para mabuligan no ang mga kabataan naton no of course no hindi ang bulungkit dayon what I mean is control prevention mga katropa kinatudloy na perme ang prevention sa aton nga Yes to Health program mga katropa well kung ara na dada ginatudluman nga may aras ang mga makapahaganagan that is why may ara kita sa mga produkto sang Yes to Health makabulig para maganagan ang ibang gani gaayo mga katropa that's why itry nyo mga produkto sang Yes to Health well speaking of Vision X Plus itin naman mga katropa sa mga may ara nagidya problema sa ginatawag nga katarata glaucoma o kon tritium no? Ang Vision X Plus nga daan may ingredients no? Ingredients para sang lutein beta-carotene vitamin E kag CSNT. Okay, yari naman mga katropa no, ang sugid ko sa inyo. Kabalo naman kamo siguro sa ginatawag nga virus. Now, Ebola virus mga katropa. Tanang kita nakabalo sa ginatawag nga Ebola virus nga usually halin sa mga African nation mga katropa. Karon kabalo kamo bala no. Ang ginakabalakan na naman sa World Health Organization ang posible nga paglabot no sa Ebola virus sa Kinshasa sa piyak sang padayeng pagtaas ang kaso sang Ebola virus mga katropa. No. Inagalapta na sa ika-anom nga probinsya sang Congo. Mga katropa, no? Ang Ebola virus, kagkaroon nagkakabalakan kadaman sa posibleng malabutin nga maiban pang mga lugar. Palesang Kinshasa, no? Kung sa diin, nagatinir ang 19 million ka mga tao sa ining area, Kinshasa, katropa, or Kinshasa. Yan. Karoon yung kasong iguon sa Ebola, ang nasambit nga lugar, well, nakahandaman ko no ang mga pasilidad para sa mga ginatawag nga mga pasyente nga i-isolate. No? Sunoy na sa Head National Institute of Biochemical Research sa Congo. Kabalo makita, bisan sa mga movies niya, damo masakit na halin sa ining mga areas, no? Matugtog sa mong katropa, wala pa sa na-discoveryan actually nga bakuna para diri ang Ebola virus, no? Kagkakaroon, bangod sa man sa madasig ang paglaptas ang virus, ginapananaw ni Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General sa World Health Organization, nga malapawan pa ang West African Ebola outbreak. Wala ang tao mo lang, may West African, may Congo Ebola, may West African na Ebola outbreak pa sila. Inisang tuwig, 2014 kag 2016 naman, natabo mga katropa. Sa diin, 11,000, 11,000, no, ang mga nagkalamatay. Base sa record, 2,000 na ang napatay sa current outbreak, kag 4,300 na ang kumpirmado nga kaso. Nagapati ang World Health Organization nga 95% dapat sa tanan nga mga contacts ang kinanglan nga matrak agud matap ng paglapta sang Ebola. Oh my God. Well, kabay pa nga ang ilang ang gobyerno mahimo ang tanan mga katropa no para hindi na maglapta sa iban pang nasyon no. Kaya hindi makalabot sa mga iban pang mga countries. Dito pa lang sila makontrol na nila mga katropa. natawa na tabo, no? Yawon pugong ang bilog ng kalibutan itong COVID-19 bala, no? Pero may araw bala mga tao, mga tropa, ni isa wala kaagi bakuna or vaccine. Eh. Buhi pa sila bala. Grabe, no? May mga tao ganyan nga daw ano ang ilang ano, ang immune system, no? Siguro tungod of course sa mga ginakaon, mga katropa. And well, kabalo sila kung ano yung muna lang, hygiene, tanan. Ikaw, Chrissy, wala ka, Ged? Huwag ka kagitod ka? Tindi mo, bakod sa'yo mo. Ikaw na! Tapos wala, huwag ka kagi, ano? I-report na kabalawa, huwag ka kagi. 6:51 ang ato na oras, sining ang gabi, mga katropa. Patayin na nga ito ng pag-uapdanay. Si katropan James King, ako bahala sa'yo mo. Hasta alas 8 sang gabi. Dito sa inyo, Katropa Station 103.9 XFM Bacolod.
4: Exciting!
0: Exciting!

0: Tapi lupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako gali si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: 90.3 XFM. XFM 103.9
10: XFM time. Alas 7:05 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapagod ng balita. Gilayon nga gindismiss ang Senate Impeachment Court si Maribic Preha, ang unang witness nga ginpresentar sa prosecution sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Matapos ang stipulation sa dokumento, si House Prosecutor Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suan ang nagpresentar kay Preha sa diin iyaman nga ginpresentar ang dokumento nga nabaton sa House Legislative Archives and Museum Management Service para sa storage kag custody nga gintransmit sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Angot sa mga hearing nga ginpatigayon sa Setyembre to Desyembre 2024. Ginkonfirmar o ginkonfirmar ni Attorney Lindon Miguel Basquel or Baquel sa defense ang stipulation sa dokumento. Kasunod sini, in-excuse ni Presiding Officer Cheese Escudero si Pareha. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis kakutis, mag-clear skin. Para sa tagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
9: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
11: Kumang karis sa sentro. Kam sa bullseye. Department.

0: mga katropa, la share ba hindi o no sa gabi. Ito sa buong nag-a-updenay para sa programang Extra Service. Kaupot si katropang James King o kung katropang Ed Sese, mga katropa. Ang giningabahin sa ato nga programa, ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee. Ang ato nga Santon Gold Coffee, mga katropa. Kung nadunduman nyo, kung magbisita kita, actually hindi lang Santon Gold Coffee, no? Ang iba nga mga produkto, kinabisita nato ng mga katropa nato sa mga barangay, kagina pambitan nato sila sa mga produkto sang Yes to Health, no? Ang iba niya, nakilala nato na nagagamit na gidya. Mudugay na nga nagagamit, mga katropa. Ang iban nga wala pa nakatry, no? Well, gin na pambitan naton. Pagi sa pagbisita naton, pag maging friends, pagkilala sa ila, sa mga barangay, sa aton class, sadya. Para sadya lang ang kada bisita naton sa ila. No? Isa actually sa mga nakilala naton, mga katropa, dito sa may barangay Villamonte. Oo, si katropang Arman. Katropang Arman, mayong gabi sa imo.
1: Ay,
0: katropang Arman, kumusta ka? Nanyapon ka na?
1: Ah, wala pa kay yaulat na ko sa magulang mag-abot na sa biyahe.
0: Aba, warte, may ano galing, may magulang galing siyang ano, nag-palangga sa'yo. Usually, ano nga, anong sedan nga ginadala yan sa'yo, maman?
1: Hindi ano? Yung traditional, gabiyahe yung site.
0: Ah, okay. Yeah, din ka gani. Villamonte, no? Barangay Villamonte ka mo, no?
1: Oo, oh, sa Herbias Dos.
0: Yun. Ining si barangay, ining si Armand, mga katropa, no? Isa sa no, mga nakilala natin nga nagagamit sa mga produkto sa Yes to Health. And sinusaya ang isa sa mga bago nga natilawan niya, ano ganito? Ang Santon Gold Coffee, tama?
1: Oh, sir.
0: Oh, okay. Arman, saan natilawan mo ang Santon Gold Coffee? Ano ang nabatsagan mo? Anong naibulig ini sa imo nga food supplement? Ang coffee naton nga gold.
1: Alam niya, okay, sir, okay. Kung aga, magbugtaw ko. Tapos ko bawel sa CR. Hinom ko yung kaling, gold. Wala ko sa sigara pagmahaw, sir.
0: Uy, bisan hindi ka naman mahaw, tol ka?
1: Busog.
0: Busog ka dahil?
1: Oo, oh, wala ko ka pamahaw, okay.
0: Oy.
1: Busog ko sa Santon Glass Gold Coffee Mix.
0: Pamahaw ka, ay!
1: Lami.
0: wala ka na nagpamahaw, basi magniwang ka.
1: Wala man, kay... Lami, sir, kay dakong bulig sa akon.
0: Ah, okay. Well, actually, yung muna ganit yung tawag ng supplement, mga katropa, no? Makabuligin para, you know, ma-improve ang imo digestion, and, of course, feeling mo na busog ka. Tsak to ngambal ni Katropang Arman, no? Katropang Arman, pila nga nag-anidad mo, Simong? Pila nag-anidad mo?
1: 42.
0: 42 years old. Hindi si Katropang Arman niya. Ang ginagamit lang niya, mga katropa, sense of hearing. No? No? Makilala mo lang ang tao kay man si Katropang Arman. Legally blind na siya. Hindi sa Katropang Arman. Madugay na nato na siya nakilala. Pagi man sa radyo, pagi sa mga produkto sa Guest World. Katropang Arman, salamat gina. No? Hindi siya makamat na mabatian lang niya tingog mo. Makilala kaya dahil na boses pala mambal na siya dahil kung sino mo.
1: Okay. Kilala
0: ko talaga lang kabo, sir. Oh, dito sa XFM. Salamat, Katropang Arman, ha? Isa ka dilaw, basta makabisita
1: na. Okay. Sige, sir. Gapamati ko din, sir. Ano, radyo.
0: Gasaot ka man? Gasaot ka? Gakiyay-kiyay ka?
1: Ha?
0: Gakiyay ka man? Gasaot ka? Saan na ka
1: doon? Ah, well, gano'n yung lugar ba, sir?
0: No, yes, no. Sige, Arman, salamat kita. Padayin lang, Arman, ha. Salamat, kid.
1: Sige, sir. Salamat kita. May gabi ka lang, ha.
0: Oh, may gabi man. Okay, padayin.
1: Ning Zumba Mami, ha, mamati man.
0: Subong, ang mga Zumba Mamis?
1: Mga BB. Atin na subong, gala ko, may practice sila, may practice
0: ha. Ah, may practice sila, oo, daw. O yan, isa na siya sa nakilala ko, itong dugay na nagagamit, 15 years na siya kagamit, isa ka daw, tawagan
1: ko siya. Si Yusilem, Ponce.
0: Yes, so isa ka daw, tawagan ko siya para mapamatian man nato naging ang pagpamatuod niya sa 15 anos na mga paggamit sa Santon Plus Gold. Salamat, Arman, ha! Mayang gabi sa'yo mo! Okay, si Arman, mga katropa, katropa! No, sa XFM 103.9 Bacolod. Ay, pagbalik natin, balita special naman kita. Ibalo naman nato kung anong mga latest ka, mapawaw ka, mapahatod ka. Go po sa Gapon, si Katropang James King. Let's take it slow and go with the flow.
2: Extra service. Extra service with James King.

0: Μουσικά, ιστορία, χίτα, at iba pa. Σα Extra Service. Extra Service. Extra Service. With James King.
1: Ωρας μαγά κατρόπα, αλλά σε τα τρεντάει. Νου έμπαινε σαν κοβί. Good evening. Hey, kumusta ka mo ba? Relax ka mo lang.
0: Oh, baby. Just relax.
1: Relax kay dugay-dugay. Ara ng panyapo. Ngayong gabi sa inyo tanan, mga katropa. Kadasig sang oras, no? Dugay-dugay, matulog naman ka mo. Dugay-dugay, ang ibang dagura, tapos kaon, lantaw lang sa ano, movie, sa ilang mga TVs, samtang ang iban, kung hindi tayo pang palabas, or pala ginapagwa, or pala guwaon, nagaduko lang sa cellphone. That's life. Kung na subong yung mga katropa. Well, 7:40 ang iningabayan sa aton nga programa ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa aton, of course, nga Santon Plus Herbal Soap. Ini naman ang aton nga hapon, mga katropa, nga makabulig para makalikaw ka mo sa mga skin allergies, no? Mga skin infections. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap kadaan, may aras ang mga antibacterial, no? Antibacterial nga makabulig para makalikaw ka mo o ma-prevent ang ginatawag na eczema, no, no kun na no pabanda, even mga skin rashes, mga katropa, makapa hamis pa sa mga kutis. O di ba? Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, available man sa butika sa inyong lugar. Nami, kung kamo ay makabisita sa aton nga Yes 12 store. Kabalo kamo sa dinamtang aton nga Yes 12 store, yarada sa may Barangay 39 sakop sa Barangay or sa may Lizares Street sakop sa Barangay 39 na katropa. Na, bisita ka mo da, pangitaon nyo si Miss Angelie kag aradatanan nga mga kumpletong pamalaklon sa Yes 12 product. Well, aside from sa aton nga Yes 12 store, available man nationwide, katropa, ang aton nga mga produkto, no, sa mga Mercury Drug Stores, South Star Drug Store, sa TGP Generica Drug Store, no, nationwide na, katropa, Negros Grace Pharmacy, no, Rose Pharmacy sa Watson's, kag Sincere, kag iban pang mga local pharmacies, mga pharmaceuticals o kung mga drugstores nga lapit sa inyong lugar. Umangkot man lang ka mo, mga katropa, no? Para dayon. No? Kung hindi nyo makita, muna mamangkot. Kung isa naman naka-display, makita nyo dayon ang mga produkto natin. Para sa aton nga, Balidas Bersya! Alam, may aras ang daw, ginatawag nila nga daw, loose goats, mga katropa, daw nakapalagyo lang. Dito naman yung katropa niya, sa may Oregon Transit Station, sa isa ka bus station. Nagsakay pagid ko no sang bus ang ining mga kanding, mga katropa. Kung nagligad yan, nasugid natin sa inyo itong goat yoga, no? Kung sa din niya, ginagamit na karoon ng mga goat para, you know, maka-relieve sa, from stress. Nagayoga, upo ng mga kanding, mga katropa. Hindi naman niya, no? Mystery goats kuno, mga katropa, nga nagsakay. Nagkatos sa bus station, nagsakay. No? Sa isa ka bus daw, ginalanta ko, sa din ipakaduman. Natabuan ni sinila nga bulan sa Agosto, mga katropa, no? Sa petya 13 sa bulan sa Agosto. Kung sa din, duwa ka mga kanding, mga katropa, ang nag-wonder, balaw, nag-tibot lang sa ano, wala man sa may nagkawadayin. Guro kay daw, nalingaw ang iban, ginavideohan, duwa ka kanding sa may Portland, no? Oregon, mga katropa. Kag nagsakap ako no sa isa ka bus, no? Pero antes pa, antes ni drive ko na magwas sa station na bus, nagsaka sila kadali. Hindi man sila katuod pa doon sang driver, ano. Ang ining County Metropolitan Transportation District sa Oregon, mga katropa, no? Kinpagwa nila sa nga nagwas sa social media. Actually nagtawag pa sila sa mga authorities. Nagtawag sila sa 911, ano. Kagin report ang ining adwa ka makanding ba o do krimen. Kagin report ang ining adwa ka makanding nagalagaw, no, sa ining bus station, mga katropa. Karon makita sa mga security camera footage, no, sa ining bus station ang ining mga kanding nagsakay sa TriMet bus antes pa man maglakat, no. Pero nakapanawag sila. So karon na mga kapulisan, mga katropa, gin search sa area ba, may pang mga pulis dito kadasig sila, no, bisan kanding lang. Actually may strict man gid sila nga, no, mga katropa. O diri makabulig man gid kung anong area barangay na, di ba? Una gid ang mga first responders kita sila. Oh, anyway, mga katropa, so amo ning natabo ti mga iba ni sa love mystery go sa naman ano to mga lubas mga ano to malubas si nag ano reincarnate ang laban sa kanding mga katropa. So kinpangita ginlocate ang ining mga kanding nadula hindi na sila makita ang butang hindi sila makita noon tamad lang sila. So, hindi na makita, mga katropa, daw gulpi na lang kanon na dula. That's why, gintawag na lang ang mystery goat. So, alam mo. 7:44 ang ato ng oras, mga katropa. Sige, Kabi. Salamat, kid. Gino-congratulate ang ato nga second weekly draw winner para sa ato nga Gold Digger Beer Premier sa Tansan promo si Jessamay de la Torre. Congratulations. Congratulations, 5,000 pesos. So, una yan si Ramon. Oh, di ba? The first weekly draw naman, mga katropa. Siyensa. So, second weekly draw na kita. Third na the zone, mga katropa. Sino naman ay grabe ka mo maghulog. Labot, 13,000 lang inyong mga entries. Oh, sa mga katropa pa natin, hulog bang ka mo sa ton? Nga, sa ton ng XFM, libu-libong pa-premium. The weekly draw makita nga, tag 3,000 pesos, mga katropa. Sa mga nagabiyahe, maayong gabi. Sa mga katropa natin nga nakabot na sa ila panimalay, good luck. Good luck man. Hindi mo malikawan kung wala nakahimo sa init ulo mo. 7:45. Katropa, ikaw sa Gyapon nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Kabot si katropang!
0: Extra service. Extra service with James King.
2: Exciting, bro!

0: kapatid, kapadamo mo mga katropa. It's time for me to say bye for now. Para sa programa nga Extra Service
1: FM.
0: Bukas naman top na na ha. Ay gabi inang 103.9 XFM Bukol. Exciting.

0: FM.
1: X FM 103.9.
2: The Secret of Health.
3: Tuman yan ang importante, Sir Jocelyn, yung matalupangod na to na aton sa niya kurason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
4: Ang iban siya niti, wala kuno eh. Kaya wai pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
3: Especially sa primero, wai nga dan symptom ni hypertension, Sir Jocelyn, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon galit naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringa kurason. Kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringa LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL amugidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ringa HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ringa kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
2: The Secret of Health.
4: In the absence sa mani, Abidokle, may allergy ka sa mani pagkatapos, not all the time magkakaon ka sa mani. Where can we get all of this? Bioactive compounds, ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sa nga organ sa ato sa nga lawas, Dokleo.
3: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid na to, no? Nagkakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon, lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
1: Santhon Plus Gold.
4: Ang iya sa niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
3: Gintuyo gani, Sir Jocelyn, kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa ninga lawas, Sir Jocelyn. Tikapin pa ginupdan pag din isang superfood sininga spirulina. Ang malunggay, Sir Jocelyn, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Jocelyn, para hindi bala madali magpayos sang aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Jocelyn, kulang na sa exercise.
1: Santhon Plus Gold.
4: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
2: The Secret of Health.
4: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dokleo.
3: Amo na yung bintaha, yes, Sir Jocelyn, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringalawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Jocelyn, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Jocelyn, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Jocelyn sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocelyn, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Jocelyn, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Jocelyn, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Anti-oxidant. Anti-aging.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Amunin may collagen kag glutathione.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yung stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
3: Correct, Sir Jocelyn. Kaya ginarecommend madali para sa may mga insulin resistant, Sir Jocelyn, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Jocelyn, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is, ang stevia is zero calorie.
2: The Secrets of Health.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold Live Testimony.
0: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kahating gabi. Matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Luilo.
12: Sa akong kutipan

0: testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin.

0: Bukas ang Machine Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapipili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa ginting ng nga puta.

0: XFM kid how?
1: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka-X. Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga XFM gid how.
4: XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihul ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.
3: X.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southone Gold.

0: Live testimony.
1: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inggidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka

0: fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oo, oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan!
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong
4: magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: X XFM
11: FM.

0: Parang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee.

sa XFM. And read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili sa mga buti ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga buti ka.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
9: Sumasa inyo
4: on air
9: and online.
4: XFM Network Philippines.
9: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
4: sa anong sulok ng bansa.
9: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Don Blas Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samson Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samson Gold Coffee Mix.
7: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!

0: Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Sansone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: XFM.
1: FM.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
4: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Blab, sun, nabibig sa mga DJs na lakad.
0: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
0: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
0: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santhon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
5: Sa ako po sa

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ko sa mga balita. Blabs, ang aming bigit sa mga DJs, nalakad.
5: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa visyo na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan. Kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipik to?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi.

0: SFM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3.
7: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis.
8: Wala sang health benefits.
9: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: May Stevia and natural sweeteners.
11: Halin sa Stevia leaves.
12: Ang Premium D3 Coffee Mix.
13: Ang may aramat sang Vitamin D3.
14: Kag pampapaskog sa aton nga tulaan.
15: Pampagana sang uto.
16: Kag pampaimprove sa aton immunity.
17: May Santon. Nga bugana sa antioxidant.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Manamit na. Super healthy pa.
10: Mabili sa mga butika.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Claire Skin Beauty Salon.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag System Pain,
4: muscle fever,
2: acute pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag System Pain,
2: kalang pain,
4: fast and safe.
2: System Pain,
4: symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfoam Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfoam Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
11: sa XFM
7: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
12: on air
7: and online.
12: XFM Network Philippines,
7: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, namiang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bukta ko, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so, namin, kasi mga DJs, nila, kanya,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pag,
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tiyo!
5: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sandton and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Sandton Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Sandton Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sandton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026
3: X XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsa ibuot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usaka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legari, isa ka sales

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili
1: sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
3: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
6: on air
3: and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos buktaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so, amin, bigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam, blam.
5: Wala asang konkreto nga sa bat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka blam. Mayarap ka sa mga balita blam. Ang amin sa mga DJs na lakad.
5: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how kita pag...
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny. Isa ka ba

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santacoli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Sanfon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila, kanya.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
4: may how, kid, ha?
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
9: Timo!
8: FM 103.9.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Sanzone Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Excellent!

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibili
3: sa mga butika. Kumain ka rin sa Centro. Comes sa Bullseye.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: Seven Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Seven Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
6: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Yan ang tumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatean ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
8: Mga katupa. Exciting.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, nami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, pula ka lang music. Magkatapos bukta ko, may harap ko sa mga balita. Blabos, nami, pagkita mga DJs na nalakad.
14: Wala sang konkretong asa.
15: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X.
14: Simply,
11: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, gid how?
16: Timo!
14: XFM 103.9.

0: Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katropa! Welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas. Sumunging ang Martes, August 18 na kita, 2026. Kamusta kayo dyan? Oras na ton! Alas 5:12 na mainulanon ang aton nga panahon, mga katropa, kag aga pa na naghinuneng at toptas sa madamol nga ulan. Kag syempre no, bulubantayan mo gidya ka hindi ang aton ulan subong ano ho, gapang kibot. Oo, kati kagabi pagid mga alas 12, mga katropa, no? Alas 12:30, mga tira-tira po. Grabe, kikabaskog, kag medyo lawig-lawig to, nagtulo-tulo man. Ang akon nga ato. Kahit yung mga katropa na hibaluan naton. Ngayon may ara sa mga thunderstorm advisory gikan niya sa DOST Pag-asa, mga katropa, nga may ara sang heavy rainfall nga mabatsyagan, mga katropa, no, diya sa syudad sang Bacolod daw sa ginaexpectar man sa maiga Kabangkalan City, sa Hinubaan, Kanduni, City of Sipala, Sipalay, Ilog, kag Kawayan, mga katropa. Subuman makapekto man sa may Kabangkalan, no, ara man sa pila ka ano no, ka mga LGUs adria sa probinsya sa Negros Occidental, halin pa ni 3 hours ago ang advisory from north to south, mga katropa, ng mga LGU nga team mabatsyagan ang hangin kag pag-ulan. Kag di, mga katropa, no, 7 hours ago, may ang low pressure, mga katropa, ara na sa karon. Sa kasulod itong kahapon, bala ang LPA 08F, ang ati ara pa ito sa kahapon sa may guwaya sa Philippine Area of Responsibility. Sa karon, ara na sa sulod sa PAR o kung Philippine Area of Responsibility, kag mayara sang medium chance nga mangin isaya ka tropical depression o kon bagyo. Kagpareha sa local forecast, mga katropa, sa Negros Occidental, mabatsyagan ang maglulumon nga panahon sa pilakabahin sa probinsya nga may dalang pag-ulan, ano, kag storm o kung thunderstorm, mga katropa, nga tidala sa ang southwest monsoon. So, prepararangin yung mga payong! Subong yang Martes. Kagtidugang talang diriyo nga may advisory man diri. Ang utaman niya sa Volcan Canlaon, mga katropa. August 18 as of 5 a.m. today, yara sa gihapon sa alert level 2 ang Volcan Canlaon. Kagti mayara, mga katropa, sang na-record nga isa ka ash emission nga yara sa 94 minutes long ang kadugayon, no. So di kahapon nga daan nagpaandam naman ng DOST Pag-asa, no, sa posible nga ash emission o kung ipagtupa sang abo sa bahin, no, malapit ya sa Canlaon, mga katropa. Kagi na dumilian sa gihapon na pagsulod ya sa 4 kilometer radius permanent danger zone sa nasambit ka Bulkan. And sa liwat, mga katropa, syempre live na live kita sa atong yung programa Dries Exciting Pilipinas, and makita kita, malantaw kita sa atong yung Facebook page. Live kita sa karon sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live! Kaya upunta na yung bangsta kay nabasya siya, nag-tipon. Good morning na dere sa mga katropa naton nga nag-upload sa aton sa ilan ni Ma'am Marina Diestro. Good morning. Watching sila kuno subong Raya from Conalum Chapter Himamaylan area. Good morning man kuno sa mga taga Mambato Chapter sa ilan ni Ma'am Lina Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Robilin Calyao, Jenna Lilia Dario, Condanario Gazon, Mamis Pa, Montaña Villanueva, kag sa tanan yung mga nagamonitor subong sa aton yung mga tagsakaradyo, no, dira sa may Conalum Chapter. Good morning sa inyo. Kagamusta kuno ang signal sang radyo ninyo? No, mga katropa, kamusta ra ang signal sa radyo ninyo? Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Kay Ma'am Shirley Arevalo sa Kabangkalan man, good morning. Mayong aga kag mayong pagtutok diri sa programa naton. Salamat sa exciting Pilipinas. Matututog now ang panahon, mga katropa. No, katami nilang barikuto. Kag mga rumbot. Kag mag kuragok. Grabe na girl. Magbarikuto at mga rumbot kag magoragok. Ah, di ba? Pero syempre, Martes subong, wala pa ko din may nakita kag cancellation of classes so far. Ano, wala pa no? Alas 5:17 aton nga oras subong. Wala pa ko may nakita nga advisory diri mga katropa. Hagte, himos na kita Himos na kita kay tiba katropa. Martes na. August 18 na kita sa liwat 2026. Sa mga nagaselebrar sa ilayang birthday o kan kaadlawan, subong kaadlaw sang Martes. Good morning sa inyo and happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Dugang pag hindi palang ulan, no? Anyways, mga katropa, no? Padayon lang sa pag-tutok, kag-komento lang ka mo, Drewa, sa ito niyang Facebook Live para nga ma-shoutout ka mo namon aga pa sa ilan ni Mamels Tolentino. Good morning! And of course, no, sa mga katropa pips nato na nga nag-tutok all over Negros Island region. Good morning sa inyo dyan! And para nga maganahan pag hindi ka mo nga magtimpla sa inyong mga kapedera sa inyong ininit na nga tubig o kaniban mainit palang tubig ito lutog na ang panahon. Updanta ka mo ah, with the music. Nga makapagpagihos ang inyong mga hawak. Literal nga hips, no? Kay the hips don't lie. Gani hambal ni Shakira. Are you ready? Mga kadrapari na, Hips Don't Lie by Shakira.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Lakas Gold, mas pinalakas.
1: I'm tired, caffeine, overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold. Iba ka sa lahat. Danton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Danton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Historia eh! Lainit, pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
0: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Mga katupa, excited!

0: nagbabalik sa inyo mga racho. Good morning! Oras na itong oras. Alas 5.31 na, 5.31 in the morning. Kagwa katrapati, all set na bradera. Para sa inyong mga pamahaw, sa inyong mga balon for lunch, and of course, sa inyong mga kape-kape, no? This morning, kasi matulutog now ang panahon. All set na ba? As I said kagina, don't forget your payong, your umbrella. Ella, Ella, eh. Kaya inulan, at the same time, ang inyong mga yabi, mga susi nyo dira, no? Mga bags, important documents nga kinahanglanon ninyo today, no? Mga assignments ninyo, homework before nga magadto sa eskwelahan. And sa liwata, pamahawgid! Eat well sa mga nagkakauna and ingat-ingat sa mga nagkamaneho kung nagka-drive. Sumubak ato sa ilang mga eskwelahan or sa ilang mga olobrahan. And of course, sa mga katropa pips na ito, no, nagkapod din sa atong programa. Sumugya nga adlaw sang Martes. Good morning sa ilayan ni Barry Ingada. Good morning sa ilayan ni Doms Banhao. Good morning sa ilayan rin ni Ma'am Jessica Gonzalez. Kaya nag-share, kaya nag-like ano, sa ito niyang Facebook live stream. Good morning sa kay Ma'am Elvira Gilugo, kay Edmond Parmirola. Good morning. Ano, mayong aga. And of course, sa mga katropa natin na nagatutok sa ilang mga tagsaka radio. Ang pamati sa aton diri sa 103.9 XFM Bacolod. Subong yang aga mga katropa. Good morning sa inyo. Sa ilayan ni Charles Haven. Hey Romo, good morning. Sa mga katropa naton, ari diryo sa ilan ni Mama Mayna Celiadora Dumipig. No? Good morning diri sa ila sa may Punta Taytay. Good morning sa ilayan ni Barry Ingada, Sir Arnice Irida, good morning. Sara ni Ma'am Beverly Sarabia, kay Boss Jing, good morning. Kay Mylena Verdina Ronquillo, good morning sa inyo. And of course, sa tanan yung mga katropa natin, nagatutok, mayong aga, sa inyo ka tanan. Martes na, Martes. Tuesday na kita, August 18, 2026. And, syempre mga katropa, no? Sa tanan yung mga birthdays. Happy, happy birthday. Sa liwata, sa tanan yung mga birthday, happy, happy birthday. And wala na kita sa oras, pero hindi nyo na paglisuwa pang inyong mga tagsaka radio. Padayo lang sa pagpamati. Magabulos kita after sang The Secret of Health para naman sa itong balitaan. Mga katapang mga balita sa lokal, national and international. Ikaw po si katapang Franz Andrew Burgos. Saliwan, thank you so much sa pagkupod sa aton sa mga aga. Ingat na sa mga biyahe na hinay lang babasa ang mga dalanon. 5.34 na. Mailulanon ng Martes. Happy, happy Tuesday and good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.
7: Sa

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man natablog ang akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: XFM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bukta ko. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs na nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Yes to Health!
6: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlong man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon indi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
8: Welcome man, Sir Jos Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga siguro lalo gid ako makahatag ni kaayuhan ilabinagid sa itong mga tao nga afektado sini.
6: The Secrets of Health.
7: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga ultimate trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
9: Santon Plus Gold.
5: Yes to Health.
7: Bisita ka mo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
6: The Secrets of Health.
7: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amo ning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan possibly can cause further infections kag dako sini nga problema si kayong lawas. Pero ang iba sini Doc Leo kon amoning nabatyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban-laban nagapamahid paluha mo
8: kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
6: The Secrets of Health.
7: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
8: Tindihan naman nila.
7: Kay base kon ilungguhon namon ng inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun a hindi magwa ina bangod mga byan sa aton man sini nga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo ha?
8: Amo ini Sir Josil, no, ang kondisyon sa aton sini nga digestive system particularmente sa aton sini nga tinae o kon dira sa aton nga large intestine nga kon sa diin magambag ni kita constipated ang isa ka tawo hindi regular ang iya sini nga pag defecate o kon ang bowel movement magambag kita hindi regular hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban Sir Josil, waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw. Adito na sa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Mo ning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sa ni Sir Josil, makapamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
7: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaunta, ginadeposito, tana sa sulod sa ato sa nga digestive system sa tiyan and then ginadigest ina ka ginaprocess sa aton tiyan. Na mapuslan nun, amo ni nagakadtong duga sa ato sa nga lawas, ang sagapra akag ang ugasip kung sa lubi pa mo nang ginapagwata. Mm-hmm. Kung sa mga tubo pa bilang iya sining bagaso, mm-hmm, amo nang ginapagwata, ini na namapuslan. Mm-hmm. A problema sining kang iban, deposito lang deposito. Mm-hmm. Why ga withdraw? Mm-hmm. Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Iniya, kung sige mo ka deposito kagaway gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan, Doc Leo.
8: Kaya gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
6: The secrets of health.
8: Speaking of constipation, Sir Josil, ang aton pag-istoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sang amuna.
7: Mm-hmm.
8: Kay parte na sang aton sini nga bowel movement, kami mga times sini nga amuna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kung kondisyon sang binulan or iban gani tinuig.
7: Mm-hmm.
8: Nga amuni ang ila sini nga kondisyon susulod sa tinai.
7: Pero sa masabi, anong kabangdanan sini Doc Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko, dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo, anong kalabanan na ginahalinan sini?
8: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag diet, naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber.
7: Mm-hmm.
8: More may kita sa ilim nun instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay.
7: Mm-hmm.
8: Among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakid man kung kaisa Sir Josil nga mga kondisyon medical nga nag-aefekto sa aton sining bowel movement.
7: Mm-hmm.
8: Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism,
7: mm-hmm,
8: posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa mga experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pa gid yung mga factors, Sir Josil.
7: So, with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat naton sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka iti mahilig kaya magkaon sa karne sa baboy, baka, karabaw, kanding manok, pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo do kapanamkon balang gadigwa-digwa.
8: Mm-hmm.
7: So ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation, Doc Leo?
8: Kung lifestyle related, Sir Josil, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like, mm-hmm, halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas, amo nang imo sinay correct.
7: Mm-hmm.
8: Tugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated kaya hindi ka pala yung tubig.
7: Mm.
8: Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kaya kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josil, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tiyogolingon.
7: Baliskad ang epekto. Ha?
8: Basta sugary.
7: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kaya doon namin, hindi pa dulun doon, hindi na ganito ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
8: Pag sulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas kasi nakabalo siya hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo kung naman ang purpose ni mo, instead, to be good dapat.
6: The secrets of health.
8: Kung nagatinamad ko na Sir Josil maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josil, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo, madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka, tingal lang, kaway ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ng imo sani nga at tiyan, nga instead nga may urge ka kung tani, gusto ka mamuhin, madula na lang, asta nga madula siya saya sani nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josil, ano, may mga tao gid, nga hindi gid sila magamit sang CR, kundi sa ilabalay.
6: The secrets of health.
7: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambyay kao Why dayon magwa constipation na na?
8: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
7: Amo na kalaba ha?
8: Ambot lang kung paano nila takso na.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
7: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa nga ito sininga bowl. Ang design sa nga ito sininga bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sininga paa sa imo sininga buli. Unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Di pag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensya niya, magwa ko. Pero subong niya, Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod, doon ni magwa.
8: Ay, bansin na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ila sa nga tiil, samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
7: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
8: Semi katin-katin.
7: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sininga anal part, actuality, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
8: Yes.
7: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manogid, makipot.
8: Yes.
7: Pero kung magkatin-katin ka, buta malo, conforming ka na konsulod, amo man ang kadakon sa gwa.
8: Manami ang flow niya pag pagwa.
7: Okay.
8: Pero isa pag balance niya ka, problema na ito si Sir Josiel sa subong bala, kadamo sa complication. Ang isa sa problema, kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabudlay gid. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad, factor man sa constipation, Sir Josil.
7: Kung nag-edad ka?
8: Yes.
7: Why?
8: Kung nag-hina ay muhulag.
7: I see. So, number one, you should exercise.
8: Yes.
7: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
8: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
7: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na ambal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay eh.
8: May problem na sa sulod, Sir Josil, sa ngayon sa ringa colon.
7: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Hindi kita mag-suffer sa constipation.
8: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa ringa lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong aton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ang utan through supplementation.
7: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
6: The Secret of Health.
8: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josil, kay gid combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ang isa ka tao, kaya may susang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sa Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool na ton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sa higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sang mangosteen sa nikunding yasin nga panit nga nagaangkon sang xanthones nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josil, ano? Nga makabulig sa constipation, masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sa nga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sa ni amo ang IBS o kung constipation man. Amo ning ginahimo iyas ang xanthone dalin sa mangosteen, ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagitsasang garlic. Amo ning manami ang kombinasyon na ito mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sa beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andin naman nami pagyad kimera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sa ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magambal kita nga gut microbiota, tideris ni ang mga bacteria, tideris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
9: The Secrets of Health.
7: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kung kaldiro butangan sang sangkap panakot nga na uyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
10: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secret of Health.
2: Makabulig man tuod ang malana madanlog na pagkaon, Dok Leon.
3: Makabulig, Sir Josiel.
2: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid and the vitamin D3.
3: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman sa Premium D3 naton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kon waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sa ginaubra o kon mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josiel may mga oil ni siya. Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kon virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josiel oh, kay may fiber ka na halin sa Sunthone gold capsule. Nagabulig to sa bulk kag nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic like effect pa ini Dok Leo.
3: Yes.
2: So makabulig ini dilas tinae ta.
3: Problema bang bala Sir Josiel sa mga constipation ano, constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
2: Sa aton sininga pagpulupamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Dok Leo.
3: Maging factor gid sa Sir Josiel.
2: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gid. Nga tig isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mong sa galabutan tig sobra isa ka semana.
3: Correct.
2: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon nito nga wala mapagwa.
3: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay, tulod sang duha, tatlo ka adlaw, kung may mga tinai sang isda na dira, o kung may mga sapay na dira sa mga karni, anong matabo?
2: Manimaho, gid.
3: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon susulod sang aton sininga tinai, kundi kita makadefecate, o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw-adlaw.
2: So kinahanglan gali, adlaw-adlaw gid, no? Makapagwa gid kita higko.
4: Yes!

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pagyud ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletohon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secret of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid niya mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kay kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagpampasasang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kung tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to siling niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, mo na siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol Plus Gold, Santhol Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ning higko.
0: The Secret of Health.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato siningalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato siningalawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sininga brain. At the same time, nagabulig, agud to magbalance sa ato sininga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkabaraka about prostatitis, ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pag-gid, muna siling nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man naton makuha ang possibility, kapin pa kung magpa-PSA kakagamit medyo mataas, concern to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josel, na kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Ti diabetic ko yun. Ti premium D3 coffee mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoota pa inyo blood sugar level because ang iya sininga sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di man tanan ha, wala no, may iba na kabalong na mag-manage sila sa ringa lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig ni magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energized, nagapapagsik ah, sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabat siya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya ina insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Wala, ang initaran yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street, at ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Aradang ato sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizarre Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok. Talk Shop.
4: The Secret of Health.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated. Mm. Inasuggest yun na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos, kung ang sakit, bala, nag-disturb gid sa imo,
2: oo,
1: pwede sila makagamit sa the pain na ito, Sir Josiel.
2: Assist the pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experiensya ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masadyas na ton, tumarga po, Sir Josiel, sang tatlo.
2: Mm.
1: Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now.
1: Para ang mga body odor, bla.
2: Mm-hmm.
1: Gamitan mo sa sabon kami antibacterial nimo.
2: Mm-hmm.
1: Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ning lawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secrets of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining aguya. Sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa Clear Skin Beauty Soap. Yung Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki niyo sa mga butika kag pharmacy, pwede kamo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction.
1: Mm-hmm.
2: Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking.
1: Mm-hmm.
2: Way na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan, ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josiel, panami sang blood circulation.
2: Mm-hmm.
1: Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga diskusyon on constipation. Kabay pa, nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: The secret of health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Joe, sila, no? Ano kung nakalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Santhon Vitamin C, kag Santhon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa ka simana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sininga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na to, pwede mo gin siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun ang pagbalik sang kondisyon sang imo sininga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sang soft drinks. Kag iban pa nga kontra sa aton sininga ginabatsyag especially sa constipation.
3: Santhon Plus Gold, the secret of health.
5: Yes, to help.
3: Santhon Gold live testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
3: Mabibili sa mga butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghi.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga bukika.
2: XFM.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
7: XFM 103.9.
8: Mga katropa, exa.

Center. Mga balita nga una mo babaltiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: Magandang news. Express Manila.
1: XFM tayo mala sa East Biente na may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsin ka ba sa mga bahayin sa kalibutan? Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Martes, Agosto 18, 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Malinaro.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Sigidulong naman sa inyo mga katropa ang mga kaundan sang mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tandra nga nagamonitor ang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Sa XFM Sagay City naman, sa radio frequency mga katropa nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa atong yung official Facebook page sa X-

0: Ang XFM Philippines, Aline sa Luzon, Visayas to Mindanao.
1: Mga katrapamira, makita sa text line na address at ang estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
0: Alas 6:22 na mga katropa. Kagato na padulungan ang mga pangulong dinalaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
2: Express Balita.
0: Sa mga balita diri sa lokal. Duha ka mga siparadong aksidente sa motor sakop sa Barangay Granada, isa ang patay.
1: Pag-isa sa Planters Group nga ginalantaw ang gadalan sa pagpangita sa solusyon sa problema sa industriya.
0: 9,000 ka mga estudyante sa Negros Occidental High School nagbaton sa ilang nga school supplies. Kaya sa itong mga headlines sa balita naman sa National. Hostile witness nga si Gina Acosta halin sa Office of the Vice President na nagpungko sa witness stand sa day 16 sa impeachment hearing.
1: Bata sa alkalde sa Iloilo, nalakip sa FBI Most Wanted List angot sa investment scam.
0: Kaya sa itong mga headlines sa International News. 30,000 dolyares nga padya ang ginatanyag sang Iran sa makadakop kag makapatay sa mga soldado sang Amerika.
1: Pinakadako nga wildfire sa Belgium nga na-record nagapadulong sa Germany.
0: Kag sa ito nga balita sa sports. Number 21 jersey ni Kevin Garnett igaritiro sang Timberwolves.
1: Sa ito naman nga balita sa showbiz, anak ni pabansang kamauma ni Pacquiao, ginkakibot sa mga netizens ang tuition fee.
0: Kag mga katropa, sa ito nga balita, espesyal karon kaupot si katropang James King. Ito na hibaloon mga katropa. Ang istorya sa likod sa t-shirt gani. Tik sa daan kung manglaba ka blanti kululan. Kung hindi mainitan kasang aton nga bayo do ka do hindi mayad ang baho ka. Pero rin ko naman katropa, isan ko naman ka t-shirt to. Sanin tani mabakal. Kay odor free for 30 days. Alas 6:24 na mga katropa, inyo nabatian ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Ang mga katropa, iningin na dulon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: Alas 6:25 na mga katropa. Kagigadulong ko anay sa inyo. Gadulong naman sa inyo mga katropa ang pinaka-latest update. Sa lakat sang panahon, siningin daw sang Martes.
2: Express Balita. Weather Update.
0: Patay na monitoring sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung PAGASA sa isa ka low pressure area o kung LPA sa sulod sa Philippine Area of Responsibility o kung PAR. Sunod sa PAGASA ang LPA 08F, may mataas ka posibilidad na mangin isa ka tropical depression o kung bagyo sa sulod sa masunod nga 24 oras. Saptang, may isa pa ka LPA sa Guas ang PAR nga may kasarangan nga posibilidad nga mahimo ng isa ka bagyo sa anuman nga oras. Wala ang mga LPA sa direkta nga epekto sa Pilipinas pero mag-enhance ini sa habagat sa Luzon kag Visayas. Bangod sini diri sa aton sa Negros Island region kag sa syudad sang Bacolod, ang padayon nga maka-experience sa mulan nga panahon nga may dalasang pagpangilat kag pagpanaguob. Makasarangan o kung mabaskog ang huwip sa hangin sa riyon nga magadala sa makasarangan tumtob mabaskog nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura ta subong mga katropa ang may posible nga magalabot sa 24 tumtob 30 o kung 24 tumtob 31 degrees Celsius. Kag mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye naman sa balita diri sa lokal.
2: Express Balita, local news.
0: Isa patay kag isang pilason matapos mag-overshoot sa dalan ang isa ka motorsiklo sa dalan Granada Langilan Barangay Granada, siya sa Bacolod sa Tong Agosto 15. Ang nataliwang, yung kilala sa kay alias Aiko, 31 anyos,

0: residente sa Sitio Sutay, Barangay Tipolo, Banuasang Pontevedra. Samtang pila sa nangakasininga si Alias Alberto, 36 anyos, kagresidente sa Barangay Poblasyon, Banuasang San Enrique. Sa next investigation sa Traffic Enforcement Unit, gikan sa Barangay Alangilan, ang motor kaginiang paubos na apang pagkadangat sa dalan nga nanganaga kurbada, inaligar nga ang motor naglapaw kabagdanan sa driver sini ang naigo sa signage sa dalan. Lunsay nakaagom sa pila sa mga sakay sang motor kag ginpangdala sa ospital. Apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor si Aiko. Bangod sang naagom sini nga pila sa ulo kag ibang pangabayan sang lawas. Samtang ang kasiniang padayon nga ginabulong matapos makaagom sa minor nga pila sa. Nagagawas ang investigasyon sa kapulisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
1: Duha pilason matapos magluntad ang pagbungguan na isang salakyan kag motor sa dalan Burgos Extension, Barangay Granada, Siyudad sa Bacolod, gabi sa Agosto 16. Ang mga biktima ginkilala kay alias Mamito o kon Mama Nito, legal ang edad kag alias Tommy, legal ang edad kag lunsay mga residente sa Hacienda Loygoy, Barangay Granada, Siyudad sa Bacolod, samtang ang driver sa salakyan ginkilala sa kay alias Romelo, legal ang edad kag residente sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Siyudad sa Bacolod. Sandig sa impormasyon sa Traffic Enforcement Unit o kung TEU, ang gikan sa west padulong sa east nga direksyon ang salakyan, samtang ang motor ang padulong naman sa pihak nga direksyon. Kaginaligar, nabungguan sa motor ang salakyan. Lunsay nakaagom sang pilas ang duha ka mga sakay sang motor kagilayon nga ginpangdala sa ospital kag nagagwa man sa investigasyon nga lunsay nakainom ang mga sakay sang motor nga nagresulta sa aksidente. Sa karon, ginhibalo pa ang desisyon sa pamilya sa mga sakay sang motor sa nagluntad nga aksidente, samtang ang driver sang salakyan ara sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga investigasyon kag disposisyon.
0: Nagapangabay ang kapitan sa Barangay Granada sa mga ginikanan. Gamangin mabinantayo na sa tiyon nga maglakat ang ilang ang kabataan sa Bulutuan matapos ang natabong insidente sa pagsumbag sa isang estudyante batok sa isa kapulis sa tong Agosto 14. Sunod sa kay punong Barangay Armando Nogivito. Ipatuman ang ekstrikto ng pagbantay sa mga Bulutuan bangod sa pila ka mga insidente ng involbado mga minor de edad kag estudyante. Doon nga pa ni Vito, sa iyang pagpangusisa ang minor de edad din residente sa Barangay Granada kag ining residente sa Barangay Vista Alegre. Apang dira nag-eskwela bilang isa ka estudyante sa senior high school. Yung paayag man sa kapitan nga iya nga ginalauman nga hindi na maliwat ang nasabit ng insidente, bangon may ara na sa ordinansa ang siyudad sa Bacolod nga may kang tanan sa pagkalakip sa mga minor de edad sa kung ano nga sa isang krimen. Kumadumduman, nagahampang sa skateboard ang biktima kaginiangid sa wise sa tagreklamo ng isa ka police master sergeant bangod nagasabad sa dalan. Apang hinali na lang sini nga ginsumbag ang police gamit ang ginaligar pitsa kurno kag nagresulta sang pila sini sa guya sang otoridad.
1: Nasa puan nga wala na sang kabuhi ang isa ka tricycle driver sa South Capitol Road, Siyudad sa Bacolod, aga sa Agosto 17. Sunod sa kay Police Lieutenant Conan Gadaya ng Station Commander sa Bacolod City Police Station 2, nakabaton sila sa impormasyon nga may nasa puan nga isa ka persona sa sulod sang iyang tricycle kag wala na ini sang pulso. Dugang pa ni Gadaya nagilayon man nga gipadulungan sang medical responders ang persona apang wala na sang kabuhi kag ila sa karon nagipakigangutan ang barangay para sa posibleng pagtumod sa pagkilala sang bangkay. Gipahayag sang hepe nga aron na sa nagaedad nga 50 tubtob, 60 anyos ang nasambit nga persona kag nagagwa sa investigasyon sang kapolisan nga natural ang gintunaan sa kamatayon sang biktima.
0: Napasaka ng kasong o murder batok sa lalaki nga nagtiro patay siya nga kaingod balay sa Pork Jimili na Barangay Amayko, Banwa sa Mursia, aga sa Agosto 15. Kumadumdumaan ang biktima, ginkilala sa kay alias Julito, 43 anyos. Samtang suspect, ginkilala sa kay alias Manuel, 60 anyos, doon sa mga residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant William Abiliar, ang Deputy Chief of Police sa Mursia PNP, preparado ng mga dokumento para sa pagpasaka sa kaso batok sa suspect, kagiyaman nga ginako ang krimen. Naglutad ng krimen sang nagapanghagbas ang isang hilamon ng biktima kaginaligar nga ini ang gilayon gintiro sa suspect gamit ang caliber 45 nga armas tutang nga nagresulta sa kamatayon ni Julito.
1: Napanghatagan na kahapon sa Bacolod City Government sa Negros Occidental o napanghatag na kahapon sa Bacolod City Government sa Negros Occidental High School ang ulihing ang mga school supplies gagin bakal sa syudad para sa mga estudyante. Ginpangunahan kahapon ni Mayor Greg Gasataya ang paghatag sa school supplies pagkatapos ng flag ceremony sa nasambit ng eskwelahan. Lakip sa ginhatag ang mga bag, notebooks, papel, bullpen, lapis, kang iban pa ng mga school supplies. Sunod pa sa Alkalde Apisar Sakop sa probinsya sa Negros Occidental, ang NOHS. Halos sa nag-eskwela diri ang residente sa Bacolod. Gani pagadalon ang NOHS sa temprano man nga matagaan sa school supply sa Madason nga school year. Apang sunod sa Alkalde, hindi mapasulod sa Special Education Fund o CEF ang budget sa nasambit ng eskwelahan pero pangitaan ini paagi sa syudad. Nahibaluan man nga gikan sa General Fund na gingamit sa pagbakal sa mga school supplies nga ginpanagtag sa 9 mil ka mga estudyante sa NOHS.
0: Lapit na lang ang mga baton sa mga napilian bilang BBM scholars sa syudad sa Bacolod bangod na download na sa syudad ang pondo. Sa isa ka interview gipag sa alkalde nga ginahulat na lang ang compliance ang paperwork sa ngara na sa aron sa accounting. Ngayon klaro naman sa alkalde nga gintugyan sa mga barangay ang pagpili lang nga naglabot lang sa 5 ka mga scholars. Madumdumanon na nga nakapangatag sa probinsya sa Negros Occidental kag madamo na ang nagwa ng mga reklamo angon sa pagkatag pabor sa pagpili.
1: Pag-isa sa mga planters group ang ginalauman ni First Lady Attorney Liza Marcos kung nga nagsapol ini sa industry leaders sa nagligag niya si Mana nga nagpadulong ini sa Bacolod. Bagay nga ginpasalimatan sa pila ka mga Sugar Planters Association leaders ang mismo nga tiayo ni Presidente Bongbong Marcos nga nagpakita sa pagkabalaka sa estado sang industriya sang kalamay. Bisan sa naglapta na sa ibang bahin sang pungsod ang Red Stripes of Scale Insect kung RSSI sa gihapon ang Visayas ang may pinaka bugata nga nangin o kon hardest hit nung damage sa nasambit nga insekto kag masubra man sa 41 mil ka hektaryas ang nahalitan. Ginpasalamatan naman sa grupo sang UNIFED ang pagpatunga ni Mrs. Marcos agud mahusay na ang hindi pag-conformihanay sa nakalain-lain nga grupo kung may issue ang nasambit nga industriya.
0: Duha ka mga evacuation centers ang igatukod sa 3rd District paagi sa opisina ni Congressman Javi Benitez. May igatukod nga evac center ang sa Barangay Concepcion, Talisay, kag may isa naman sa Barangay Mambulak, Syudad San Silay. Si Congressman ang nagpamuno sa mga groundbreaking kag nagatag sa mensahe nga ang safety sa pumuluyo. Sa tiyan sa kalamidad, isa ka importante nga butang. Ang duha ka mga syudad. Ang may masaming nga kaso sa pagbaha, may mabaskog kung may mabaskog nga pagtupa sa ulan. Ang Barangay Mambulak ang napamtang sa shoreline, Barangay San Silay City. Samtang ang Talisay naman, masami nga ginadala ang nag-evacuate sa City Gymnasium.
1: Nagapangayo si Mayor Greg Gasataya sa sabat kag transparency sa allegation nga game fixing nga naglabot sa Bacolod Mascara o kon tong versus Bulacan Kuya sa MPBL game sa kinalikdan nga Hulyo 28, 2026. Gindayaw niya ang aksyon sang MPBL nga nagban gilayon sa mga manlalaro o kon mga players kag coaching staff nga ginalakipan sang insidente apang ginpangayo sinay ang resulta sang investigasyon sang liga kag sang Games and Amusement Board o kon GAB. Ginpangayo man ni Gasataya ang klarifikasyon kung sino ang tag-iya sang Bacolod Mascara franchise kag kun may permiso so balaini nga paggamit sa ngalan nga maskara nga ginaprotektahan bilang cultural property sang Bacolod. Sunod sa alkalde, kinahanglan maprotektahan hindi lamang ang integridad sang professional basketball kundi pati ang reputasyon ngalan kag cultural nga pagkakilanlan sang Bacolod City.
0: Alas 6:35 na mga katropa. Inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal. Kagining na doon sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:36 na mga katropa. Kagatong padulungan ang mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
0: sa day 16 sa impeachment hearing batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pa'y dalom sa maidiit nga pag-usisang Office of the Vice President Confidential Fund Disbursement Officer nga si Gina Acosta. Ngayon pamangkot ni Private Prosecutor Attorney Armando Vergil Ligutan si Acosta go di pamatuod ang ginaligar illegal nga disbursement. Cash withdrawal sa pondo. Kaga ang ginaligar wala maliquidate sang husto ang pondo nga 500 million pesos bilang OVP Confidential Fund sa 2022 kag 2023. Bilang una nga hostile witness, nagakahulugan nga hindi siya witness sa prosecution. Sa dalam sa Section 13 sang Rules 132, ang Revised Penal Code, ang korte sarang nga magapamati sa hostile witness kung nini ang maihibalo sa isa kabagay nga luwag matukiban ang bilog nga impeachment court. Bisan nga may damlag nga sworn statement ni Acosta, sa ombudsman nga hindi kabahin sang bala balasihan sang vice presidente nga sa gyapon yun lang tao prosecution team nga isa ka mabugat nga bagay ang iyan ay baluan bangod iyagin payag ang security officer head sang OVP nga si Colonel Lechica ang nagakuha sang pondo. Subong aga magapatay ng testimony ni Acosta sa day 17 sang impeachment hearing.
1: Kabahin sang motion to quash no sang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte amuang pangabay nga i-defer ang pag-issue sang arrest warrant batok sa iyak samtang ginabinagbinag sang korte sang Quezon City ang ila argumento nga kulang ini sa jurisdiction sa reklamo sang grave threats. Ginabayagyag ini sang representative ni Duterte nga si Attorney Paul Lim kasunod sang pag-file sang motion to quash sa rason nga lack of jurisdiction sang ginpamangkot nahanungod sa legal nga tikang isang vice presidente ko ng korte nagbalibad sang motion nga i-quash ang pag-issue sang arrest warrant ang abogado nagsiling wala pa sang katapusan nga desisyon.
0: So good siling Martes, Agosto 18, May, pagtaas sa presyo sang gatong. Samta ang global oil cost sa gatong ang padayon nga nagasaka bangod sa mga kabalaka sa supply kag nagapadayon nga mga tensyon sa mga key regions nga nagaproduce sang langis. Base sa pinakauling nga market monitoring, posible magtaas ang presyo sang diesel sa 3 pesos and 75 centavos to 4 pesos and 25 centavos kada litro. Samtang presyo sang gasolina mahimong magtaas sang 2 pesos and 50 centavos to 3 pesos kada litro. Ang nauna nga trading data nagpakita man sang posible nga pagtaas tubtob 4 pesos and 98 centavos kada litro para sa diesel, 2 pesos and 99 centavos kada litro para sa gasolina, kag 5 pesos and 20 centavos para sa kada litro sa kerosene. Bisan pa nga ang katapusan nga magapag-adjust mahimo gyapon nga magbag-o at ispahibalo sa mga kumpanya sa langisang ila opisyal nga paghulag sa presyo. Ang mga issue sa supply nagadugang man sa pag-ipit sa mga presyo kag nagpanubo sa mga export gikan sa mga mayor nga mga suppliers ang labi nga nagpahugot sa mga magamit nga supply. Lakip na para sa diesel nga nakakita sa mas mabaskog nga pagtaas ang presyo sa gasolina sa nagligad nga mga semana.
1: Si Ray Grabato II, anak ni Mina Iloilo Mayor Ray Grabato, ang ginbutang sa US Federal Bureau of Investigation's Most Wanted List bangod sa ginaligar pagpangdaya. Konsunod sa abiso, ginapangita si Grabato II bangod sa ginaligar nga conspiring to commit securities fraud, conspiracy to commit wire fraud, nga kag ang isa pa nga conspiracy to defraud sa US with respect to taxes. Ang FBI nag-angkon nga ginabulubantayara sa 2,000 ka mga investors ang naging biktima sa iya plano sa tunga-tunga sa Pebrero 2018 kag Enero 2022 nga nagdaya sa ila sa kapin sa $650 million o konyara sa 39.9 billion pesos. Dugang pa si Grabato II ginaligar man nga nagpartisipar sa isa ka separate scheme nga pag-obstruct o kon impede kag-impair sa US State's Internal Revenue Service nga nagakolekta sa ginabalabanta o kung ginabanta nga $26 million o kunyara sa 1.5 billion pesos sa wala pa mabayaran ng mga utang sa buwis sa gobyerno sa Estados Unidos. Natabo ini sa tunga-tunga naman sa Nobyembre sa tuig 2007 tubtob 2022.
0: Sa balita. Alas 6:41 na mga katropa, yun na ba tayo ng mga detalye sa balita sa National. Kaginingin na dulo sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: Alas 6:41 na, padulungan ang mga balita naman sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Nagtanyag ang Iran sang $30,000 nga padya sa kung sino man nga makatakop o kung makapatay sa isang Amerikano nga soldado. Sunod sa state news agency sang Iran nga si Army Chief Amir Hatami, nagsiling ang programa. Ginlunsad pagkatapos nga ang militar nakabaton sa madambo nga mga pangabay gikan sa mga Iranian nga luyag magintra. Mas dako pang reward sa mga babae nga makahimo sa programa. Sunod kay Hatami, ang mga babae nga makatakop o makapatay sa isa ka soldadong Amerikano makabaton sang doble sa $30,000. Wala nagatag sa detalye si Hatami kung sa diin kun o kun sano mahimo nga himuon ang pagpatay o kung pagdakop sa mga soldado nga Amerikano.
1: Sa bugos nga Europa, ang sunod-sunod nga mga heat wave ang nagtugas ang tuman nga mga wildfires. Duha tanan ka mga persona ang nagkalamatay kag naghalit sa kapin sa 1,330 ka hektarya sang makasaysayan nga kagulangan malapit sa Paris. Ang mga lokal nga otoridad nagsiling ang depensa nga linya nga nagaamlig sa mga naging evacuate ang ginhambalan man nga hindi na sila dapat magbalik. Ang sunog amo ang pinakadako nga record sa Belgium, kagapin sa doblek ang kadakuon sang sunog sang 2011 nga nagsunog sa malapit sa 1,400 ka hektarya sunod sa datos gikan sa European Forest Fire Information System.
0: Alas 6:43 na mga katropa, nyo nabati ng mga detalye sa balita sa International. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo. Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Kagato naman mga katropa, padulungan ng mga detalye naman sa balita sa sports.
3: Express Balita, sports, sports.
0: Ginanunsyo sang Minnesota Timberwolves nga igaritiro na nila ang number 21 jersey sa Hall of Famer nga si Kevin Garnett sa maabot nga Febrero 28, tuig 2027. Inipagkatapos ang umpang sang team batok sa Boston Celtics. Si Garnett ang giningadlan bilang all-time leader sa Timberwolves nga may score nga akon puntos nga 19,201, 10,718 ka rebounds, 4,216 ka mga blocks, kag 1,315 ka mga steals sa 970 ka mga hampang. Siya ang nagaisanon nga NBA player nga nag-rank number 1 sa tanan nga kategorya para sa franchise. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At na mga katropa, padulungan ang mga balita naman sa Showbiz.
3: Express Balita, Showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa Showbiz. Mga katropa, naging kakibot naman sa mga netizen ang ining tuition fees ang anak ni pambansang kamauma ni Pacquiao nga si Queenie Pacquiao sa US College Education, mga katropa. Ining si Queenie Pacquiao, mga katropa, ang mag-start na sa iya first year college sa Loyola University sa Chicago, mga katropa. Ako ni Loyola University Chicago. Kung nahibaluan nga ang iya, mga katropa, nga tuition per year ang maglabot, mga katropa, sa almost 5 million per year, mga katropa, no? 5 million pesos per year ang unang iya nga mangin tuition, including na dira, mga katropa, o kung dala na dira ang iyang housing dito, meals and other fees, mga katropa. Kagti sa latest nga vlog ni Manny Pacquiao nga ginpost, mga katropa, sa iyang official Facebook page, makita dito, mga katropa, nga nagpadulong sila sa housing ni Queenie kung sa diin nga bilog silang pamilya, nagpadulong dito, dala ang mga bag-o nga kagamitan, mga bayo sa iyang bata, gimbuligan nila to ka nga upang himos chato si Manny Pacquiao gito ang hands on sa butang sa mga bedsheet ni Queenie, no, si mother yun naman makita sa vlog to nga si mama niya Jinky o si mami niya Jinky, mga katropa, nagapang ano nagapang himos to hipid sa iyaya nga mga sweater nga ginabutang sa may hanger kag ginapang sabit dito sa iyang locker, mga katropa, no, nagupod man dito ang iya nga utod man nga isa pa, mga katropa, kag ado bilog nila nga team pati ang ilang nga mga kaupod, mga katropa, ang nagkadto dito, no, para yang mag panghimos para i-ready ang iya nga ilistaran. After to, mga katropa, nagupod man ning bugos ni ang family, mga katropa, para sa university tour. Makita man to nga dumadyo ga ulan-ulan patos ang pag-tour nila sa university, pero ito man to si Manny kag si Jinky nga gin isa-isa tour, no, ang part sang eskwelahan nga ti malapad-lapad magali kag ang ilang eskwelahan tupad ka beach, mera sang do beach, mga katropa, ti amo na, no, na kay ti una-una ni nga ti gin feature man ni akon gin ano man ni vlog man ni Manny ang pag-graduate ni sa senior high school sa iyang bata ni nga si Queenie kiti sa karon ng balniya for college naman, ano, tiya mo ni mga katropa, very supportive parents, no, ang ining si Jinky kag Manny kiti unang kadaan, mga katropa, ginpahayag din ni Jinky kag ni Manny before yang nga ihatag nila ya ang good quality education sa ilang mga kabataan, mga katropa, no, tiya mo na madako-dako ni ang tuition niya compared sa aton, kiti imagine na almost 5 million lapit 5 million per year sa aton, na 5 million niya dako-dako na gid na, pero ti pareha sa education sang bata ni Manny ya, para sa iya ya, biskan gaano pa nakamahal, basta sa education ka bata ya ihatag gid na ya, mga katropa, mo na kuno kay ti ginapahalagahan nila ang education ah para sa ilang mga kabataan. Kag tigin ano man ino kung mga netizen gin komentuhan man kay kabalo sila mismo ngayon ni si Queenie, mga katropa, although manggaranon no ang Pacquiao family, pero never nila nakita abala nga nagahinambog no ining mga bata iya, mga katropa, ni Pacquiao kag ni Jinky, ang bal nila ya amo na nakamahal ang tuition, amo na nakamahal ang mga gamit, mga bag na nila, grabe kamahal-mahal, pero never nila nakita abala nga nagininta o ko naghinambog, mga katropa. So te ambas sa mga netizen, good luck on your college journey, Queenie. Mga katropa, oras natin 6:47 na kagang aton nga balita sa showbiz. Ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent sa early signs of skin aging. Mga katropa, hindi man na may natural nga ingredient para nga magkinas, magputi mga panit, plus antibacterial, madula gid ang germs kag baho sa imong lawas sa aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon sa mahilig naman sa glutathione and kojic nga ginimpunan pa sang virgin coconut oil aras sa isa kahabon naton sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:49 na, mga katropa, nyo nabatihan ang balita sa showbiz. Actually, ginalanta kong video, no? Full force sila.
1: Full force. Very hands-on.
0: Oo.
1: Kamahambol sila tuloko na. Pwede lang sila kasubo. Bala ka nagpang France nung, ha? Pero hindi. Gusto nila sila. Gid bala ka sa ilang mga bata.
0: Tila yung gid mana mo. Tila yung gid na yung total piladaan ka bulan. O konti. Siyempre, magsilang tabulan. May pilaman is naka breaks mo, no? Mm-hmm. But di, sa kapasidad ni Manny Pacquiao ya, may balay na sa daan sa US ta ya. Di bisan dira sabi magtiner for how many months dira. Bisan magpilapan na da katuig. Gusto ko niya na nga magtiner das Amerikas na nga matapos bata eskuleyo, himuo niya na. Diba? Diba? Pwede mo na sa ka tabuk-tabuko niya na doon parehas na nablang Pilipinas kag Amerikas ya. Dugi maras pa bakulo na. Tabok-tabuko niya lang na. No, dog. O panay ni Gross lang ba ito? Amo na, no? Doon nagsakay ng saror. Yan mo na yung kwarta ni Manny Pacquiao. Pila ito? 5 million a year, no? Grabe. Ang 5 million niya, sobra na nakatropang mental sa aton. Nga mga... Ang 5 million, aguro, dala na ng 4 years, ta? Diba? Sobra pa, di ba?
1: Wala na lang ang spiral kang doctorate
0: yan. Imagine na black, no? Ato, no? Labon
1: sobra pa lagi, Apon.
0: Sobra pa na. Yan mo na, mga katropa, ang aton nga, no? Kada isa sa aton, tingko may mga handom kita. Tingwa lang, ah. serve as inspiration is Manny Pacquiao's tanan. Iti from rags to riches gina ya. Rags to riches gina ya.
1: Hindi kayo makambal nga corrupt siya nga sa amon na kwarta mo na sa iba niya ba yung mga ano kasi kaya hoy may part kami dahil sa kwarta mo kay taxes na mo si Yaya wala. Sige ya, pag gusto ko pa din gusto.
0: Ginsalo dyan tanay nga inumol sa mga grabe nga mga boxidors bugos nga kalibutan.
1: Yes.
0: Para makuha na yung mga tropang inangamanggal. In salom yan na, pila na nakabeses nga siya mismong nagapa sa ring.
1: Yes.
0: No, para makuha lang ng pila ka bilyon na nag-uro
1: parang. Kagdikan siyang education. Kaya siya dahil mismo, katropang France, nag, ano say,
0: nagtinguha sa mga SEO?
1: Nga, wala ni siya kaskwila, katropang France. Kinakabdawa ni siya, hindi sa kabalo mag-English before sa mga kontra, yung boxing hero, pati ang mga coaches ng iya kontra, kinakabdawa si yung coach man, na hindi kabalo mag-English, ganit si Pacquiao, diba? Si Manny, magpunodla sa una. Gusto ko, yaya, bata, yaya, hindi ka dyan mga balan yung something about education.
0: English speaking ng mga bata, ya.
1: None. Kagaya ng mga bata, international school tanan.
0: International schools na.
1: Tanan. Grabe ng mga eskwilahan. Kiti, hindi siya gusto nga magbalik. Balang ati siya, ya, sa una, wala sa kaskwila, ya. Tapos, ginadagdaog siya, ginadagdaog siya. Kaya ginabuli siya. Kaya hindi siya kachindi kung na-Englishan siya. Kaya hindi siya gusto ng bata, ya, mangin-amuman natin. Kundi, kita mo, grabe, invest ya sa education, kaya kabataan.
0: Sa una, to, ano to nga away na gani, man? Sang first sagid nga away bala sa Las Vegas. Na remember ko na doon mo ginang doon nagpasikat gid siya sa Las Vegas ng kompleto Afrikano si Lidwaba. Do may ano para sa unas Pacquiao do may interpreter para.
1: Yes,
0: may interpreter pa na siya. Book pa to ni Pacquiao so na may lugom pa na. Ano para?
1: Good ang, do pa sa wide daw.
0: Ano ang tawag nang do buka pa nang buhok kay bla.
1: Kimpi. Do Leonardo Carpio bla. Oh,
0: Kimpi, panabok sa una, sang boxing niya.
1: Gamon yun na.
0: Sa mo itong first fight dito, nakilalagid siya makatropa sa Las Vegas. Gamon itong, ngayon tiyabi ito nila, si Pacquiao underdog to mo. Dito kami abi nila, tapos Pacquiao hindi magdugay, kaya grabe ito yung kontra. Kaya gabi ito man, sexang kontradaan niya, hands of stone to yan. Si Lidwaba. So, ti, dinali lang, no? Dito nakilala si Pacquiao. Alas 6:53, nakatropang Wendell bang oras tao ginakulabos na. Pero, mga produkto sa Yes to Health, sa nita ni Mabakala.
1: Mga katropa nga itong mga produkto sa Yes to Health, ang atong mabakal sa itong mga Yes to Health stores, syudad siyang Bacolod, Mabakal Indies sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa mga butika, mabakal man mga katropa ha, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, Southstar, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping application sa Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Katropang Wendell, sa mga katropa na ito, dira nga nag-tutok. Good morning, dira sila.
1: Yes, good morning. Sa ila, dira yao ni Mama Revic Cahore Castin, mayong aga. Sa kay Sir Lloyd Davales, good morning. Nabugtawan siya nung atugnawa, no? Si kay Ma'am Cheryl Charisma, good morning man. Ginapatamyaw din niya si katropang Erwin Wa, si Ma'am Jessica Pahayahay, Marilo Casabuena, Glens Duhila. Sa mga Ma'am's chapter, sa may Barangay 1 chapter, good morning. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sa kay Sir Jilwin, good morning. Nakadulong naman siya ko no, sa eskwilahan. Kagkis ako no 6:30 pa lang traffic na, especially kung nag-aulan. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Ma'am Mayna Celiadora Dumipi, good morning. Watching sila ko no sa may Barangay Punta Taytay. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Kay Antonio Tejares Girogalin, good morning. Good morning ko no. Ginapatamyaw niya ang Girogalin family. Dito sa may Antipolo, Sitio Kamingawa, Negros Occidental. Good morning sa inyo, dra, sir. Sa kay Ma'am Marivek Correcastin, ginapatamyaw niya akong gamonitor sila ko no subong sa Maria MJC Metal and Stainless Works. Upo di ako no dito no ang mga Felisa Moms Chapter. Mayong aga dira sa inyo. Good morning.
0: Good morning, mga katropa. Bawala na ng panahon. Alas 6:55 na mga katropa. Dagi nyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa lokal, national, international, kagibat pa. Standby kami kabulus ng bulus sa ikaw po si katropang Erwin Salinas. Salimat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinar.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas.
1: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
11: Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: Sister Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad ng training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain! Hanggang ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
13: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
21: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sa order yung ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
20: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
17: Mabili sa mga butika.
20: Premium D3 Coffee Mix.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
23: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
24: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat.
0: naman sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kami sis na nagtumara kasi matyag ko dayon. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Diman natabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
11: Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Nakakapi ka na.
11: Nagagwapo ka pa.
13: Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
24: Na XFM kid how?
25: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
24: Na XFM kid.
26: Inani ang music ah.
11: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
24: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
24: Nga, XFM, gid how?
27: Timo!
28: XFM 103.9. XFM 103.9.
29: The Secret of Health.
30: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yas ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
31: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sa ninyo tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumaayo sa ninyo makatulog. Ukon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayong inyo tulog daw naanad na lang kamo.
30: Pero hindi man bot tambalon niya nami tulog mo hindi ka na magka-diabetes Dok Leo ha.
31: Correct Sir Josil, ang tulog isa lang sige na tuwag factor nga makapaayo sa atong sa nga lawas.
32: Southern Plus Gold.
31: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog karon ko ng Panginaon mo hindi o man na control. Ang environment man karon wa man na align sa imo sa nga ikaayong lawas ang risk Sir Josil ara gyapon. Pero bulubintahan Sir Josil at least maayong imo sa nga pagtulog.
33: Southern Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
31: Kung hindi makatulog Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol lang aton selula Sir Josil sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta Sir Josil sa pre-diabetes, kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes.
32: Xanthan Plus Gold.
31: Tungod sa mga sangkap balas ng Xanthan Plus Gold Herbal Capsule Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nga itong tulog sa nisa gabi Sir Josil. Gabatsyag kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa nisa Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
32: Southern Plus Gold.
30: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatyagan pag abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag Dok Leo. So in the absence of sunlight for example gaulan nagagumgum way silak ang adlaw pag inom sang premium D3 soft gel capsule makabulig enhance to have a good sleep Dok Leo.
31: Dako ang bulig ni sini Sir Josil kay ang vitamin D may ara kita sini sang receptor sa aton sininga brain area Sir Josil nga involved ni sila sa sleep regulation Sir circadian rhythm sa aton sa ringan mundo nervous system signaling kagbasi sa pagtuon Sir Josil ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality shorter sleep duration daytime fatigue insomnia symptoms sleep fragmentation and higher risk of depression. So that's why Sir Josil ang pagtumar sa isang premium D3 capsule makabulig para nga mabalik sa usto sa ringan oras ang aton sa ni katulugon kumbaga makabatsyag kita sa katuyo Sir Josil sa gabi balik sa normal balang function sa aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi gamat-amat kita relax kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya Sir Josil nga kondisyon.
33: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: Secrets of Health.
30: Lugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman ng eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
31: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sanson Vitamin C kung nagatumara kita sa Sanson Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josil.
33: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
30: Ara man ina sa ton sining tatlo ka variants ang kape Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ton sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
1: Premium D3 Coffee Mix.
30: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
1: The Secret of Health.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na
0: world. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
4: pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamso, amin, kid, mga DJs, nila, kanya,
5: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9 XFM 103.9
0: Sunthorn Gold Live Testimony.
7: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Sunthorn Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Sunthorn Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawa wow ka sa sarap! Kape na, gamot pa! Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adult long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sunthorn Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa labos ka.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunthorn and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthorn Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthorn and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslog sa akong siyan, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Dari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko siya. Batyag ko dahil wala na nasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
0: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, X.

0: Bakit masakot?
1: Pero
0: wala
1: man nilang inaasahan. Bullseye! Mga komentaryo ka nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Pakinggan ka mga katropa. Kumusta ang mga abiyan natin sa bilog ng Bacolod City, Negros Occidental, kag mga kautura natin nga ra sa mga panimaray. Mawala nun nga hapon mga katropa, subong nga aga, pagbugtaw ta, nagbundak si ulan. May pila ka mga lugar naman din mga katropa, sigurado kita apiktados ni malulaying areas ba? Nga kita ta, amo ni ang direkta ang apektado sa pag-ulan-ulan subong. Abay pangara kita sa mga sitwasyon sa Japan, bisan na nung pagbundak sa ulan, ulan lang niya, no? Ang atong trabaho, atong obligasyon niya, padayon ni Japan niya.
1: Pari na sila! Larga na!
0: No? Padayon ni Japan mga katropa. So, ginaabi-abi ka muna amon tanan. Di kami tugtumalas dyan sa aga sa pagdala, pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon. Dapat ni mo mabalaan, dapat ni mo mabatian mga katropa. Dugay-dugay sa konta ang aton PDMPD. No? Kung ano ni, sahi kay may duwa ka tropical depression nga nakita sa uluhan sa Pilipinas. Subong, pero daw layo man kuno mag-develop pa into typhoon. Mag-igo sa pila kamarugar na agri sa Pilipinas katropa. Pero hatakon niya ni no? Ang hangin habagat. Amo ni ang nagapalain sa panahunta. Ang Luzon kag Visayas, amo ni ang apektado sa pagbukbo sang ulan. Masami nga pagbukbo sang ulan. Kung kisa ma-expect makita nyo rabla nga may ara sang pagbuhos ang ulan. Kontat naman sa mabukbo naman sa amo rabla nga mga sitwasyon tungod sa kabagat ng mga katropa. Hindi ta babalaan. That's why mas mayo gid nga magkadto kita sa mga opisina ta sa aton nga mga talatapan. Mayarak kita sa mga depensa, ang aton nga payong, aton nga raincoat para sa mga motorsiklo bla nagkadto sa mga opisina nila. Dalon nyo gid na para mayara lang sang panagang gamaya no, sa ulan-ulan. So far mga katropa, wala pa man sa mga reported ng mga flash floods nga nagalunta diri sa Bacolod. Unless karon magbundak naman isa kanaunta eh, no? Pero anyway, welcome sa pagbakaraga daton as usual, kinandan. Ako naman sa katropang Win Salinas, supod naton sa technical side, katropang Junel Apsay, mga abyan. Of di kami sa pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon sa aton nga palatuntunan. Subong gid nga adlaw pet sa Jesse Otsuna no sa bulan sang Agosto tuig 2025 mga katropa da si Gaido ginahulbot lang mga inadlaw na tunho no daw kada siglang no pilan ng kaadlaw ma ano naman ta matabok naman ta para sa bulan sa September September lumilupi na mo. Ambal nila ako ng abrigaling na ma ano na ma ma balik na ang sigla sa pangpamuhi pangpamuhi ta katropa. Gres Negros Occidental no. Pero ti amo ni ang sitwasyon agunto Japan no. Ang aton nga impeachment subong ka pa dayon pa mga katropa.

Plus, may ara man sang makabigta dugang pagid nga mga pagtilaw tungod sang pagsinaka sa mga presyo sa mga barakon mga abyan, no? Tanaon ta mga latest development, latest update sa atong nga pagpangragad subong gid nga adlaw mga katropa. Kahapon, may nabatian naman kita, isa ka tricycle driver na blamo, no? Na sa Puan, sa dira sa capital area nga wala na sang kabuhi. Tanahon ta lang na mga katropa ang pinakamang latest development sila. Trending sumong inistoryhan sa presidential scholarship na nga ginatag karon sa aton nga office of the president mga katropa. Ang exemption sa di kalabanan sa mga programa, ang mga public officials na itong exempted na sila, hindi maka-entrada. Pero may pinakamarugan mga katropa, including Kawayan, isa ka barangay kapitan na pasulod niya sa scholarship program, mismo ang iya bata. Hindi na ngayo pasensya, na ngayo sa pag-insindi ang ining punong barangay, kanya kahit ang konsuasweldo, 8,000 man lang, no? Nabudlayan kami magpa-eskwela sa mga kabataan namon tungod sa kita pa. No? Kagamay sa kita, mga katropa, sa barangay. Gamay mo lang kuno ka barangay mo. May tag 8,000 pagliging mga suldo, subong sa mga barangay. No? Doa mo na, bla? Plus, diriman sa, I think, no, Bago City, mga katropa, may araman sa isa ka punong barangay na pasulod man ang ila kabataan sa programa sa Office of the President Scholarship Program. Yung ginalantaw, ginahambal, sige daw ka-self-serving man eh. Nga dapat piliun lang ang pilak lang kabilog, no? Ng mga individual. Nga dapat mapaidalom sa scholarship program mga katropa sa aton Office of the President. Ati... Amunay na magkulo ko daho, bla mga opisyal na atos gobyerno, nga may mga programa, ang tawag na, ano mo? Ningas kogon. Nga dapat ang ginapili ng DP na kapigado gid nga mga kauturan ta nga matagaan sa scholarship program sa aton gobyerno para mapatapos sila sa ila tagsa ka mga klase. Ti ang alagyan amo ang aton nga mga barangay, aton public officials. Igo murahon mga katropa ang mga public officials pa amo pa rin nagpulos sa mga programa sa aton nga gobyerno nga dapat tani amon isang dapat, no, ang poorest of the poor ang mahatagan sa chance para himuon sa scholarship, himuon scholar sa aton nga gobyerno. Hindi mo supremen, hindi mo tagaan sa ego mo raho na mo na yung naglunta bakulo na yan, may aray mo na eh. Daw pito lang na blakada barangay mo ang maka-avail sila. Ang pinakapigado, piliyon sa mga katropa mo. Direta makita ang aton nga gobyerno, wala sa proper screening. Nakamalo man kita nga ang ining mga programa, mga katropa, nag-aagi na isang sakto nga screening. May ara na sa committee to check sa qualifications sa aton nga mga scholarship, mga katropa. Ako hindi ko ma-blame gidman ang aton nga mga punong barangay kasi sometimes, paros na eh, dito sa Kawayan, sa barangay, mga katropa, gamay lang barangay nila ang mga ginasoldo ya 8,000. Ipigwiguon niya na, no? Paano yung mapiskwila bata niya, abi? Pagkaon kag mga balayran mo sa imong ano, balayran mo sa imong utilities, abi? Sa imong balay, kuryente mo, abi? No? Way labot sa tubig, kiti, libre tubig to. Pero sa muna yung mga punto, mga katropa, makita ta ang aton nga screening man tani, ang ahinsang in charge tani nga mag ano nga mag otitud siling mga programa sang aton nga gobyerno. Ti wala na nga nakalusot to, no, nga na qualify to kwaita sang verification kag mga screening as to qualification sang aton nga mga scholars ginahimo sa Office of the President, no? Ano kung din lapit sa luwag siya lang to muna. Anyway mga katropa, pinapaka mga latest development update sa aton nga pagpanglagad. Nag-angkon to sa pinaka mga komento ang dito bala ang pulis to ang iling pasakaan gig kaso
nga minor dito sa Barangay Granada. Sige, Japon, trend sa aton social media, mga katropa, mga komento sa pinakamakuturan ta. Damo, agad ka pa rin dugan niya. Sige, dapat ginatagaan agad sa nagkakaigo ang disiplina ang bata. Kung nang pailan, agad kaso. Nasuspect ko ni Dino sa Premen, hindi natagaan sa mga mag-glad tayo. Well, siya, no? Kung anong development siya na, mga katropa. Pero one thing for sure, Ariyo, ang aton pinakamakuturan, embrace sa realidad rin sa aton pungsod, mga katropa. Kay ang pagsaka sang presyo sang gasolina, gatong, base maglala pa rin in the next few months. Kung hindi magsaktuan ay ang Estados Unidos kag ang Iran. Pero the latest development lang, 3 pesos, 4 pesos nga saka naman sa presyo sang gatong diri sa Bacolod, Bilog, Pilipinas, mabatsagan, sumukad daw. No? Sa aton pinakamakamayor nga mga oil companies sa Pilipinas, mga katropa. Pero amon yung ginahambal ko, base mag-escalate pa ang problema ni tub-tub Desyembre, tug sinikatuig, or probably base mag-lapot pa ni next year, mga katropa, ang problema naton sa magtaas ang presyo sa mga petrolyo. Wai man ni Donald Trump, mga katropa, kasi siya may ara man sa kapasidad para mag-bakal sa gatong aya, no? Voice 14, libre pati ang balsang Estados Unidos, mga katropa. Sige, hindi kami mag-duko, hindi kami magluhod, hindi kami mag-untag sa amon atake. In fact, ang Strait of Hormuz, amuno na sa kwauna na amon. Nag-alma ang Iran, mga katropa. Ang balsang Iran to, sigihan nyo, kung hindi mag-tapos ni ang problema natin sa Strait of Hormuz, ma-escalate ang problema, no, into something bigger nga mga kinagual sa pangkalibutanon. Naghatag naman sa pag-alarma, no, warning ang Iran, mga katropa, nga iga-escalate ining kinagual ini ang giyera sa tunga sang US kag Iran. Pinaagis pagpamumba, pagpag-atake sa mga major installation military sites sang Estados Unidos sa Middle East. Kag ang pag-away, pag-deploy pagid sa ila mga fleet dira, mga katropa, sa Strait of Hormuz. Pinsan ko gani na balda na ang Iran, kaya mo man ginahambal sa Estados Unidos, mga katropa. E nga, wala na sa aerial defense, why na sa aeroplano, wala na sila kung ano pang mga depensa ang mga major bridges nga ginaagyan sa mga installation military transportation nila, mga katropa, na wasak na. So why na siya bako ang mga missiles to nila, mga katropa? Why ibato? Di amo na yung pinakasadya karon, kahit ti pinsarta nga hindi na magbato ang Iran. Ang pinakalatest, mga katropa, may ara sang peace agreement, peace proposal ang Iran, na take it or leave it, kuno ambal nila. Now, kung hindi magpati sa peace proposal sang Iran ang Estados Unidos, amo tong ambal nila. Sinya, kung hindi kamo magpati sa amon nga proposal, brace yourself, no? Madako-dako nga kinagual ang magaluntad dira sa Strait of Hormuz kag ang pinaka mga pagpangatake sang Iran sa mga installation sites, mga katropa, sang Estados Unidos sa Middle East. Ti amo ning isa sang pagalantaw naton, mga katropa, subong dati medyo ma dugay-dugay pa ning aton nga luhod-luhod kag ang pulokatin-katin sa budget ta, no, kay hindi kaygo ni para sa bulanan ng mga kinanglan, mga biyak. Amo na bala, no? Di kita nagahulat na maranta sang posible nga mga mangin action sang gobyerno ta. Di, pero ang Department of Energy nagpasiguro man to, so nga winda. Hindi ta mas wadan sang supply sang oil. May ginakwaan ta ya. Galing mo lang na, mahal lang galing. Amo na ang mga update na to, mga katropa, no? Nagapasulod na kita sa 2027. This is a year preparation para sa 2028 national elections, mga katropa. There were several names, mga katropa, nga nagwa sa national scenario nga magapadlagan sa mga matag-as ng mga posisyon, katropa, no?
ang ngalan ni Vice President Sara Duterte, mga katorpa, nagagawa Japon nga isa ka mayor nga contender para sa pagka-presidente. Ginasundan man na ni Naga City Mayor Lenny Robredo, nagagalaot mga katropa sa ngalan sa ano sa isyu kun sa posisyon pagka-presidente. Mind you ha, duwa ka mga ngalan din mga katropa, puro tulfo ang nagwa nga posible ma ano madala sa mga survey sa mga president ana vice president sa noon katropa plus ang ngalan man ni Pulong Duterte kag ni Basti Duterte mga katropa nagagwa man di sinuni karon naton nga patihan sini mga katropa mga survey or ang aton nga pagpati tigipusuon ta no panuon ta na no anyway welcome mga katropa sa mga members na Tundris Bacolod, mga katropa, welcome sa itong talatuntunan. There is both sides of day kita, Tugtugras Jessa. I hope okay-okay lang ka muna. I hope nga ara lang kita sa mga sitwasyon, mga katropa. Aryo, naka-check-in na. Unahong ko na yan, ay. Basta mo na yung dan ko, bla, no? Si Ma'am Cherry Karima. Karisma, may aga sa inyo. Salamat, gina. Si Mayna, si Leodora Dumipig. Watching from Punta Taytay. Huwag may nagabulubaba sa inyo na, ma'am. Dominic Acomodo, Acomodar. Salamat. Elvira Gilogo. Ma'am Mary Jane Balio-Alio. Salamat, Gid. Thank you sa pag upod sa palatuntunan ta. Kumusta? Mga taga-Filisan, eh? No? Dumanan, gali. Ma'am Girly Sembrano, may aga. Ma'am's chapter sa Finisa. Si Priscilona Flores, may agaman. Nakatutok naman mga katropa, mga katropata sa Barangay Finisa. No? Thank you, Gina. Tristan Yat Gulay, nakaupod naman si katropang Lloyd Navales. Nya, it's a cold morning. Sumong, pangurumbot, sir. Tatlo ka mga produkto nga ito, ginapahibalo sa inyo mga katropa para magpataas ang ito ni immune system. Tatlo ka mga produkto. Muni ang Premium D3, Santon Plus Gold, ang ito nga Santon Vitamin C para magtaas ang ito immunity level. Dapat tatlo ginis lang mga katropa. From Vitamin D, ginabuligan lawas na ito para magbako ng ito nga bones, no? Ang ito brain functions, kaya iban pa. Taas ang ito nga depensa, antioxidant muni mga katropa. May ara pa sa virgin coconut oil, kag siyempre may ara na sa ano sang ingredient nga malunggay oil katropa no nami ni siya sa pag reinforce sa mga kinanglan nga mga nutrients sa lawas naton no Santon Plus Gold mangosteen ang palaya malunggay sa garlic may ara da sang spirulina nga mga suplemento mga katropa nga kinanglan sa lawas naton hindi tali makwa sa mga adlaw-adlaw naton ginakaon mo no sa aton nga kalabanan mulo mantika na may ara na to sang puro karne na lang no ang kinahanglan ta mga nutrients halin sa mga vegetables mga katropa hindi ta na ma enjoy hindi ta makuha so amo ni no ang mangosteen ang palaya malunggay garlic kag spirulina nga mga suplemento mga katropa nga aton nga ginatanyag sa inyo no ang vitamin C no piliyon ta man na vitamin C nga wala sang hapdi sa tiyan wala sang sakit sa sulok-sulok mga katropa no amo ni ang aton nga Santon Vitamin C maghambal kita gani nga wala sang hapdi sa sulok-sulok wala sang suka-suka wala sang hyperacidity amo na sang alkaline based vitamin C amo na aton nga kun Santon Vitamin C mga katropa. Pabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Pwede ka mga kadto sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede ka mga kadto sa aton nga mga Yes to Health Wellness Center. Aray kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City.

0: Sa kay Ma'am Luisa Ayuno, may aga. Nagapamati kami from Kansilayan, Murcia. Thank you. Salamat, kid. Ha? May aga. Thank you, talan. Thank you. Medyo maulan ulan subong. No? Nami puro pangapi. No? Nami pakuribong. Kung wala ka mga obligasyon, mga katropa, dito ko lang sa mo. No? Higay na. Lantaw to, abi. Mga movie marathon ka to. Relax, abi. No? Wala sa kubrahon. Kaon na lang. Luto. Gamay. Pagkatapos, paway naman mga katropa. Doon ko nami sa live. No? Ganda ang gana, no? 7:41 mga katorpa, mag-commercial tayo. Ibalikan ang mga latest development sa aton patrol, dugay-dugay. Sa aton pagpangalaga diri sa Bullseye, pagkatapos din lamang sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malitawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Exciting, bro!
11: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: na makaya ang nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pasalaya
0: na ini ang Bullseye.
4: Correct rin mga katropa sa ato nga lutunan. Oras natin, 7:46 na. Medyo mula nun Japan sa kuha, mga katropa. Medyo may paghangin pa ang budlay ni para sa mga kuturan na nagbiyahe, no? Pakanto sa Iloilo, Cebu, or sa rin man nga destination, mga katropa. Ang problema at di permi is ang hangin, no? Well, may mga kuturan na kaya nila, pero may arat ang mga kuturan na medyo budlay para sila, mga muning mga panahon mga katropa. So ikaw may ara siya isang ti-injury eh, no? Antosunta agwantahunta kaya muna yung pila ka mga nagkakalatabo subong, no? Sa ton panahon mga katropa, no? Abagat gini grabe ang pag bubo sa muna marumduman ko mga katropa. 2014 ang Metro Manila ginbaha ba nito, no? Grabe man to ang pagtaas ng tubig until now nga na hibalantang epekto sa bagat subong nga grabe pagulan ulan, no? Ang mga typhoon months na talaga sugod na summer month, no? From September to December probably nag-extend pa na sa until January ang ining mga pag bagyo-bagyo, no? Pero mga katropa, paglaro lang sa aton nga pag-asa mga katropa, wala pa sang bagyo, no? Pero may ara sa mga tropical depression sa uluhan sa Pilipinas mga katropa. Check on tara karon, no? Sa aton nga pagparagat, no? Ari mga katropa, 150 na ka mga individual sa probinsya na pasakaan kaso angot sa piki nga sigarilyo. Waon tani pinang mga latest development update sino mga katropa, ligad to do sobraman to 4 milyon pesos ang nakumpiskar naman nga mga illicit cigarette dito sa Sipalay. Daw mo na yung sitwasyon, abi mga katropa, no? Daw ka rampant kayo ang sigarilyo ngani, no? Ang pamangkot dini naghalin, dini ginahimo kag paano nasugpog galiwat ang binaligya anay sa illegal nga sigarilyo mabiya.
1: XFM Live Reports.
4: Detalyon tari mga katropa, kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Katropang Franz, may aga.
5: Yes, katropang Irwin, sa ating latest rin nga mga observation. Pero at least kabla na yung magpadulog, isa po nga balita. Pero kita blan na yung katropang Irwin sa sitwasyon sa karoon sa katang na palibon. So far, no, ang mga masaming ginabaha at least sa siyudan sa Bacolod. So, hindi ganyan abo na kabalong bala.
4: Bugso-bugso lang din sa mo.
5: Ang ulan niya, may mga damol, tapos mauntas naman.
4: Saktuan ka na, binasaya lang ko.
5: Katropang Irwin.
4: Binasaya lang ko.
5: Namugay naman, iparehas pa. Nung tinginakagahon, bumundak naman siya.
4: Oo.
5: Oo, pato pa lang pa, umulan din, bumundak it siya.
4: Grabe.
5: So, tingin na parin lang subong ang simpo sa dere, nasa na observation man. Pero ang kalangitan, kawaan ta, nagkapabiling ako ng galon.
4: Oo.
5: Duwagid niya saan sa subungan daw siguro o sining ang mga iluras na magpakita si Aring Aral sa aton.
4: Oo.
5: Luga. Kaya kanamol sang panganod o kon galom lang ito parawin niya nag-likop sa kaya kawaan pa dere.
4: Oo.
5: Labirigid rin mismo sa siyudad sa Bacolod but we are thankful lang bala, no? Salamatan tama ning ulan to si Parawin pero galing galing sa may haragi gani nga ang iba, pasalamatan. So, iba, si kapamuyayaw na, kay bangol sang baha.
4: Ang baha, hindi gina mamang baha ho. Taas ang tubig. May mga lugar ka tropang France nga hindi sa balahaon gidman. Pero mataas ang tubig. Iban may mga barangay nga gataas ang tubig, pero kaya. Pero thing is, gataas ang tubig, may pagbaha sa mga lugar, Mandalagan area. May punta kay tayo man kung kisa. No, do, amun na ba?
5: Mayo lang gani kay ang hangin nila ka tropa Irwin, hindi mo nakakusog bala.
4: Oo.
5: Hindi bala pugada, bala ang ma-experiensyahan ta. Kay isa na sa mga mabudlay man nga at tumangod na nga ano mo.
4: Oo.
5: Yung problema mo. Eh, doon na kita kasi nga tuan, Kumanda mo lang ulan, wala hangin, tama ng resulta.
2: Na.
5: Kung nipis ang ulan, pero mabaskog ang hangin, kabalaka naman ang iban sa aton, ang ilan naman nga balay, basi maguba.
2: Na.
5: Dito mo ni subong ang problema sa Pilipinas, kapro pa Irwin, pati kita din yan subong sa Bacolod, do, isang kaulan,
2: do, ay
5: kolos muro ng iban sa aton, kahit ibang God bilang nga way baha. No? Meron galing kapro pa Irwin, basta lang eh.
2: Oh.
5: May kalaban sa aton, gabit-gabit sa payong, suksok jacket.
2: Oo.
5: Eh, sa inis sa mga dapat din aton dalawang subong adlaw partes. Kay ang ulan, hindi kita kapakot. Basi ko magsigin eh. Mm. Or ang pag-umbuo, malakagang pag-ulan-ulan, magalawig man basi bilog na adlaw. Eh, kaya muna yung klasada, katropahin, doka, ano yun ang kontag na, taning langit, ha? Duwag kita may pagkita niya sinyalis kasi haring araw do magpakita sa aton man.
2: Daw nag-makeup itself?
5: Oo, kadamon. Wala sa loob, wala kami panganod sa may sore na bayo, no? Kitaon, eh.
2: Oo.
5: Oo, ang panganod ka damol. Tinggalom ka damol, mga tropa Arwin, karon. Basta magulo ako na po, niyo kung basta ganit karon ang Espanyaga, bala. Sa uso, bala, basta kung magtupa naman ang ulan. Basta ganit ko rin yung dugay, ano na nakita sa Arwin, eh. Maula naman ni Gani, dugi-dugay, doon eh.
2: Gani?
5: Kaya tayo na kapanalitay naman siya.
2: Oo.
5: Kibot naman kita na, gulpin na naman linagapak ako tayo, nagdamo naman ang ulan.
4: Dresa, magulang ko ito pang
5: Franco? Ito mong may yeah. Wala suspension.
4: Oo, oh, Dresa, magulang ko, nag-gulpin lang sa hampak, bla?
5: Oo.
4: Pagkatapos, kung tato niya gulpi?
5: Damo Gani na.
2: Mga motorsip
5: mo. Ito mga tropa, Irwin. Amo na dring nga, tondring nga, ulo aligmat ng gida. No. Sila pinagid karon bala kay basikon di pa nang mapakta naman ang lakas ng panahon sa sila magdamo naman eh but luckily do ay kita din may nakitaan nga daw nagabinaha sumus makulod but siguro bukas na diversion channel ah.
4: Ba sige na Brianna
5: na ganyan na Brianna
4: garinti do ay pamantok na matapos ko no
5: oo te wala tong pakananilang na ano.
2: Oo.
5: Na-maternover na sa syudad eh, kiti. Ang syudad na hindi nakadali-dali operate, kiti. Hindi pa mana-under sa jurisdiction nila mo.
4: Hindi pa na pwede nga abrihan, unless ma-request ang syudad, nga abrihin yun alay, B.
5: Oo.
4: Tisubong yun, pero sirado ni. Ambot lang ang aton ginakatuan da nga SM Mall. Abrisa. So, huwag ka baha.
5: Gani man, eh. Amo na sa tropang away na nga aton rin nga talantayan, no? Eh, si Basikon, matingala, tabala. Magbundak ang ulan. Tapos, maka-experience siya naman kita sa galom. Kami ng pagbaha naman.
2: Oh.
5: Iting pag-galom, yung kaparwing, no, sige-sige na siya kung wala sa, unless kung hindi magbago ang lakas ng jimpota mo. Iting may low pressure area kita daan, subong. Sa akong nanobserbahan, may low pressure area kita. So, nagasinunda na ilan yung low pressure area, katropa Irwin.
4: Duwa kabilog, no?
5: Oo, nagasinunda na yun sila. Yung isa ya, basi dugi-dugay, mabagyo na ni. Yung isa ko niya, basi tason na mga inadlaw. Posible na magbagyo man. Pero dito sa Hawaii, may bagyo tayo katropa Irwin, sulong sa Hawaii. Dugin kilala niya nga si Lala.
2: Oo. Oh.
5: Pero dito layo niya si Lala sa aton. Kaya makalabot siguro, basi ko maglabot niya siguro sa may kalalauran sa Pacific, siguro ma-LPA na lang niya siya.
2: Oh.
5: At may sa akong din observation, do napod-pod na niya siya gani, oh. Do na matamat na siya pod-pod. Kaya dito siya una naglaslo sa Hawaii mo.
2: Oo.
5: Pero ang low pressure areas, diri sa aton, mao na sinundan na higit sila.
4: Doa ka mo, wala tuo ko na mo.
5: Oo, wala tuo. May papaw pa gani.
4: Oh, tiga.
5: Sa pagpaw sa Pilipinas, bala?
4: Pagustuhan
5: niya. Pagaling doba na niguro sa parta sa China, ni Isaya, pero do ay ni na ano gidang chances ni. Pero arin gid rin sa ato, matropa Irwin, no? Hindi gid man isa kung direct mag-igo sa aton. Pero may provinsya niya lang habagat. Pero may isa dere, na sa buwa, dumidyo layo, arin pa rin siya sa Pacific Ocean. Na ako magdiretso ni sa kambita di.
2: Oo.
5: Oo. Pero do ano pa na yung ginabatayan pa niyo kay Doga hanaman yung magbagyo ko?
2: Oo. Ara sa dinadam. Ulo, kadamo, glitudo.
5: Oo, no, kadamo. Katropa rin sa panganod, subong.
2: Doga Pradas la?
5: Yan eh, kasi nung danay lang sila. Na, kasi nung danay lang sila.
2: Oo. Oh.
5: Di amo ng kamangdanan, ng dalong lang. Ang, makita ko rin. Amo nang harapsong ito kadamo, di sa galong.
2: Oo, oh, katropa Pradas.
5: Kasi doon nagasinundan na ilang, oh.
2: Oo, oh, gamuno, kasi may nag-message akon.
5: Oo.
2: Oh. Ang baliya, sinya, why get suspended ang klase? Why pa ma-declaration?
5: Oo. Why? Ay, ano na eh. Why declaration na siya dad? Oo, oh, tulog galing ibang na may mga nasyon lang ha. Ay na, lumaliman, nag-declare, tapos nag-init. Tapos kung wala declaration, gisigi ulan.
2: Metro Manila, sama dito sa Korea.
5: Sabi kita yung katapawin ng baha yan.
2: Oo, ulihing declaration ko no?
5: Hmm. Uli, ang pa-declaran na bahaan man mo.
2: Oo, ati, huwag mas nagkari ko report sa opisina.
5: Okay. Amo gani na. Eh, may nakita ko na gani yung senator ngayon doon sa Quezon man po. Sabi ba, agi na jet ski ah.
2: Sumbong namahamuot. Namahamuot ka lang sa kating imuot sa tao. Sumbong, no?
5: May aran sa... May aran na sa pagbo. Gani ka to, Parwin. Ginaba nila, nga resilient ang Pilipino. Kabungod bala sa humor nga ginapakita pa sa tiyon sa sining mga... Ginaha. Mm. Tulad ano pa ta. No?
2: Di ko ito kanina kita, Katorpang Franz, kaya nag-barutos la. Tapos no. Ang mga na-stranded to nga mga pasahero, gintabok to sa piyak, baruto, ginsakyan. Ko grabe man ba?
5: Nga, bangka na lang gani.
2: Oo, ga-wave-wave pa, ga-kadlaw-kadlaw pas video.
5: Makibot na lang ito ni Katie. Katorpang Erwin, based lang sa pagtuon, galiwat man ako nung atiran sa tawo kung galiwat ang palibot, bala?
2: Oo.
5: Sa isang pangya, Ario, kasi ba't ikala kita, bala?
2: Oo.
5: Ng Pilipinas, patunga sa ano, bala, do mga sci-fi movies, na, bala?
2: Oo.
5: Basta yung Pilipinas, bala, patunga, nga, ang muto nga por parte sa Pilipinas, mga, ano na, may mga hasang.
2: Oh.
5: Ang parte dre sa Pilipinas, mga wala hasang.
2: Gamutate. Eway,
5: ginabaha.
2: Gamutate mo na tao mo lang.
5: Gamutate mo na ganyang term ha. Makibota to na. Oo. Oh. Diba? Based sa mga investigation sa mga eksperto sa una, ang mga sapat na nagtiner sa baybayon or nagtiner sa tubig, nagliwat ang tostada sa environment,
2: kaya
5: nadulang tubig.
2: Oo.
5: Nag-evolve sa Katropa-Airway na tumuuan sa natiil, kaya nadulang hasan.
2: Oo.
5: Kaya kita ng Pilipinas, bangod nga gatasan tubig, kasi lumakaw ng tubig sa tao, kasi mag-evolve pa ng tao, na tumuuan na hasan.
2: Ati, amo na. Amo na, ambal, resilient na kita yan.
5: Kaya dugay-dugay, mga tao, guys, paralas na lang tubig mo.
2: Kabalo na maglangoy.
5: Mga hindi kabalo maglangoy, may hasang na.
2: May hasang na, mga tinernas na lang tubig.
5: Di na nga mo magtuon lang, may mga hasang na, hindi mo malumos.
2: Oo, amo na yung sadyan eh, kay, kung kisa mga, mga amunib lang ang mga, ano, kaya mga lawglahog, pero, Katropa Franz, ang tao ga-try survive, ha? Ga-try,
5: ha? Kaya ganun nga ginalangoy na lang ang ba, pakat sa lubrahan.
2: Na, oo.
5: Langoy yun na lang.
2: Grabe.
5: Kaya muning masubodri sa aton.
2: Oo.
5: Eh, ti, panit rin siya kulit, hindi maglabot sa punto kami ni Kadalong, la.
2: Ah, kabay pa, hindi lang, ha?
5: Oo.
2: May ara na ta diversion channel.
5: May diversion channel na ta, eh.
2: May ara na ta sa ginubra, di ka mga drainage, di.
5: Oo, kaya na may importante, hindi mag, ano, hindi mag diversion, ano, diversional tactics na.
2: May ari naman ta yung pagninluan yung mga creeks, kaya na duro.
5: Yes, kasi yung diversion channel, ano na yung Manila, diversion tactics. Diversion tactics, ay yun, eh.
2: Oh, sa so, flag, sa baha, sa bukulod.
5: Kaya mo na din nga, kung prakat si Pangabalita lang, hindi naman labot sa punto nga muna eh.
2: Oo, oh,
5: kamay pa. Pagkilala, tanahan niya, tripanado na kaya. Sila na kaya ka-dynamo, hindi gamit niya mo?
2: Oh, hindi. Inog pa, ano yun ito, pa-assume yun.
5: Paano sa kanon? May investor jet ski gan.
2: May investor jet ski ma. Lairo mo kung iyang ano. Sige, para ano. Jet ski nga. Pwede mo toro. Pwede man ano. Pwede man sa baha.
5: Ampid na. Ampidios. Ampidios. Ampidios.